0: mga nai
1: nagpanog
0: ng alahas na karon makita mo sila nga makasiguro sila nga nai kwarta.
1: Karon makahisgot lang po taanin nga makahunaw na tag-ingon tag-managana kay na may balita ngay na nilagi na hitabo pero WhatsApp wa po, hindi po kaka-idea po nga basig inana na dahil ni kay madaraman po kaka-istorya lagi may man po mulabtik.
0: So, lagi ka nang ba, dili, pekit gina siya ka mga bisan-bisan sa atong kagalingon. Di kita makabalo nga, kanang kita na ay, kanabang, kita na ay subject sa kanang modus, kabarwel.
1: Di na ba ni mo pili? Bisa ganig ka nang bagong gawa, kanang padong musimba o gawa simbahan, birahan gihapon.
0: Ay, pili ng mga modus, kabarwel. Walay giilan na, walay gisantuhan na sila. Kay ang ilang pababa na mutuogig ko na kamarwel nga lagi na sila pamaba og mutuogig ko nga dunay mga tao nga dunay pamaba og dunay mga agud-agud ba saban ni ana kay dili basta-basta tong pagka-hypnotize kamarwel di gid basta-basta dagi makaingon gid ko nga naagi agud-agud sa ang kagaan kag papel nya gibali partidahan pagka kwintas kay mo tinungdan nga gihubo ni ang iyang gold kay gipartidahan po siya sa maong suspect nga nagbutang gibalik gold dito sa maong ikubag. Gisulod po. Nga, siyempre, og darong og wala pa hito tayo sa to, may ikaw sa ibong parte, di ka nimo uting kayo itong bag ay kubag nga nasun kwarta. Di ka magpuda nga kwarta ba diyan ka ito.
1: So, wala ka mahigmata na nagsunod-sunod ka. Igunsa man mo ng mga tawhana, di mamukailang, ano nagsunod-sunod ka man?
0: Dito na, o kana, usap sa mga timailan ko bang real nga muna klase sa hypnotize nga hindi ko kaila magtanggi ka hantod nga malipat gid ka dayon no gani ulahi naman sa ibaw nga pag-abot na dito sa guard gani kay dito man lagi dako sa may kanabang iduol man sa atong nay guard lagi na patabang siya so dito na naibawan nga kanang
1: biktima na diay budol-budol
0: gibati na po siya karuya naluya na po siya kabang Ruel. So mola nga karon sa mga naminaw usap kada sa mga pahimangno og reminders natong tanan kanabang gigid basta-basta nga makigistorya ka sa mga tao nga dinato kay labi nag mga lalaki og ikaw babae no nga murag dunay murag gilatod pa kay kabang Ruel kinahanglan niya to kanabang
1: sa ila ba mga personality ani di ra ba nimo makita nga mangingilad kay may makisad kay ni sila mangitsura sad
0: lapit apil na sa ilang agud-agud pamabaruel nga na amo gyud ang istorya ba nga murag tagulilong ba nga digid maila nimo kay identify ko bang Ruel kay na magani mga nasayra na to nga mag-usab-usab ang dagway oh dili nimo malipat ka lahi man tong dagway lahi man di ka ka describe yun. So tuod man ang katong babae katong gipakita na sa CCTV nakaila po doon siya nakaila siya nga mugi ni siya mo gining duha nga nagkuan nagilad sa iya ha. So identify man na karon ang atong kapulisan dunay may mapahimangno po then base sa ato ang pagkuan ni Kuya Milan Pargasnas nga kaniyang batasan ni Kuya Milan ang atong hipi diri nga di pud sa musugot nga way kasulbaran sa mga nabiktima sa mani ini dani under surveillance na kining maong mga suspect og dunay panahon ka Manuel no may ang atong kapulisan o aginog pasagad diri sa atong lungsod sa San Francisco labi na dunay mga sama ni ana o gakha dunay mga krimen sama ni ana na kinahanglan masulbad sa atong kapulisan pag-agi na sa ilang pag-responde ni Nico Bagruel.
1: Sige.
0: So, mga na ito mga nahihipos nga mga balita mo sa din ang maong ginang si Nancy Escabarte Daytia noong taga Barangay 1 sa Kapinungsod sa San Francisco. Alang sa alerto publiko, si Ron Balaba reporting.
2: Alerto publiko! Alerto publiko!
1: Daga salamat sa report ni Ron Balaba. Likayigod nga makig-istorya, ayaw pagigdugay-istorya, ayaw ipakita na yung kwarta ATM, ayaw pagpalinglas mga saad. Kung sa panay i-offer-offer niya. Ayaw po pagkuyog bisag kinsa. Mahimo, tawag din ka kung na yung mga kaduda. Tawag kasi mong anak o sa polis bagha aron nga ma. Tabangan ka diha. Kuyaw, kayo magpatunto ta mga gala. Ilaron ta nga na yung mga maayuhon nun niya. Kita man dahin noon mo ilaron, paita. Dahil panapos nga report, kaubang Ismail Pasagdan, nadugang update sa Palarong Pambansa. Go, go, go!
3: Yes! My morning, Kaubang Ruel. Now 8:30. Thursday kong hospital sa Mayo 7 karon 2026 dari kayo ang kapanahonan kay Hoybis na naman. O kapistahan na gayod sa Purukdos Preservover Barangay sa Gumay na hinay lang pagtaon basin sa Tabangon. Apit na gayod ang palarang bandansa diin nagkabisi na gayod ang mga kalungsuran sa pagpangandam Agusan del Sur padayon kini. O kita sa Kalihukan Activity Venue sa RAS, RASNAS, Midwife, Assign and Doctors. Diin, School Venue Area Maokini. Bayugan City, Playing Venue Location. Bayugan City, S-Sport, Badminton. Lupi E-Assist, Gymnasium, Basketball, Elementary Boys. San Lorenzo, Ruiz, de Manila, Decision Tren, KISS. Con City Convention Center, Taekwondo. Bayugan City Dome, sa Bayugan City Dome niya, wrestling, usab. Bayugan City Multipurpose Evacuation Center, Woso. Unya, name of school, Region Dr. Dip Ibnars, City of RMO Responders, di call. Mokini, Bayugan National Comprehensive High School, Caraga, Region 13 Caraga. Nya, ang doctor, Dr. Misa. Nya Dip Ibnars, Bernalyn R. Badato, registered nurse. Unya ang vehicle ani si kan Marek Buyet Kigolyodo. Unya is OS Bayugan Central Elementary School car. Unya Bayugan Central Elementary School Region 5. Salvation Central Elementary School, Salvation National High School Region 1. Unya Noli Central Elementary School, Unya Noli National High School Region 10. Unya ang ilang Dip Ibnarsis Memratis Paharon. Unya ang ilang responder si GC Coma ug si Jerome Calderon. Unya sa Pili National High School Region 7, Unya Bayugan West Central Elementary School sa Barm. Unya ang ilang Dip Ibnar si Marivicti Tisional. Unya ang Agusan del Sur Pilot Laboratory School at Pertong Nas. Unya ang ilang kwan Dip Ibnar si Mary Grace Diamante RN. Agusan del Sur Incorporated kung Adsco Negros Manisya Kauban Ruel ni Iner Negros Inter-Region Manisya niya si Gismond B. Sombrero ang ilang dipid nurses niya ang ilang doktor si Dr. Misa. Noong kanang atong kwan, kanang location na playing venue Kauban Ruel ang atong nahipos nga mga events katikaran karong umaabot nga dula sa parong palarong pangbansa.
1: Okay.
3: Alang og diring bahin sa nimutungan ko, mao kanay nahipos kong nga balita sa 94.9 Lucky Radio ang alerto publiko para kaninyong katawhan ko. Benjamin Ismael Nevermind reporting.
1: Dagangig salamat ang report ni Kauban Nevermind. Munitapos on sa labiog sa itong pagpanaguban ng adlaw mga higalang Huwebes. Ugma, kita-kits ta o gadungog-dungog ta sa radyo mga kaigsunan. Kato mga gusto mag-dealers produkto sa Rapa, ha? Pwede mo mo tawag or text 0948-129-6249. Ano yan, may galay napatay nga polis, oh. Duha ka polis na angol, human ang usa kanila patay sa dihang gikasang anti-illegal drug operation sa Surigao City. Uy, pastilan. Dito ni sa sitio Kayutan, Purukdos, Barangay Kagniyog, karong adla aghapon eh. Biktimang namatay si Police Staff Sergeant Charlito Hipulya, taga Barangay Magallanes Claver, o si Patrolman Jan Paul Lismoras, muni na samdan po. Sa report may gala, nakaangkunig sa Madpinosilans to o nga ubos nga bahin sa tiyan ato sa operasyon, gidala siya sa Caraga Regional Hospital apan patay in taong gideklara. Sa investigasyon, nagpahigayog bypass, ngadto kang alias Ron Ron, maturan nga nailan usab sa Facebook name nga Chicano Ributa. O niya, sa diyang napusasan, nailog niya ang service firearm may gala ni Hipulya. Dayon kinig ni Pusil, ngadto sa mga pilapastilan. Nisukol, iilog ang armas, nisukol. Muni napatay ni usain taong kapulis, huwag ang usa kapulis pag yun, laing pulis, nasamdan po, pastilan. Wala tayong oras, may gala nga ika aginod pasunahan na ngayog kalipayon diya. I-try ninyo ang 610 og 410 ha, katong mga nangayog kalipayon. 610 og 610 og 410, may gala. Wala tayong panahon nga ipalain pasunahan kininyong ubos og yanong alagad. Hindi. Kao ba ninyo kanunay serbisyo publiko? Hindi ha. Ako gyapon si Ruel Castro Jr. Dagan salamat. Maing buntag, ginaot kitang tanan sa Dios panalanginan, mabuhi ang Pilipinas. Pagayo-ayo katilingban. Yeah.

0: Raúl Castro Jr. Sa Alerto Publiko. Alerto Publiko. Kamu na paampitan sa mga kasayuran sa Alerto Publiko. Hinaot nga motuhop sa inyong mga limpatakan ang mga impormasyon nga nasawhan. Salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod higayon.
1: Broadcasting live from the city of Bayugan, Agusan del Sur. This is 94.9 Lucky Radio. Lucky Radio. Your news and music station. Suerte.

0: yung dahon-dahon dito. Ihampol na yung setiyan sa akong apo. Pagdali.
1: Ay, shush. Di na kinahanglan. Ah, dali, apo. Haplasan ta ka sa Kuya Dos Herbal Oil. Yehey! Maayo na ko, lolo.
0: Wa na'y sakit imong tiyan, apo?
1: Oh, lolo.
0: Oh, it's a miracle.
1: No, lolo. It's because of Kuya Dos Herbal Oil.
2: Vamos!
3: Kuya Dos Herbal Oil, ang tinuod nga haplas nga gikan gayud sa mga purong herbal sama sa gabon, buyo, hilbas, sibuyas ganda, asunting, madrikakao, tuba-tuba, kalabo ug luya. Busa, makasalig ka sa kaepektibo sa Kuya Dos Herbal Oil. Haplas alang sa dunay ubo ug hubak, babaeng mabdos ug napaakan sa gagmayng mananap ng hubag nga mga ugat, napasmo nga mga kusog, sakit nga likod, hawak, lutahan ug mga nasubawan. Ang epektibong haplas, Kuya Dos Herbal Oil. Hinumdumi ang Kuya Dos Herbal Oil.

0: Nulo, gatot akilid malagi ka na kao. Buro magibog atan lo.
1: Sobra pas gibog atan na po. Haskang sakita. Og haskang ngulgula.
0: Misugma ta sa di mong rayuma lo. Kiniyo, tumara.
1: Kuya Dodds anti-arthritis tablet.
0: Ngulngul nga tuhod, sakit nga mga lutahan. Gahubag ang mga kaugatan. Agoy noy, pastilan. Unsaon na lang kung muarangkada si Manang. Na, watay kasagang. Pero, no problema mga lulo o mga lula. Arthritis o rayuma, taas nga uric acid. Naatay pangalkuntra.
2: Talaga?
0: Kini ang tumara. Kuya Dodds anti-arthritis tablet. Kuya Dodds anti-arthritis tablet.
1: Cha-cha-cha-cha-cha. One! La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la.
2: Grabe si Lolo ah. Abog-abog ramang agay kung makachacha. Daw bilo, ang rayoma.
1: Hehehehe. Impas nagrayoma apo. Ni aromadi ay ne. Kuya Dodds anti-arthritis tablet. Wag tang ang rayoma. Tuhod kondisyon ah.
2: Pwede nang mochacha.
1: La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la.
0: Tinuod ka na higala, way hunong si Kuya Dodds sa pagpangitag pamaagi aron mahatagan gyud og kayuhan ang atong mga balatian ug kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts o arthritis ang iskutan. Kini ang kasaligan, Kuya Dodds anti-arthritis tablet. Kuya Dodds anti-arthritis tablet.

0: Basa pa ba ya akong buhok, oh?
1: Uy, day. Naitulya diha. Panarapo.
0: Dong, wala ba ya ko'y sapot?
1: Naunsa man taon ka? Panuhuton ba'y ka na?
0: Lagot, oy! Dong, wala ba ya ko'y underwear?
1: Ugma dayon, day. Magpalita. Usa ka rusina.
0: Puso na! Nimo palahak ka! Agoy, mister. Ayaw tao na sula imong asawa. Kung wa ka na'y ikabuga, kini ang tumara. Bomberman. O laki, epektibo kini, sulay gani. Bomberman, makapawala sa kakapoy. Makapalagsik sa imong... lawas, huwag mo pabalik sa imong... Basta, kung loya ka, Bomberman ang tumara. Dong, maligo sa ako ha.
1: Dito tas deep well day, ako'y bomba.
2: Bomberman, kusog mo arangkada. Bomberman, dili ka maluya. Bomberman, ang imong kasaligan. Busa, kung medyo luya na, ayaw paabuta nga maulawan ka pag Bomberman aron siguradong tunay ikabuga. Bomberman, Bomberman!
0: Dong, bombahi pa ko pi.
2: Bomberman!
0: Dong, tanawa si nanay. Naghilak siya.
1: Tanaday, atong doon. May gigunitan siyang suwat.
0: Diba, daot naman ang iyang mata. Di naman siya makabasa.
1: Nay?
3: Nagsuwat ang indiyong bagoon. Napromote siya sa trabaho.
1: Mihilak malagi ka, Nay.
3: Luha sa kalipay, ada.
0: Nay, nabasa ni mo ang suwat ni Inday?
3: Oo, ada. Tinaw na barag akong padadaw. Nagsige baya akong patulo sa akong mata. Aning Kuya Dude's Wonder Eye Solution.
0: Ka-epektibo good anak, Nay. Di ba, halos mahalap naman ka sa una tungod sa imong glaucoma.
3: Aban tungod sa Kuya Dodd's Wonder Eye Solution, naulian og mihayag ng akong padanaw.
2: Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes, o uban pang kadaot sa pananaw. Higala, kini ang gamita, Kuya Dodd's Wonder Eye Solution. Napamatud-an na sa daghang ngigayon, daghang nakagamit o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw. Kuya Dodd's Wonder Eye Solution. Kuya Dodd's Wonder Eye Solution.
4: Ang Kuya Dodd's Herbal Products dinhi sa Bayugan City, inyong mapalit sa Purok 14, Mulavi Street, Barangay Poblasyon, Bayugan City. Unahan lang sa daan ni ining outlet duol sa simbahan sa JIL. Sa dugang kasayuran, makontak 0948-129-6249 or 0927-147-8893. Palit na!
5: Sa among minahal nga higala, todo paningkamot kita sa matag adlaw ug gabi aron matagaan natug haruhay nga panginabuhi sa atong pamilya. Apan wa ta madamhan na atong kalawasan di ay naghinay-hinay nagkadaot tungod sa klasik-klasing bulhaton sama sa bisyo, dili balansing pagkaon ug dili ensaktong katulog. Busa, ampingin nato ang atong lawas kay kinira ang atong kapital sa pagpanginabuhi ug ubani sa pagtumar og Kuya Dodd's Herbal Capsule aron makabuot ang hayag nga kaugmaon. Kuya Dodd's, ang banggitang herbalist sa probinsya sa Bukidnon.

0: Lucky Radio. Suerte.
1: Dong, basa pa ba ya akong buhok ko?
2: Uy, day, naitulya diha. Panarapo.
1: Dong, wala ba ya ko'y sapot?
2: Naunsa man taon ka? Panuhuton ba'y ka na?
1: Lagot, uy! Dong, wala ba ya ko'y underwear?
2: Ugma dayon, day. Magpalita. Usa ka dosina.
1: Sula, nimo palahak ah. Ako ay, mister. Ayaw tao na sula imong asawa. Kung wa ka na'y ikabuga, kini ang tumara. Bomberman. O laki, epektibo kini, sulay gani. Bomberman, makapawala sa kakapoy, makapalagsik sa imong lawas, og mupabalik sa imong basta, kung loya ka, Bomberman ang tumara. Dong, maligo sa ko ha.
2: Dito tas deep well day, ako'y bomba.
3: Bomberman, kusog mo arangkada. Bomberman, dili ka maluya. Bomberman, ang imong kasaligan. Busa, kung medyo luya na, ayaw paabuta nga maulawan ka. Pag Bomberman, aron siguradong tunay ikabuga. Bomberman, Bomberman!
1: Dong, bombahi pa kubi.
3: Bomberman!

0: Nulo, gato takilid malagi ka na kao. Buro magibog atan, no?
1: Sobra mas gibog atan na po. Haskang sakita o haskang ngulgula.
0: Misugma ta sa di mong rayo, malo? Kiniyo, tumara.
1: Kuya Dodds anti-arthritis tablet.
2: Ngulgul nga tuhod, sakit nga mga lutahan, gahubag ang mga kaugatan.

0: agoy noy, pastilan, unsao na lang kung muarangkada si Manang. Na, watay kasagang. Pero, no problema mga lulo o mga lula. Arthritis o grayuma, taas nga uric acid. Naatay pangalkuntra.
1: Talaga?
0: Kini ang tumara. Kuya Dudes, anti-arthritis tablet. Kuya Dudes, anti-arthritis tablet.
2: Cha-cha-cha-cha-cha. One! La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la.
1: Grabe si Lulu ah! Abog-abog ramang agi kumaka-cha-cha. Daw bilo, ang rayoma.
2: Impas na grayoma apo? Niyaro mo di ay ne. Kuya Dobbs anti-arthritis tablet. Wag dang ang rayoma. Tuhod kondisyon ah.
1: Pwede nang mo-cha-cha.
2: La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la.
0: Tinuod ka na higala, way hunong si Kuya Dots sa pagpangitag pamagi aron mahatagan gyud og kayuhan ang atong mga balatian ug kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kagutan, rayoma, gouts o arthritis ang iskutan. Kini ang kasaligan, Kuya Dots anti-arthritis tablet. Kuya Dots anti-arthritis tablet.
2: Pagkuha na yun og dahon-dahon dito. Ihampol na yun sa tiyan sa akong apo. Pagdali.
3: Ay, shush. Di na kinahanglan. Ah, dali, apo. Haplasan ta ka sa Kuya Dudes Herbal Oil.
1: Yehey! Maayo na ko, Lulu.
2: Wa na'y sakit imong tiyan, apo.
1: Oh, Lulu.
2: Oh, it's a miracle.
1: No, Lulu. It's because of Kuya Dudes Herbal Oil.
4: Lulus!
0: Kuya Dudes Herbal Oil, ang tinuod nga haplas nga gikan gayud sa mga purong herbal sama sa gabon, buyo, hilbas, sibuyas ganda, asunting, madrikakao, tuba-tuba, kalabo, ug luya. Busa, makasalig ka sa kaepektibo sa Kuya Dudes Herbal Oil. Haplas alang sa dunay ubo ug hubak, babaeng mabdos ug napaakan sa gagmayng mananap ng hubag ng mga ugat, napasmo ng mga kusog, sakit ng likod, hawak, lutahan ug mga nasubawan. Ang epektibong haplas, Kuya Dudes Herbal Oil. Hinumdumi ang ngalan, Kuya Dudes Herbal Oil.
5: Ang Kuya Dudes Herbal Products dinhi sa Bayugan City, inyong mapalit sa Purok 14 Mulavi Street, Barangay Poblasyon, Bayugan City. Unahan lang sa daan ni ining outlet duol sa simbahan sa JIL. Sa dugang kasayuran, makontak 0948-129-6249 or 0927-147-8893. Palit na!
6: Lucky Radio.

0: Magiling bahina, hatultil ako sa Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Mupanormal sa dagan sa atong lawas. Paligunon ang atong resistensya. Aron dili daling mataptan sa nagkalain-laing balatian. Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Maayong kapsula, makatabang sa constipation, high blood, diabetes, kidney problem, stroke, heart disease. Mupaubos sa cholesterol level. Mupanormal sa atong pagkatulog. Anti-cancer usab. Ug daghan pa kaayong benepisyo nga atong maangkon sa pagtomar kanaadlaw sa Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Ang Rafa Herbal Capsule mapalit sa inyong mga suking parmasya o butika, ingon man sa ubang mga outlets. Sa dugang impormasyon, kontaka ang numero 0948-129-6249. Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Ang mga sakit, dili kaduol. Kining bahina, hatong tilato sa Rafa Herbal Oil. Rafa Herbal Oil. Maayong solusyon sa pamaol, sakit sa ulo, tiyan, sakit sa kalawasan, rhinoma, arthritis, stiff neck, varicose, bugas-bugas, maayong haplas sa mga babaeng buntis, gipanuhot, adunay kagid-kagid, kuto, kaspa, ug uban pa. Manghaplas kita sa Rafa Herbal Oil. Rafa Herbal Oil. Rafa Herbal Oil. Rafa Herbal Oil. Wala ang kakaapoy. Lucky Radio Time. It's exactly 9 o'clock.
1: Uy, oras na para mo tomar sa Rafa Herbal Capsule.
0: Rafa, Rafa News Break.
2: Mayong adlaw mga ka-Rafa, ang Rafa News Break. Ito ganito sa Rafa Herbal Capsule. Himsog, uga, protektado ka.
0: Rafa, Rafa News Break.
2: Detali na ta sa balita karong orasa. Ipadayag ni Senate President Pro Tempore Panpilo Lacson nga plano nilang magtudlog sa ka-impeachment manager aron motubag pagpasabot sa mga legal nga isyo. Higayon na malayon ang impeachment trial patok ang Vice Presidente Sara Duterte Carpio. Patok pa ni Senador Lacson. Eskutan nila kini ni Senador Juan Miguel Subir ug naguna-una nila nga si Senador Kiko Pangilinan ang ibutang sa maong posisyon tungod kay abogado kini ug adunay kasinatian sa pagtaral ilabi na nga dili matod pa pwede nga si Senate President Vicente Tito Soto III dugang pa ni Lacson makatabang matod pa ang usa ka abogado pag-interpret sa mga pangutana sa malaod ilabi na pagresolba kung ang objection dapat bang i-overrule or kaha i-sustain.
0: Rafa News Brief.
2: Mga ka-Rafa, matunag ko na itong balita. Karong tak na ahatong ka sa Rafa Herbal Capsule. Himsog o protektado ka ako. Si ka-Rafang Julius Lacerda. Magamping, mayong adlaw, ug dalaygon ang Diyos.
0: Rafa, Rafa News Brief.
3: Broadcasting live. From the city of Bayugan, Agusan del Sur. This is 94.9. Lucky Radio. Lucky Radio. Lucky Radio. Lucky Radio. Your news and music station. Suerte. Lucky Radio.
4: Bayad ko, Day.
5: 100 naman, Inoy.
4: 1,000 na, oy. Modos mo, ha? Ayaw ko gilara.
5: Excuse me, sir.
4: Na-ailinti, oh. Tanawa kong pila. 100 na, Day. Ay, sorry, ha. Hindi naman gog ko kaklaro.
5: Hanap nga pananaw, mata nga dunay pterygium o katara. Kini ang ipata. Rafa Eye Protect. Usa kini ka liquid alkaline solution nga may elevated pH level gikan sa alkyon ionizer nga maoy nagunang sangka nga mutabang pagpatinaw sa pananaw. Mulimpyo sa atong mata. Mutunaw sa katarak o pterygium. Mutabang usab kini sa tear film production sa atong mata. Aron nga maoy mulimpyo, mupawagtang sa luha-luha o di magkatul-katulo hapdos ang atong mga mata. Rafa Eye Protect.
6: 1,000 malagi ni. 100 naman to. Hanap gihapon, oy.
4: Klaro na kaayo, Day, oy. Ibong kagwapa.
6: Klaro di ay, ha?
4: Agay.
6: Onyan Pinoy, klarong aninipot.
7: Rafa ay putek mapalit sa mga butika, authorized dealers o niining istasyon.
8: Paminahon ta ang testimonya sa makapamatuod kung unsa ka epektibo ang Vitron Syrup.
9: Iguane, Wilson Tigol, taga Itel, Bugay. Nama ko, Grid 1. Kung ayun ang mga bata, pirme. Natingala lagi yung maestra kay Guadaw, nag-umig mo daw ang utok na kong anak ba? Sabi natin, mo rin na ikula. Hindi ako nag-itik kung daba. Ako, kung ano, Vitron Syrup.
10: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron,
11: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
12: Yapag! Ay, kining idara na ta. Daghan naging musakit sa atong lawas.
13: Manguta na ta sa sikreto ni Lolo.
14: Perbeng Haplas sa Rafa Herbal Oil.
15: Rafa Herbal Oil. Adunay mga pinasahing sangkap gikan sa piniling herbal. Giitos, gipurify, o gihimong epektibong haplas. Ang Rafa Herbal Oil. Dili ka paakulong lamok. Makahupay sa panakit sa kalawasan. Labad sa ulo, ubo, hilanat, subaw o trangkaso. Butod o sakit sa tiyan. Panakit sa kabukugan. O nanghubag ng mga kaugatan. Maayong haplas sa babaeng mabdos, pinakan sumainsikto, maayog yun ang Rafa Herbal Oil.
14: Wow! Maong ako, mubogha o kahoy, tungas bukid, mudyageng pane, o mudrive sa bisag sa gabi eh.
13: Lolo ha?
14: Sa taxi, basta nakahaplas sa Rafa Herbal Oil, lagpot sakit, lagpot panuhot, lagsik nga lawas, walay aray.
15: Sukad karon, manghaplas na ko sa Rafa Herbal Oil, aron lagsik pirmi.
13: Testingan ko nun ato, be?
16: Sana
7: Rafa Herbal Oil, mapalit sa mga butika, authorized dealers, o niining istasyon.
17: Machine shop ba? Inyong gipangita. Dinhi sa Bayugan, bisitahi ang Kambal Steel Fabrication sa Porok 19, Corbada, Poblacion. Atubangan lang sa Corbada Chapel. Moservisyo sila sama sa Build Up, Reface, Mubarina, Mupress, Mutarget, Mutorno sa tanang klase sa puthaw, Muacetylene, Muwelding, o Mucutting. Mualign sa crankshaft, mufabricate usap, o hydraulic hose. Mugamasab sila og turtle, corn seller, kuliglig, o uban pa. Kauban ang ilang mga eksperensyado na mga tornero. Trabaho kalidad, dunay warranty. Gipangunahan kini ni Carancho, Jason Opao. Kambal Steel Fabrication. Pwedeng makontak 0908-534-9115. Kambal Steel Fabrication.
18: Said Celebrity Beauty Soap.
19: Ayo, good guy, you are regimen niya, no? Ma-recommended na ako niya nga sabon. It's because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, makita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun siya sa iyo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa iyo ang skin nga. Musmooth siya, tapos basta maglugid ang iyong skin kung muga.
18: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
20: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
21: Pre, nindot na ginay mong sliding window o screen door, pre. Asa man ka nagkapataod, ana?
22: Ay, pre. Adto ko nagpataod sa Virgo Glass. Kaya ang Virgo Glass magod, pre. Gawas nga barato. Mabiyabihon pag yun ang tagdumala.
21: Ah, mawa, pre. Ah, sige, pre. Biyahan siya ka na ako kay mo. Adto ko sa Virgo Glass.
22: Mga higala, bisitahe karon ang Virgo Glass. Virgo Glass. Sila mo serbisyo sa tanang aluminum and glassworks. Nahimutang sa Libre Street, Barangay Taglatawan, ning atong dakbayan sa Bayugan. Pangita alang ilang mga personahe sa pagpanguna sa tag-iya ni Mr. and Mrs. Bubong and Joy Santa Ana Oban sa ilang installer nga si Sherwin Choi. Matawagan sa 0930-447-3771 o kaha sa 09

0: gibasulan ko lang akong gibuhat. Nagmahay ko.
1: Hain ka sa dihang nagkinahanglan, Minibo. Sa dihang nag-ilait mi sa tumang kalisod. Huwag karun, mangayo kang pasailo. Dili o dili ko ka na mahibo.
0: Maluoy ka.
1: Bawas ako ang tubangan! Drama lang ang tanan. Ako di ay si Manay Sol.
2: Og ako sab, si Kuya Jeff.
1: Og sasama namong dramatista sa radyo, dapat walay sipon, walay upo.
2: Dili basta-basta mapagaw. Kay tingog rin puhunan, busa, nagtumarmi sa Rafa Herbal Capsule.
1: Oo, higala. Epektibo mang good ang Rafa Herbal Capsule. Kasalikan gyud nga mudipinsa batok sa mga balatian. Busa, kamudiha, ayaw paulahi samtang wapay kipati. Tumar permis sa Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Daghag sakit, cure all. Kung nagtumar ka sa Rafa Herbal Capsule.
2: Mapalit sa mga suking butika, authorized dealers, o niining istasyon.
3: 94.9 Lucky Radio.

0: Lucky Radio Time. It is now 9:30. Kining bahina hatod kila to sa Rafa Eye Protect. Protektahi kalunay ang atong mga mata gamit sa natural nga solusyon. Rafa Eye Protect. Sa adunay hanap nga pananaw, gabon o sa magaw, dunay glaucoma, cataract, astigmatism, sore eyes o daghan pang uban, ani ana ang solusyon. Ipatak lang sa mga mata. Rafa Eye Protect. Rafa Eye Protect. Epektibo.
1: 94.9 Lucky Radio. Suerte!
0: Atong paminawon ang nakasinati sa kaayuhan sa paggamit sa Rafa Herbal Products.
2: Nakagamit sa Rafa Herbal Oil. Ma'am, si pangalan, ma'am? Maria P. Angeles. Taga-proko na maito. Lila Kasipas, Alus Andres. Ano sa'yo mga kasinatian mo, ma'am, pag gamit mo sa Rafa ng haplas?
3: Hindi ko siya ng haplas kayo. Naayodid ko sa katong nga. Mayabuhan ko gininit. Baka nabuhan sa lugo. Nga bago pa na kong haunditan sa kanang amuang subangan. Pag haun ako, nayabu man sa akong kamot. Paingon sa akong paaghaplas na akong Rafa. Pagkataon-taon, nawala. Gindi ang niyang kahaplos.
2: Oo. Huwagin siya ni Hubag.
3: Wala po. Pagkaugma, wala yun. Ako, pagkataon-taon na, pagpila na kami nun, pagkitanon ako sa akong kamot, wala yun siya nagpula.
2: Wow. Niya, nakalabag, gidayin ka.
3: Nakalabar ako.
2: Nahadlo ka ito, nga di ka kalaba.
3: Oo, nahadlo ko, hindi ko kalaba ito. Nahidagan mo ko labo nun niya. Napasok ko. Pengong diris akong kamot, gikan. Pengong diris ako ang tiil.
2: Tiil ni mo.
3: Mayaban sa lugaw, nga bago pang haon. Bas, namang lukot ba? Akong lugaw kay akong ginahog sa baboy.
2: So the best po ng atong Rafa sa mga paso. Ah, okay. So, say kasultin mo, ma'am.
3: Daghang salamat sa Rafa yun. Kaayod siya sa ako ang suan. Paso.
2: Okay. Thank you kayo, ma'am.
0: Mapalit sa inyong mga suking parbasya o butika. Ingon man sa ubang mga outlet.
4: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanaan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog nga memorya, kusog pod, o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
5: Pre, nindot na ginay mong sliding window o screen door, pre. Asa man ka nagkapataod, ana?
6: Ay, pre. Adto ko nagpataod sa Virgo Glass. Kaya ang Virgo Glass magod, pre, gawas nga barato. Mabiabihon pag yun ang tagdumala.
5: Ah, mawa, pre. Ah, sige, pre, biyaan siya ka na ako kay mo. Adto po ko sa Virgo Glass.
6: Mga higala, bisitahe karon ang Virgo Glass. Virgo Glass, sila mo serbisyo sa tanang aluminum and glassworks. Nahimutang sa Libre Street, Barangay Taglatawan, ning atong dakbayan sa Bayugan. Pangita alang ilang mga personahe sa pagpanguna sa tag-iya ni Mr. and Mrs. Bubong and Joy Santa Ana Oban sa ilang installer nga si Sherwin Choi. Matawagan sa 0930-447-3771 o kaha sa 0991-430-4100. Virgo Glass!
7: Atong pamation karon laing magpamatuod sa kaepektibo sa Rafa Eye Protect. Kakulian sa mata, naulian na.
8: Okay siya, okay siya gabito. Natural man ang sa pagtulo na to, hapdos, pero pagkataon-taon, mawala na siya. Murag bugnaw naman natong mata niya, hayag na itong pananaw. Okay man siya, ganaan, samit ani. Mamunang sige na may magpalitan ani, deri. Murag kalima na naman nilang kapalit, tapa ay protect. Okay ni siya, kay natural man na nga hapdos pagtulo, kay taon-taon, bugnaw naman kayo na may mga diferensya aton mga mata. Di, kay ngalisay ka ng abog ba, makasuksok malimpiyo gila akong mata. Gayag akong pananaw. Kay wala naman itong magbarabara diri sa atong mata. Mag-extra man kong patulo ani.
7: Mapalit sa nagkadaiyang farmasya at butika o sa uban pang authorized outlet diha sa inyong lugar.
9: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
10: Nakakarad, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
2: Mm-hmm.
10: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuhan. Amang mo po yung mga melasma sa face. Murag dark spots siya, anak. Tapos nang-lighten siya. Dati mango, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala na mangpun siya.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Mahal, niya nga akong sweldo. Kumpleto na ha? Way iban.
13: Sigurado ka? Kumpleto ni?
12: Oo lagi. Ipagani.
13: Bebe ko no be. Kaya akong ipon.
12: Giihap pa. Murag magkaklaro.
13: Oy, du. Kadako man taon sa kuwang ini.
12: Isakto na, uy.
13: Ay, kog ilara, Cardo, ha? Laro ka ayo to, oh. Tinaw pa sa sabaw sa butong.
12: Laro na, day?
13: Di ko ni mo mailad. Kay sukar ko nagkamit sa Kuya Don's Wonder Eye Solution na ulian na ang kahanap sa akong pananaw. Bibibi, ang kulang.
12: Di arbitro, day, oy. Nagpinta kong palitdaan, day. O Kuya Don's Wonder Eye Solution. Kay sukad karon, ako nasad patuluan ang akong mata aron maklaro na nako ang imong kagwapa. Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes o guban pang kadaot sa pananaw, higala, kini ang gamita, Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Napamatud-an na sa daghang ngigayon, daghang nakagamit o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw. Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Kuya Dodds Wonder Eye Solution.
7: Ang Kuya Dodds Herbal Products, dinhi sa Bayugan City, inyong mapalit sa Purok 14, Mulavi Street, Barangay Poblasyon, Bayugan City. Unahan lang sa daan ni ining outlet, duol sa simbahan sa JIL. Sa dugang kasayuran, makontak 0948-129-6249 or 0927-147-8893. Palit na!
13: Dong, matod sa doktor, kinahanglan siyang operahan.
14: Ayaw na, na ako ipadala diha, ipatumari nanay.
15: Rafa Herbal Capsule, kadaghan na sa ako gitumar.
13: Sunayan na to ni, ug mag-ampo ta sa Diyos. Sige nanay.
16: Rafa Herbal Capsule, pinakabago, pinaka-epektibo. Rafa Herbal Capsule, dunay mga piniling sangkap nga mopaubos sa high blood pressure, constipation, kidney problem, rheumatism, reproductive problem sa kababayen ana, mutunaw sa mga bukol-bukol sa lawas, lung problem, mukontrol sa diabetes, mupakdang sa heart failure, anti-cancer, anti-oxidant, palambo sa memorya ug pagana sa kaon ug tulog.
15: Pagkamaayog yun sa Rafa Herbal Capsule.
12: Nay, kumusta naman ka?
17: Siya anak, makapanglaban ha, makapanilihig, makatugas na sa uma. Salamat nakha sa imong gipadala nga Rafa Herbal Capsule.
12: Salamat sa Diyos, Nay.
15: Rafa Herbal Capsule, daghag sakit, cure all. Kung nagtumar ka sa Rafa Herbal Capsule.
16: Mapalit sa mga suking butika, authorized dealers o niining istasyon.
18: Sige, higop, kalami ade.
13: Wow, super salap. Gaip ko pe.
16: Unsa na inog higop niya?
18: Hala, may pulis.
16: Unsa na, ha? Unsa na?
18: Dali, sir. Apil direng higop.
16: Uy, kahumot ko na, ana. Unsa ba na?
18: Igot ade kahumot ang Rafa Herbal Coffee, sir.
16: Rafa Herbal Coffee?
13: Tilawi ka ni, sir. Di ba ganahan ka?
16: Baby, kalami. Kalami.
13: Rafa!
16: Kalami nga mutagbaw sa atong kahidlaw sa kape. Barato na, puno pa sa sustansya. Nagikinahanglan sa atong paglawas. Kaya ang Rafa Herbal Coffee, adunay spirulina, turmeric, mangosteen, moringa o green stevia.
18: Sir, higop na sa da.
16: Unsa?
18: Sa Rafa Herbal Coffee.
16: Sige doy, timplahi. Rafa Herbal Coffee, mapalis sa mga butika, store outlets o niining istasyon.
19: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
13: Sige na tay, imna na ning imong tambal.
18: Ayaw na anak, wa may epekto.
13: Ayaw pagpagawa sa paglaom.
18: Dawato na lang nato ang kamatuoran.
15: Manoy, kanigani mo'y suwayo.
13: Rafa Herbal Capsule tiha. Nadunggan ko ni sa radio. Suway lamang.
16: Rafa Herbal Capsule. Pinakabago, pinaka-epektibo. Rafa Herbal Capsule. Dunay mga piniling sangkap nga mopaubos sa high blood pressure, constipation, kidney problem, rheumatism, reproductive problem sa kababayen ana, mutunaw sa mga bukol-bukol

0: 94.9 Lucky Radio. Suerte.
1: Importante nga masairal ang kahalangdon sa maayong panglawas. Kinahanglan natong ampingan ang himsog natong kinabuhi. Kauban ang mga produkto sa RCC Herbal Products Training. Rafa Herbal Capsule, Rafa Herbal Coffee, Rafa Herbal Oil o Rafa Eye Protect. Inyong mabati sulod sa pipila ka gutlo. Programag magpasabot, magpahinumdom o magpadayag sa tinuod nga gugma sa atong panglawas. Dugma sa maayong panglawas. Dugma sa maayong panglawas.

0: mga karapa, kumusta? Welcome na usab din ang atong hamubong panag-uban. Gihatod sa may kabubuto ni RCC. Herbal products sa trading ang nagagama o nagpakailap sa mga epektibo kaing Rafa Herbal Capsule, ang atong Rafa Herbal Coffee, Rafa Herbal Oil, Rafa Herbal Rub o ang Rafa Eye Protect. Ang lima ka mga produkto, available na naha sa mga butika o farmasya. Sa mga lugar nagpaminaw karon, naana parte sa Caraga Region, Agusan del Sur, Agusan del Norte, area Surigao del Sur, sa may uban pang dapit sa Mindanao. Duga impormasyon, pwede po mo contact sa 0948-129-6249. Unya, duawa lang gininyo ang mga butika, kaya na available diha ang mga products sa Rafa. Ang uban ang utana, unsa man ng Rafa di ay, dagay matang anis produkto. Doon na tayo capsule nga ilabihan po ka-epektibo kayo. Ini nga itong Rafa Herbal Capsule nga doon na may galay spirulina, mangustin, malunggay, turmeric o garlic. Ilado naman kayo ni mga kasangkapan. Matod pa, bisang pag itong piyong-piyongan, inyong i-research may galay, inyong gimasairan, unsa ka-epektibo mga igsuon ang kining maong mga kasangkapan nga niya sa capsule ng Rafa. Abi ninyo, ang Rafa Herbal Capsule gitun-an gini before ni may galag ipagawas diha sa mga parmasya o butika o sa uban pa nato mga authorized outlet. Gihimo gid siya mga epektibo. Okay, gitun-an man usa pagkapagihan nga mahimo siyang effective. Dali sa mga epekto niya makatabang gid siya paglungtad sa kinabuhi sa taas nga panahon. Di ba? So kini karon may galag kay tungod sa combination mangunia sa spirulina, mangustin, malunggay, turmeric o garlic. Mo na nga effective kaayo. Na ganito yatong tigamitan ng iyang rayuma, dugay na kuno kaayo. Iyalang gimaintinan pag tumar sa Rafa Herbal Capsule, mi arang na yun. Nga na ka-effective. Katong-atong kaigsunan nga ni batig pagpangluya. Inidili man ni Tiaw-Tiaw ha. Although wala lang yun sila magpaminsyon na sila mga pangalan kay matama ikugpod. Pero maunay ilang kasinatian. Katong taga La Suerte Prosperidad, Agusan del Sur, taga Talakugon, taga Surigao del Sur, nga nisuway pag-take sa Rafa Herbal Capsule. Sapagkat tinuod lang, daga na mag-produkto karon. Pero ang klaro diha may gala, mapili lang ang atong tinuod nga kasaligan. Kahit tanan magina, mayingon nga epektibo. Pero atika, ang mismo deng endorser, mismo nag-promote sa produkto, wa gani di siya makasuway higala. Pero kita, pagkatinuod lang mo ni atong ginagamit, adlaw-adlaw atong gimaintain. Rafa Herbal Capsule, kapanghaplas punta sa Rafa Herbal Oil, nagagamit punta Rafa Eye Protect, kay babad ba itas computer, napay tablet, napay laptop, napatay gadget sa atong cellphone, una importante atong mata proteksyonan sa Rafa Eye Protect pod kung para sa mata ha. Niya para sa atong overall health may galas atong lawas aron nga mapakgang ng mga sakit-sakit niya di makatrak ha. Aron nga mapaligo ng sundalo sa atong lawas nga mao ang atong immune system aron di tadali hilantanon, di tadali sipunon, di tadali ubhon, di tadali magluya, di tadali mataptag viruses, magtumar gyud ta Rafa Herbal Capsule. Then ang ato pong coffee nga inighigop ninyo, inigana ni mustasa, pasti lang lamiaw eh. Nga herbal. Oh, basta kay di po na ito palabihan ang iyang hot water ha. Tunga lang sa baso kay dili man na commercial coffee, herbal man na. Normal na mga igala nga naagyod tay mga proseso ana. Oh, tunga lang sa baso, pwede kapinto nga. Lami paghihapon na inyong matagamtaman ang aroma, nindot siya kay may gala gamiton. Atong kapihon Rafa Herbal Coffee, di makapahapdos inyong tiyan, dili acidic, why sugar mga igala. Then, ang ato pong raba, pastilan, humot kaayo atong rab. Doon ay vanilla scent mga kaigsunan. Atong mga magbiyahe na, gamit mo grab, katong hilig o grab, kini, dinitas organic, 100% pure herbal organic, Rafa Herbal Rub. Kaya ang RCC Herbal Products Trading, huwag gininagamag produkto nga dili herbal. Herbal yun para makatabang sa mga katawan. Ha? Sa dugang impormasyon, contact mo 0948-129-6249. Kini mga produkto na sa mga parmasya butika. Pinagi sa tabang sa Rafa Herbal para intas pagatiman sa tong lawas kay kini ang tinuod gabahan din. Wartay kong panahon, kini ang inyong karapang Kuya RJ. Ang Ginoo maguban ka nato kanunay. Hangtod sa sunod gayon. Bye-bye!
1: 94.9 Lucky Radio.

0: Lucky Radio Time, it's exactly 10 o'clock. Kining bahina hatod kilato sa Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Mupanormal sa dagang sa atong lawas. Palig-unon ang atong resistensya. Aron dili daling mataptan sa nakalain-laing balatian. Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Maayong kapsula. Makatabang sa constipation, high blood, diabetes, kidney problem, stroke, heart disease. Mupaubos sa cholesterol level. Mupanormal sa atong pagkatulog. Anti-cancer usab. Ug daghang pag-aayong benepisyo nga atong maangkon sa pagtumar kanaadlaw sa Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Ang Rafa Herbal Capsule mapalit sa inyong mga suking parmasya o butika, ingon man sa ubang mga outlets. Sa dugang impormasyon, kontaka ang numero 0948-129-6249. Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Ang mga sakit, dili kaduol.
1: Kini ang Lucky Radio 94.9. Moalagad kaninyo sa musika, kalingawan, o puno sa pagtulunan ng mga programa, lamas ng mga balita, o mga hisgutanan sa katilingban. Kining tanan, inyong mapaminawan. Dili sa 94.9. Lucky Radio. Lucky Radio. Lucky Radio. Suerte. Lucky Radio.
2: Hege, hego, peheke labi ade.
3: Wow, super salap. Gaip ko pe.
4: Unsa na inugigo pego pre?
2: Hala, may pulis.
4: Unsa na? Unsa na?
2: Dali sir, apel direng hego.
4: Oy, kahumot ko na. Unsa ba?
2: Egot ade kahubot ang Rafa Herbal Coffee sir.
4: Rafa Herbal Coffee?
3: Tilawi ka ni sir. Di ba ganahan ka?
4: Baby ko labi. Kalami!
3: Rafa! Herbal Coffee!
4: Kalami nga mutagbaw sa atong kahidlaw sa kape. Barato na, puno pa sa sustansya. Gagikinhanglan sa atong paglawas. Kaya ang Rafa Herbal Coffee, adunay spirulina, turmeric, mangosteen, moringa, o green stevia.
2: Sir, higop na siya da.
4: Unsa?
2: Sa Rafa Herbal Coffee.
4: Sige doy, timplahi! Rafa Herbal Coffee, mapalis sa mga butika, store outlets, o nining istasyon.

0: Lulu, gato takilid malagi ka na kau. Buro magibog atan lo.
1: Sobra pas gibog atan na po. Haskang sakita. Og haskang ngulgula.
0: Misugma ta sa di mong rayuma lo. Kiniyo, tumara.
1: Kuya Dodds anti-arthritis tablet.
0: Ngulngul nga tuhod, sakit nga mga lutahan. Gahubag ang mga kaugatan. Agoy noy, pastilan. Unsaon na lang kung muarangkada si Manang. Na, watay kasagang. Pero, no problema mga lulu o mga lula. Arthritis o rayuma, taas nga uric acid. Naatay pangalkuntra.
2: Talaga?
0: Kini ang tumara. Kuya Dodds anti-arthritis tablet. Kuya Dodds anti-arthritis tablet.
1: Cha-cha-cha-cha-cha. One. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la.
2: Grabe si Lulu ah. Abog-abog ramang agi kung makachacha. Daw bilo, ang rayoma.
1: Impas nagrayoma apo. Ni aroma di ay ne. Kuya Dodds anti-arthritis tablet. Wag dang ang rayoma. Tuhod kondisyon ah.
2: Pwede nang mochacha.
1: La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la.
0: Tinuod ka na higala, way hunong si Kuya Dodds sa pagpangitag pamaagi aron mahatagan gyud og kayuhan ang atong mga balatian ug kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts o arthritis ang iskutan. Kini ang kasaligan, Kuya Dodds anti-arthritis tablet. Kuya Dodds anti-arthritis tablet.
3: Ang Kuya Dodds Herbal Products dinhi sa Bayugan City, inyong mapalit sa Purok 14, Mulavi Street, Barangay Poblasyon, Bayugan City. Unahan lang sa daan ni ining outlet duol sa simbahan sa JIL. Sa dugang kasayuran, makontak 0948-129-6249 or 0927-147-8893. Palit na!
4: Paminawanta ang testimonya sa makapamatuod kung unsa ka epektibo ang Vitron Drops.
5: Apo manggod, gigamitan na mong Vitron pagkat upat na bulan. Ako kay kausaban ba, kay nanay sa istorya nga di po tatasabot.
6: So dali na kayo sa gatoon.
5: Oo, dahil po rin mo yan po, ang bata, himsugi kayo po nga gigamitan na mong
6: Vitron Drops.
5: Vitron Drops. Nagpasalamat ko sa produkto sa RSV Trading.
7: Vitron, subok na.
8: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
7: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
9: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
6: Mm-hmm.
9: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuha. Namang mo po'y mga melasma sa face.
6: Mm-hmm.
9: More dark spots siya, ana.
6: Mm-hmm.
9: Tapos ninglighten siya. Dati manggo daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala na mang punti ah.
7: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
10: Hans, laptop and accessories. Hans, laptop and accessories.
11: Laptop nga brand new para sa pag-eskwela o trabaho, ayaw na og problema higala. At tuina dayon ang Hans Laptop and Accessories kay naa sa ila ang brand new og second hand nga laptop sa bisan unsa nga brand. Brand new printer, Epson, Brother og Canon, bond papers, inks og uban pang mga accessories para sa inyong laptop sa barato lamang nga presyo. Aduna usab kini warranty sa tanang unit ug naa usab silay kaugalingong technician nga anda mo alagad sa laptop repair, laptop cleaning, apps installation, SSD replacement, virus removal ug daghan pang uban. Ants Laptop and Accessories. Pwede ninyo kontakon alang sa dugang inquiries 0966-783-8518 or 0930-395873. Pwede usab ninyo bisitahon ang ilang himutangan sa Kabarubian Space Rental, Purok 1, Valbeco Street, Poblacion, Bayugan City, dalan padulong sa Bayugan City Night Market. Ants Laptop and Accessories. Gidumala ug ipanag-iyahan ni Miss Julian Mahinay Suliman. Ants Laptop and Accessories.
12: Ninety-four point nine.
13: Lucky Radio.

0: Lucky Radio time, it's 10:30.
1: 94.9 Lucky Radio. Suwerte.
2: Pasaylo ako. Gipasilan ko lang akong gibuhat. Nagmahay ko.
3: Hain ka sa dihang nagkinahanglan, minibo. Sa dihang nag-ilait mi sa tumang kalisod. Huwag ka ron. Mangayo kang pasaylo. Dili o dili ko ka na mahibo.
2: Maluoy ka.
3: Bahawas ako at tubangan! Drama lang ang tanan. Ako di ay si Manay Sol.
4: Og ako sab, si Kuya Jeff.
3: Og sasama namong dramatista sa radyo, dapat walay sipon, walay upo.
4: Dili basta-basta mapagaw, kay tingog ripuhunan na. Busa, nagtumarmi sa Rafa Herbal Capsule.
3: Oo, higala. Epektibo mang good ang Rafa Herbal Capsule. Kasaligan gyud nga mudipinsa batok sa mga balatian. Busa, kamudiha, ayaw paulahi samtang wa pay kipati. Tumar permis sa Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Daghag sakit, cure all. Kung nagtumar ka sa Rafa Herbal Capsule.
4: Mapalit sa mga suking butika, authorized dealers o niining istasyon.
5: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na ang solusyon! Verticure Capsule! Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika!
6: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
7: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
8: Ako si Bandilen Bongloy, taga Orsina, Cagayan, Balulang. Ang akong testimony para sa Wonder Herbal Oil, kini akong bana, ipatestingan ako sa iyang mga allergy bitaw di ani sa tiyan kanang mga burot-burot na akong gipaplasan mga duhara ka adlaw kuya na panas to ang iyang kuan sa tiyan. Hantud karon kuya ang among gamit Wonder Herbal Oil.
7: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Rayuma goodbye.
9: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
10: Pre, nindot na ginay mong sliding window o screen door, pre. Asa man ka nagkapataod, ana?
11: Ay, pre. Adto ko nagpataod sa Virgo Glass. Kaya ang Virgo Glass magod, pre. Gawas na barato. Mabiyabihon pag yun ang tagdumala.
10: Ah, mawa, pre. Ah, sige, pre. Biyahan siya kanako kay mo. Adto ko sa Virgo Glass.
11: Mga higala, bisitahe karon ang Virgo Glass. Virgo Glass. Sila mo serbisyo sa tanang aluminum and glassworks. Nahimutang sa Libre Street. Barangay Tagdatawan, ning atong dakbayan sa Bayugan, pangita alang ilang mga personahe sa pagpanguna sa tag-iya ni Mr. and Mrs. Bubong and Joy Santa Ana, uban sa ilang installer nga si Sherwin Choi. Matawagan sa 0930-447-3771 o kaha sa 0991-430-4100. Virgo Glass!
12: Uy, Simba, kapaspas bang mo to block?
13: Siyempre, bag-ugod silpon.
12: Wa man lagi kay antiyohos, makabasa na di ay ka?
13: Uy, katin aura.
12: Himala.
13: Dili si mo, uy, kinioba siya, ha?
12: Ay, kabalo kang di ko kaklaro.
13: Hangad kay patuluan ko ng mata ni mo.
12: Kabugnaw, kanindot sa paminaw. Onsa man na?
13: Ah, basya ha.
12: Rapa ay protect?
13: O diba? Kaklaro na ka.
3: Hanap nga pananaw, mata nga dunay pterygium o katara. Kini ang ipatak. Rapa ay protect. O sa kini ka liquid alkaline solution na may elevated pH level gikan sa alkyon ionizer na maoy na kunang sangkap nga mutabang pagpatinaw sa pananaw. Mulimpyo sa atong mata. Mutunaw sa katarak o pterygium. Mutabang usab kini sa tear film production sa atong mata. Aron nga maoy mulimpyo, mupawagtang sa luha-luha o di magkatul-katulo hapdos ang atong mga mata.
4: Rafa ay protect. Mapalit sa mga butika, authorized dealers o niining istasyon.
14: Imperial Appliance Plaza, ang number one suki

0: Mga bayuganon o mga kasikmit na lugar, abli na karon ang Imperial Appliance Plaza. Imperial Appliance Plaza. Imperial Appliance Plaza. Bisitahin na. Manahimuta at bang sa LTO. Duol sa Gaisano Grand, Borok 24, Nara Avenue, Poblacion, Bayugan City. Imperial Appliance Plaza.
1: Imperial Appliance Plaza. Ang number one, suki.

0: paalala.
1: Ah, tadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold Buy? Pag-sure na buy. Nga no good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa day kamasayod buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa.
2: Ang nakaninot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka og insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay ug mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Craft Gold bay?
0: O bay, ang Craft Gold affordable pa kaayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kaayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kong Craft Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
3: Help alert.
4: Kitang mga Pinoy, grabe gyud kahilig sa kape. Sugod ra tang di mo kaon basta may kape. Ang problema kay ang atong gikape makadaot man sa atong lawas, mag hyperacidity na ta, mag palpitate pa ta, hapdos ang kuto-kuto og di na noon ta makatulog.
5: Ang maayong balita kay naay kape nga motagbaw sa atong kahidlaw og nagdalapag maayong benepisyo sa atong panglawas.
6: Rafa! Herbal Coffee!
5: Kalami nga motagbaw sa atong kahidlaw sa kape. Barato na, puno pa sa sustansya. Nagikinahanglan sa atong panglawas. Kay ang Rafa Herbal Coffee, adunay spirulina, turmeric, mangosteena, moringa o green stevia.
6: Rafa Herbal Coffee!
5: Busa, kung hilig ka sa kape, mag-Rafa!
6: Rafa Herbal Coffee!
5: Mapalis sa mga butika, store outlets o nining istasyon.
7: Pagpaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: 94.9 Lucky Radio.

0: Lucky Radio Time. It's 11 o'clock.
1: Uy! Oras na para mo tumar sa Rafa Herbal Capsule.
2: Rafa News Break.
3: Maayong adlaw mga ka-Rafa, ang Rafa News Break. Ito ka na to sa Rafa Herbal Capsule. Himsog uga protektado ka.
2: Rafa News Break.
3: Paniguro karon na ang sa Department of Agriculture kundi Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang dinali ang pagtubag sa pagsaka sa food inflation na nasa 6.1% kung balikan ang naunang taho sa Philippine Statistics Authority kung PSA migwa nga paspas sa 6.1% ang food inflation atong bulan sa Abril diin nakitang nakaepekto kini sa pagtaas sa presyo sa bugas, mais, isda ug gulay. Pasabot sa secretary nga bisan ug bastante pang supply sa pagkaon sa nasod, taas ang presyo gyapon sa produktong petrolyo na nagtuklod sa pagtaas usab sa gastos sa transportasyon, logistics na nakaepekto sa mga palaliton. Tungkol din eh, subling giban na sa DA ang food lane, diin gitanggal ang toll fees para sa agri-truckers o giminusan ang mga port charges. Sumala pa sa kalihim ang tanang pamaagi, ilang buhaton para makunuran o mapahinay ang inflation. Kinsa dungan sa pagtabang sa mga mag-uumang mapataas ang ilang produksyon sa palay, mais, high-value crops, ug uban pang agri-products.
2: Rafa News Brief.
3: Mga ka-Rafa, matundag ko na itong balita. Karong urasa, tugan na ito sa Rafa Herbal Capsule. Himsog, uga, protektado ka. Ako si ka-Rafang Julius Lasin. Amping, mayong adlaw, ug dalaygon ang Diyosa.
2: Rafa News Brief.
4: Hege, higop, hehe, kalami, ade.
5: Wow, super salak. Gaip ko.
6: Oh, unsa na inog higop-higop niya, ha?
4: Hala, may pulis!
6: Unsa na, ha? Unsa na?
4: Dali, sir! Apil direng higop!
6: Uy, kahumot ko na, unsa ba na?
4: Eh, good ade kahumot ang Rafa Herbal Coffee, sir!
6: Rafa Herbal Coffee?
5: Tilawin ka ni, sir! Di ba ganahan ka?
6: Baby, kalami! Kalami!
5: Rafa! Coffee.
6: Kalami nga mutagbaw sa atong kahidlaw sa kape. Barato na, puno pa sa sustansya. Gagikinahanglan sa atong panglawas. Kaya ang Rafa Herbal Coffee, adunay spirulina, turmeric, mangosteen, moringa o green stevia.
4: Sir, higop na siya dya.
6: Unsa?
4: Sa Rafa Herbal Coffee.
6: Sige doy, timplahi. Rafa Herbal Coffee, mapalis sa mga butika, store outlets o niining istasyon.
7: Kini ang Lucky Radio 94.9. Moalagad kaninyo sa musika, kalingawa ug puno sa pagtunun-an nga mga programa, labas nga mga balita ug mga hisgutanan sa katilingban. Kining tanan inyong mapaminawan. Kini sa 94.9. Lucky Radio. Suerte. Lucky Radio.
0: Ani ana ang tunumanong maghatag og kalingawan, musika, serbisyo publiko, greetings ug uban pa. Koridas una sa programang Koridas. Koridas, Kuya RJ sa Koridas.
8: Yana. Mga higala, kumusta? Kumusta? Kumbati aginod na buddan, ining adlaw aron. Adlaw na ta mga silingan nga Webes, dali agkas panahon oy, pija 7 nas Mayo. Welcome ha diri sa atong pagpanaguban, may galas koridas kauban gyapon niyo Kuya RJ. Og taud-taud makakuyog po nato sa Burlatoy ha, kay nang andam-andam pa para sa iyang trivia og ingon man sa iyang kinini ang kalipayon. Oo. Kamusta mong tanan di atod kaninyo sa RCC Herbal Products Trading, kini nga tulumanon ang ato mga epektibo garantisado kasaligan ng mga produkto. Naguna diha ang Rafa Herbal Capsule sa panahon karon, bawal gyud magkasakit nganuman. Tungod sa ka-krisis, lisod kayo magpasakit-sakit na mga higala. Muna nga, balig-una ang lawas kanunay. Ang sa may sikreto, Rafa Herbal Capsule. Uy, usang atos duha ka-capsula, 3 times a day, wa man i-overdose, good. Labi pag nakikibati, duha-duha o nanimo, duhas buntag, duhas gabi, duhas udto. Duhas udto niya, di siya ng gabi. O niya, pwede po usang atos, katulos o sa kaadlaw. Pwede po usang atos duha lang ka-capsula for prevention, mga higala. Pahit sa kaina, o bisan nila lang mga idara na pwede mo tumar, aniha. Bisan mga batanon, mahimo kayong mutumar. Sa Rafa Herbal Capsule, sabayan po ninyo sa atong Rafa Herbal Coffee. Nagkape ka na, baskog ka pa, lami nga kape, dili makapanervyos, dili makapatriggers inyohang sugar diha. Kay Stevia may nagpatamis aning kapiha, mga silingan mo nang okay lagi kain yung kapihon eh. Pwede ni may galabisan sa mga gibawala ng kape, kay Herbal man yung kapiha. Ha? Pwede kainin yung kapihon. Ay lang po ninyo kay daghanig tubig, kay Stevia mo nagpatamis na Herbal man na, di man na yung kaping komersyal. Maayo tunga or kapin sa tunga lang sa mag na tubig, nga init na tubig. Para nga matagamta, matamtam na itong kalami sa kape. Ha, nalang ko na diha, ha? Dayon, kung haplas po itong ginapangita, napo tayo init-init. Bugnaw, halang humot nga haplas. Rafa Herbal Oil. Ay kalimti na para sa mga girayo, mag-arthritis, mga dapaw-dapaw. Labi na sa mga mag-uuma, trabahante. Hala, mag-Rafa Herbal Oil. Ang ato pong rub nga perting humuta sa kayo, organic nga rub. Rafa Herbal Rub. Kato mga magbiyahe dahi, pahid na ninyo niya. Komportable kayo yung paminaw yun sa lawas. Labaran kag ulo, sakitan kag tiyan, murag ipam kanang iduot imong dughan. Pahiri na. Rafa Herbal Rub. Kato mga pali-pali bitaw niya, samad. Gamitin niyo Rafa Herbal Rub. Ang ato pong Rafa Eye Protect, dipinsa sa mga mata, dipinsa sa kadaot sa mata, anang radiation, cataract, glaucoma, tiridyo, muguban pa. Rafa Eye Protect, atong gamito ni Gala, pwede po ni sa kitag ngipon, pwede po ni may Gala sa ilong, dalunggan, yag ni mga kakulian. Although Rafa Eye Protect ang anan, pero pwede po ni ilong, dalunggan, pwede ganit patak sa tong dilaw na emergency, makatabang ng Rafa Eye Protect. Kanang tanan ha, nasa mga parmasya at butika, pwede po mo mahimong authorized outlet niya sa inyong mga lugar. Ah, depende lang, no? Kato mga interesado, hala. Total, i-announce man muna mo diri, munang mahalin, gin mo diha. Mahalin ang product kayong ibaligya. Dili, kay kamoy mahalin. Kaya basing mabalaka, mga banag. Mahalin niya ilang asawag utro. Iyaw kayo. Bitaw, mahalin mo, kaya mong i-announce diri. Mahalin ang mga product lagi kayong ibaligya. Niyatong Mayo 7, sumad karong adlawa. Kay Mayo 7 naman ta. Niyatong 1892, na tao si Tomas Mateo Claudio dito sa Morong Rizal. Siya o sa kapribado nga sundalo, giila isip unang Pilipino nga namatay sa World War II. O World War I. Sa sinugdana, nagtrabaho siya sa Bureau of Prison sa panatangtang tungod kay natulog siya samtang nag-duty, isip gwardya. Humanini ni biyahe siya padung sa Hawaii, di nagtrabaho siya sa Osaka Sugar Plantation. Kanya sunod, ni adto siya sa California o gmipadayon hangtod sa Alaska, di nagtrabaho siya pag kaning og salmon. Humanina, may balhin siya sa Nevada aron magtuon og commerce. Human siya makagraduar, nakakita siya trabaho isip clerk sa lokal nga post office. Kanya sa ulahing bahin, may gala, misulod siya sa US Marine Corps. Corps isip kabahin sa American Expeditionary Forces nga gipadala sa Europa. Nakigaway siya sa mga trends sa France og siyara ang Filipino nga namatay sa unang gubat sa kalibutan. Kuya Wano siya si Tomas Mateo Claudio nga taga Morong Rizal, panahiabot sa laing nasod tungod sa dito siya gipadpad sa kapalaran mga kahigalaan. Ari na takaros trivia ni Borla Toy. Kumusta Toy?

0: kakampin sa $27 million, or kung dili sa kwarta sa Pilipinas, moabot og 1.5 billion pesos.
1: O ba, pwede mahal lago na natoy?
0: Oh, mahal jud kay gigamit man gud ni sa mga VIP og sa mga presidente. Kompleto ni siya sa luxury interior. Pareha sa mga aeroplano nga naay leather seats, entertainment system. Unya, kusgan pagyog kayo, unya safety. Kasagaran, gigamit ni siya pod sa search and rescue og oil rig kanang operation.
1: Sabiha kayo, no?
0: Oo, kuya, pero napagay pwede nga mas mahal pagyod ana. Kanang mga customized helicopters nga mahimo muabot pagyog 100 million.
1: Ingon ka, ang pinakamahal kining 1.5 billion kung sa ato dinis Pilipinas, unya, $27 million. Yan na pag ina'y mas mahal.
0: Oo, kay standard mo na, kuya, pero kung ikaw d'y magbuot, pwede man ka magpabuhat, magpa-symbol ka, mag-budget ka 100, kanang 100 million dollars. Kuya RJ, mas mahal o mas nindot pa d'yo kayo?
1: Ah, okay. Kung gusto ni mo, pwede na ka makapabuhat. Sobra pa ng $27 million.
0: O, kuya, muna akong but pasabot.
1: Sige, sige, sige. Nga to, sa itong word of the day. Kaya naman kay word of the day ka.
0: O, kuya RJ, na kayo atong word of the day karon kay kanang paglaom or hook.
1: Yawa kay word of the day, paglaom.
0: Oo, kuya, paglaom or nagpasabot nga kanang hook. Pag-asa kon sa Tagalog,

0: nun sa kalisod sa kinabuhi, ayaw jud kalimti ang paglaom or pag-asa or kanang kumpiyansa sa kaugmaon. Munang paglaom, Kuya RJ, atong word of the day. So di lang jud ta magparawalag paglaom bisan unsa pa man ang mga trials sa kinabuhi.
1: Okay, thank you ni Bon Latoy. Sa word of the day po ay paglaom. Di lang kita makamawad ang paglaom. Labi na kung doon natin gihambin karon ng mga balatian, tumar lang yun. Adlaw-adlaw sa Rafa Herbal Products ay lang yun kawadig paglaom. O standby mo sa atong pagbalik kunya ha, kaya itong siren ang saktong first aid, batok aning rabis. O, kung mapaakan kag iro, iring, ilagag, uban pa nga doon ay rabis. Isa ka ng unggoy. Kung sa may first aid ay aning rabis, kung sa may itong maing buhaton. Kung doon ay rabis nga kaso. Sa ato mga balita po rin yung taon-taon sa pagbalik, kaya niya po'y trabahante, patayin taon, human makuryente. Maguin taon sa mo. Samtang sa bigas nga bahin, upat ka miyembro sa PNP Highway Patrol, gireklamo sa Napulcom tungod kuno sa pagpangilkil. Ay-ay. Ano lagi na? Lagi! Niya po'y balaod noon alang sa nagtinguha ang atabangan ko ng middle class sa krisis. Okay, luoy po ba yung mga nas middle class? Ang uban ra may gipili tabangan niya. Ang middle class nga mo inoy nakatampo po sa buhis o inong kaingon sa panumbalinga. Samtang sa atong katuuhan dili, mga igala, kay magtiayon dito sa Turkey, gipakaon ang 4,000 kami bakwit gikan sa gubat imbis nga mag-ingrandi ang kasal. Okay, ni palakpakan ni, palakpakan ni. Mo yung mga taong nagunahon na silang isig kaingon. Ang anong pakanon man yun ang mga dato, ino, musamot na hinog kabusog. Diba? Dito nilang ipakaon ng mga bakwit nga mo ay sarang nang inahanglan. Kanindot malandungon. Oy, Borlatoy, natay kalipay yun diha.
0: Naa kayo, Kuya RJ. Nyo, usa lang ni Kuya kay special man ni Kuya RJ. Una akong ihatag ang number 8.
1: Sige, sige, automatic, mas Borlatoy.
0: Ana, jud na, basta nakadugay na Kuya, magka-abtik ba?
1: Abtikin ha? Sige, sige, balik, mitaw-taw, may gala mo na ngayon maghawa niya. Ay naglisuan ang dial sa inyong mga radio din hilang gihapon. Sa atong pagiguban, Skuridas, Kaubanios, Kuya RJ.

0: Okay, mga higala, balik tayo dili sa atong pagpanag-uban sa Tolumanon. Koridas. Anyanas burla, Toy, kaya di na ito lang ano ni Toy. Toy, yung sa may kadua sa itong kalimpayon ni Aron, Toy.
1: Kuya RJ, number 6 ang sumpay ato ganina, ha? Number 6.
0: Sige, sige. Ay kalimti ang Rafa Herbal Products sana sa mga butika, baya, pangitaa. Ang itong Rafa Herbal Capsule, Rafa Coffee o uban pang mga produkto sa RCC Herbal Products sa Trading. Ari na tagaron sa atong nahibaw ka ba? Mga importante may gala o dinalian nga first aid sa mga pinaakan sa hayop. Aromalikayan ang makamatay nga rabies or kining virus nga rabies. Kay basig nagpositibo ang iro. Ang iring, ang inyong unggo, yung guban pa niya mga kahayupan. Sigon sa Department of Health, ang rabies o ang rabies o saka virus nga maipasa pinaagi sa laway sa mga hayop nga may impeksyon. Kasagaran kini mutapot sa iro, iring o guban pang mammals. Kanya kung dili dayon maagapan, mamahimong muresultas kamatayon o galing mugawas na mga sintomas. Gitambag sa mga eksperto nga daling hugasan ang mga samad. Agamit ang nag-agas nga tubig o sabon sulod sa dili mo ubos 10 ngantos 15 minutos sa ato pa dili lang kay ingon dali oni mo balik-balik kang inmo na hugasan bubuan ya sabuna na po na no dugay-dugayon gini mo nagkuan matangtang ang kagaw. Importante mga igala ang kining maong lakang kay makatabang makuhaan ang virus ug mamahimong di makasulod sa lawas. Yes, pinaakan gyud ay napamubui diag mga may uban lunas pero mas maayog mugamit mo mog lunas. Although gi-discourage man mo anas mga eksperto pero hugasan gyud una. Human hugasan mamahimo kinibutangan og kanang antiseptic ang samad aron makatabang sa pagpatay sa nahibiling mikrobyo. Gipainom duman na sa bang publiko nga dili dayon tabunan or tahion ang samad nga walay tambag sa doktor. Dali nga mo adto dayon sa pinakaduol nga health center o ospital para sa dinili ang tambal. Apil na ang paghatag og anti-rabies vaccine o kung gikinanglan rabies nga kana bang immunoglobin mga igala. Giklaro sa DOH nga ang tama nga kahibalo sa first aid og ang dinalian nga pagpangayog tabang medical ang pinaka bisa mga higala nga pamaagi aromalikayan ang grabing epekto sa rabies og mapanalit na nin taon ang kinabuhi sa matag Pilipino mga higala. Mo na itambag sa mga eksperto ha, kabahin na ning rabies or rabies. Aro makalikay taon taana. Pinagpapaakan mong iro. Ilaga guban pa diha. Samtang sa atong katuuhan dili apantuon na lang aron ta madali kay dito na pita sa Turkey. Usa ka magtiayon mga higala nga sila si Fethullah Yuzum Koglu og Istra Pulat ang nakapuka og pagtagad human ilang giusab ang tradisyonal nga selebrasyon sa kasal. Imbis nga mangan maghanda og ingrande nga handaan, ilang gigamit ang pundo aron pakan-on ang kapin 4,000 ka Syrian refugees o mga bakwit. Nakigtambayayong sila sa usa ka lokal nga charity aron mahatagan og init nga pagkaon ang mga pamilyang naapektuhan sa giyera. Aktibo usab ang magtiayon sa pagpangapod-apod sa pagkaon ug pagserbisyo sa mga benepisyaryo. Sila gid mismo yung nag-serve usab diay tabang sila. Matod pa nila ang kalipay nga ilang nakita sa mga bata ug pamilya mao ang ilang pinakadakong ganti. Giingon usab nila nga ang pagsunod sa kaminyuon pinaagi sa pagtabang sa uban usa ka espesyal ug makahuluganon nga desisyon. Ang ilang aksyon nagpahinumdom nga ang tinuod nga gugma mahimong ipakita dili lang usag-usa kundi pinaagi usab sa pagtabang sa uban. Palakpakan ni maong magtiayon mga higala. Nindot kay tumong og tinguhas kinabuhi. Nagpakasal niya imbis nga maghanda sila ing grande nga pakanon nila mga bisita ninong og ninang adto sa mga bakwit nila may galagi sentro. Pero nagya po siguro hikay sa ilang putingali, no? Imposible po kay Guasab. Pero to agin nakasintro ang ngatos mga bakwit. Nindot ni kinaiya ni magtiayunan niyon. Tagmudaghan inani nga mga tao, mga silingan, no? Nga kanang naglantaw po din taon sa sitwasyon sa uban. Dili lang kay ilang kaugalingon, kay kung kaugalingon na nilang kalipay, ang ano, magunahon na pa sila ginana, di ba? Pero tungod kay nibati sila silang isig kaingon mo na nga, inadto ilang gibuhat. Kuya RJ, akong i-greet si Ira Kuyangan, mina pirmi si mong programa diri sa Aras Asan. Di may adlaw di mga taga Aras Asan. Happy fiesta kuya sa among lungsod, nag-fiesta karon. Asa mang lungsuran ng fiesta ni? Wa man imong gi-apil aron makapamista na lang pununta di ay mi.
2: Salamat.
0: Dagami tong pista ning kuano Mayo. Dito sa Bohol ang ikinahanglan kuno basta Mayo, toothpick ra gid taon. Bahala kuno. Bahala kuno di na ka magluto. Maganda ang toothpick kay. Nagamag-fiesta ning Mayo good. Kuya RJ, si Gigi, di ay ni kuya, akong i-greet akong mama, ansa ni Mama Nova o Papa Sibio, Kuya Arj. Naminaw biya minimo din sa San Vicente Prosperidad. Uy, salamat! Kuya RJ, asa mapalit ang Rapha Herbal Products sa Esperanza? Nadia sa Edsel Pharmacy o sa MRX Pharmacy sa Esperanza. I-greet ko na niya may gala, matod pa, mga dalaga ko nun silang balay. Uy. Si Bibing, Agnes, Raisa, og Maribel, og ni Mama Ilyang. Maldita ko nun eh. Ano naman na magmanaldita siya yung mama, og wala po yung ngayon malditahan? Uy, ako nun i-greet may gala. Especially siyang upat ka anak, Jumar, JR, o Jumar Jr., Justin JM o Junjun o Janjan from Roslyn Campos of Sagunto, La Paz. Gulong ng palad ko no by Iba Eugenio from Roslyn Campos. Minaos Express Radio. Salamat. Ani, saktong tubag diri pero sayo po ning spelling niya. Ani, 447 last number. Sige, salamat kay ninyo ha. Kang Kimberly na minaw pagkarato ko no karon. Gulong ng palad by Iba Eugenio Kimberly Tyson. Bayugan Dos, naminaw sa New Wave Radio San Francisco. Si Ate Tata Boylis ni Tayto lang na kay Gulong ng Palad by Nora Honor. Kuya Jay, naminami sa imong programa diri Lapinigan. Okay, sige, salamat yung mga taga Lapinigan. Kuya, nakapalit na sa Hana Pharmacy. Salamat kay sinyong product, kay epektibo kaayo. Sige, thank you sa inyong tanan. Kuya RJ, taga San Miguel. Shout out sa ako mga igagaw nga always naminaw sa imong programa si Rudmar, Redney, og Bonbon. Gikang 164, last number. Sige, sige, sige. Inyong mga minsay, padangat lang diri ha, 0948-129-6249. Kanoy family, kuya, i-greet na ako, 347, last number. Sige, thank you. Mananaog na to mga higala. Gahapong adlawa si Kimberly Tyson. Siya mo'y napili sa itong electronic draw. May gala ang tubag. Gulong ng palad by Eva Eugenio. Na'y nakasaktuban pero siya'y napili sa itong electronic draw mga higala. Si Kimberly Tyson, taga Bayugan do, San Francisco. Naload na namo imong 50 pesos nga nadag-an. Congrats!
3: Thank you!
0: Maingadlaw rin po tood sa mga Archaga family sa Bunawan. Ka Mr. and Mrs. Rolando Archaga and family. Kanyang tanan ha, may pagpaminaw yung tanan niya sa ito mga user sa Rapha Herbal Products, mga taga Bunawan. Diri po banda sa Rosario, no? Mapalit niyo sa Farmacia RTR. Diri sa may Filsaga na pita, mga higala. Diri San Fran sa Prosperidad na SRDE Hibaya, ha? Ay kalimti ninyo di mga taga Prosperidad na apod sa HG Pharmacy. Mga taga Bayuga na natay stocks pod sa HK Generics sa Pharmacy, kilid sa Prince Hypermart at bang sa Valley Bank, bitaw. Mapalit po tayo San Fran sa Mom's Option, ho? Na apod ay Mom's Option Pharmacy, na apod sa H&G, sa Suwis, sa Pharmacy, sa Public Market, o sa Vine sa Pharmacy. Sa Talakugon, timan inin yung aduhari atong kuhan gilas Talakugon, mga kaigalaan, ha? Duhari atong outlet diha. Ay na mag-anas lain kay anara mo makapalit sa mga produkto sa Rapha sa Yulitos sa Pharmacy o sa GD Star Pharmacy. Ila ang Yulitos, gabi naman nakailadong Yulitos diha. Manya kay nahutdan man ang Yulitos atong nakalabayng adlaw, nahutdag kape, sa pato mga nahurot. Karon na stocks no kay naka-deliver na. Pwede na mumuha na sa Yulitos sa Pharmacy kay na stocks diha sa Rapha. Yanapod sa GD Star. Napoy ningon. Kuya RJ, taga San Luis me, naba diri San Luis. Naa diha sa Masel Pharmacy, oy. Diyas public market bitaw ninyo diha. Naa diha ha. sa mga taga Del Monte Talakugon, katong pabor sa Del Monte aron di na mo na sentros Talakugon. Naa sa diha sa Carol Pharmacy, kanang bitong sudlonon gamay, Carol.

0: Metro FM. Okay, then sa San Franz, nabot itong programang Dear Kuya RJ, madungog ninyo kada alas 8 sa gabi hangtod alas 9, no? Paminawa ninyo na. Sa buntag pod, naatay 6 a.m. ang atong koridas. Taod-taod na ta sa New Wave Radio ninyo mabati. Taod-taod na ta. Madungog po ta sa Metro FM, no? Sa Prosperidad, may adlaw, mga naminaw sa Metro FM. Og sa mga naminaw po dire sa Prosperidad, inyo po tang madungog ang atong mga balitag uban pa sa 92.1 Radyo Sidlak Prosperidad. 92.1, ha? Paminawa po tayo diha. Og siyempre sa Metro FM. Balin-balin na good mo na. Radyo Sidlak, gustuhan ninyo na po yung Metro FM. Kay mabatian man tayo diha, ha? Then, sa paman, dire San Miguel, natas Tribal FM. Og sa G-Radio. Sa Tandag, nata sa High FM. Sa Kagwait, mabadungog din ang Corridas program sa Radyo Bandera alas 7 sa buntag. Dayon sa CFM, alas 7 gihapon sa ang Corridas, unya alas 3. Ang atong programang Dear Kuya RJ. Mabadungog din ninyo, ha? Ana lang, mga kaigalaan. Sige, sige, thank you kayo, mga higala.
1: Kuya RJ, ako na lang yata, kuya.
0: Amtika ni Burla to'y karunda.
1: Kukuha ni Kuya, kay Navon, Kukuya Tuan, number 5, Kuya RJ. Ang last sa atong kalipayan, mga amigo. Kamu na'y bahala, ha? Unya, timan eh. Ayaw palabihe.
0: Ay, lagig palabihe. Kay lingaw-lingaw rin eh. Kuha naman tayong oras, may galang ay kalabi og pasunahan. Dagang salamat kay sinong pagpamina ni Adlaw karon nga Huwebes. Ay kalimti ang RCC Herbal Products, ha? Nga mo'y nagabaligya. Huwag nagapod-apod sa mga products sa Rapa. Nanas, mga butika, mga kaigalaan. Kato mag-dealer, pwede na sa kayo kay di man malukop sa mga butika na may mga barangay-barangay. Aron nga magnegosyo ta, makaginansya po ta, may gala. Salamat sa inyong pagpaminaw. Bye-bye, huwag pag-ayo-ayo. Niyan na mong katapusang sunada.

94.9. Lucky Radio. Lucky Radio. Suerte.

0: but you're just a boy.
1: 94.9 Lucky Radio. Suwerte.
2: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit.
3: Bawal magkasakit.
2: Mao ka nang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalit ka rinyo sa kasika sa panglawas.
3: Kasika sa panglawas.
2: Ang mga produktong herbal sa SED Marketing na pamatudan higalang iso niya doon na mga maayong resulta sa atong lawas. Kinigumikan kay ang mga produktong herbal sa SED Marketing na puno sa mga vitamina, minerales o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. At doon na kita itulog ang mga kapsula mga higalang iso nga angayan inyong pagapilian. Gumikan kay kita isip pa tao, managlahi man kita o ginatawag natong body chemistry. Karon mga higalang iso ang SED Marketing nagagama o tulog ang mga kapsula para ikaw mismo mo'y mupili sa mas makaayo kanimo. Kinigumikan kay ang tulo ka mga kapsula ang main ingredient ini mao man ang panyawan kun makabuhay. Ang panyawan nga tanom na pamatud-an kini nga daghan kayo kini og ikatanyag nga kayuhan sa lawas. Gumikan kay potent kini nga klase nga herbal higalang ison nga napamatud-an gayud nga kun kini anaa sa imong lawas, ang mapait nga sangkap nga anaa sa panyawan maoy mas makatabang kanimo. Moalim sa mga balatian og usab muhatag pa og depensa nga ikaw dili ka magdaot. Pinagi sa pagtumar sa ato mga kapsula mapamatud-an gyud nimo ang kaayuhan nga way sama. Gumikan kay ang atong mga kapsula na pamatudan higalang ison nga doon naging pagtabang sa atong mga kalawasan. Ang ato ang SED Panyawan Plus at doon na kita'y gahom sa mangustin, luyang dilaw o panyawan. Maukini ang red label nga kapsula nga doon ay pagtabang alang sa katong mga kaisunan natong at doon ay problema sa ilang mga dugo. Susama pa ng lita na ng lapot nga dugo tungod sa taas nga kolesterol. At doon na po kita'y SED Panyawan Garlic Capsule. Ang kapsula nga doon ay gahom sa ahos. Kining atong ahos mga higalang ison na pamatudan kini siya nga antibacterial. Daghan kini siyang ikatabang kaayuhan sa atong mga kalawasan. Ilabi na gayon ang paghatag o pag-alibyo sa mga problema susama pananglitan anang pag-angkon o hugaw sa atong mga dugo. Mapatangtang kini niya pinaagi sa pagpatay sa mga bakterya nga hinungdan nganong kita adunay balatian. Aduna pud kita SED Kogon Herbal Capsule nga napamatudan nga maayo alang sa UTI kun urinary tract infection. Posible pud kining mutabang sa mga problema sa kidney. Ilabi na katong mga kaigsoonan natong adunay huyang nga kidney o usab katong mga adunay problema sa bisyo susama pananglitan sa pagpaligarilyo o pag-inom sa maalkoholikong ilimnon. Gumikan kay posible nga magguba ka ng imong atay. Kaning atong SED Kogon Herbal Capsule higalang ison na pamatudan kini nga mutabang sa paghatag o dugang healing sa atong mga atay. And of course, dili po nato pagkalimtan kining atong SED Liniment Oil. Maukini ang klase sa haplas nga ginama sa Seed Pharma o usab gyapo na po sa SED Marketing nga napamatudan nga dunay mga daghang ikatanyag kakayuhan sa atong mga kalawasan. Ilabi na ang pagmintinar sa maayong functions sa atong mga kalawasan. Makatangtang kini sa mga panuhot, makatangtang sa mga sakit-sakit sa kalawasan o usab makahatag pakinig alibyo bisan pa sa mga skin diseases. Karong adlaw mga higala igsuon natong paminawon kining atong usa ka higala nga natabangan sa SED Liniment Oil. Ginang Vicenta Placide, matud pa niya sakit ang tiil, hawoy ang likod, migamit sa SED Liniment Oil na ulian. Paminawa.
4: Unsa ka tinuon ma'am nga nagamit ka sa atong produkto nga SED Liniment Oil? Unsa man dayon mo ang balatian ato ma'am nga nagamit na ka?
5: Kram akong ay kanang mamanod gud akong kiil. Kay kanang morning ay morning pag mata na ko ana pagtunog na ko ana sa semento gakuan gina siya sir diba kanang buraga ni gabinhon SED Liniment nga haplas maura gina akong gigamit sir haplasan ako natanan mamakuan maputos lang ni akong kiil diri ko burag mamanod bura siya kanang mawala ra gid siya sir sa hinahina kay mo kuan pa mangko dili mangko mo padayon og tindog ana hindi ka kubalik tapos mao na to akong gi-maintain bago ko matulog. Ako siyang haplasan, ay akong midyasan. Kaya para dili mo pahid sa kuan ba, makuan man sa bedsheet, sa habol, midyasan ako. Imao na tong pagkabuntag, ako na po na isyang kuan.
4: Hindi mo itong murag kainit ka mo?
5: Oo, haplasan lang, dili lang hiloton. Pagkataod-taod, anak, nga haplasan na po na ko ulit, muinit na siya, burag ka ng suyupon ba iyahang kuan, panuhot ba na? Kasakit man yun, nang buraga, gatusok-tusok. Pero pagkadugay na, muinit na siya. Mao na to, akong gimintain, Vicenta Placide, 53, Poblacion 8, Pinsaya.
2: Ang SED Liniment Oil sa SED Marketing, napapatudaan nga doon na kini mga ikatabang sa itong mga kalawasan. sa Haplas na sa Milagrosong Haplas sa Zed Marketing. Ang Zed Liniment Oil, ginama ka na sa Seed Pharma. Inyong nabate ang atong kasika sa panglawas. Hatod ka natos maayong kamabuton sa Zed Marketing. Ang tigama o tigapunapun sa mga nagunang mga Zed Marketing products. Sama sa Zed Panyawan Plus, Zed Panyawan Garden Capsule, Zed Kogon Herbal Capsule, ug ang Zed Liniment Oil. Apil pa ang atong mga Zed Celebrity Soap, ang Zed Celebrity Kojic Soap, ug Zed Celebrity Beauty Soap.
3: Kasika sa panglawas.
2: At ang ilang gihapon kini sa sunod ngay gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
6: Lucky Radio Time, it's exactly 12 o'clock.
1: Kini ang Lucky Radio 94.9. Moalagad kaninyo sa musika, kalingawan, ug puno sa pagtulun-an nga mga programa, lamas nga mga balita ug mga hisgutanan sa katilingban. Kining tanan, inyong mapaminawan. Dinhi sa 94.9. Lucky Radio. Lucky Radio. Lucky Radio. Suerte. Lucky Radio.
7: Handuraon nato pagbalik ang atong mga kagahapon.
8: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala'y umuiking balatian, nagsapuang sa imong saluma.
9: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
10: Kinsa siya!

0: dinhilang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Pasaylo ako ninyo akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay na usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Pinaot pa unta nga naa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Anay laing pinakadabi sa Wonder Herbal Oil. Oh? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita. Pertinindutan gyapon kayo. Wonder Animal Vita. Para sa buhing mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mugisda, guban ba? No? Wonder ba na ba plus? Pertinindutan gyapon kayo. Oo, oh, para ni adong mga... Katong atong mga kaigsuunan di ba nga? Kuan, kanini ang... Na ay problema na itong mga kaigsuunan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matris, goiter, no? Wonder ba na pa plus mo na? Vitron drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron syrup, 2 to 12 years old. Vitron tablet, para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Kulon problem o kanang dunay mga sitawag anak ganini ang almoranas. Kulon problem o almoranas, no? Wonder Himuaid na. Kasing-kasing o imong blood pressure, Wonder Cardiocare. Dahil kana na yung atong produktong Wonder C+, na apoy drop, syrup o tablet. Nga mo'y muprotect ni mo para di ka daling subawan, nilantan o magbalatian. Ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated? Di mabasta-basta na! Alagyan ninyo ang tanan mga pinalanggan tigpaminaw.
4: Managsama man kadako ang gugma nga gibati ning atong dugan. Apan migitib kini og mitubo sa sayop ng relasyon og kapanahonan. Sa sulod sa akong kasing-kasing na sayon kung awa kini maayong kapadulngan. Kay muabot ang higayon sa akong pagmatamahanaw kana sa akong kiliran. Bisan pa og unsa kanindot, alang kanato ang mga plano sa unahan. Apan mahimong sayang og kawang pag-abot sa kaulahian. Sa panahon nga gusto na nimong musubay sa sakto og tul-id nga dalan. Sa likway mo ako nga nahimong tipik og gabahin sa imong kasaytanan. Imuhaon niyang pagtalikod ang samad sa hapo na kasing-kasing magpabilin. Nawalay sarang tambal nga sa kahapdos pwedeng makawagtang o makaalik. Antuso na ko ang kapait daw abdo ang kasakit nga mag-umido ning galamhan. Tungod kay misulod ako sa relasyon nga wala gitugot sa kahitasan. Kinsa man ang atong basulon, niining gisudlan natong sayop na relasyon. Si kapanahunan ba nga mitugot nga magkabagat ang atong mga dalan? Ikaw ba nga naghambin ni anang makalaran o magkabibihag nga katahuman? O ako, igo lamang intaw nagtugaan sa tinuod nga gipitik ning akong dugan. Si batala na ang bahala, kamuhukom niining atong mga gibati. Kaya siya lamang ang nasayod sa inoylap ning atong dughan kung unsa kinikaputli. Andam na kong mudangoy-ngoy o mubakho kung maokini ang bugti ni ining tanan. Panbisan gamay wa nako gimahayan nga mibutho ka sa akong kalibutan. Mangandoy man ko nga pag-abot sa panahon, maangko nato ang kagawasan. Panasayod ako nga dili matuman kaysa atong kapalaran wala ka na gitagana. Laing kalibutan man lang taka pwede makauban hangtod sa kahangturan. Maayo patingali nga sugda na nako pagkalot ang akong kaugalingong lunganan. Alang to kaninyong tanan, Tudling sa Mga Garay.

0: Bakit alang ganin yung tanan? Mga pinalanggang tigbaminaw, bakit daw?
1: Under herbal oil haplas nga walay kaparehas, di gyud ta magkamali pagpalit ani kay grabe gyud kadaghang kasuon-suon. Wonder herbal oil, ang haplas nga walay kaparehas, grabe kay epektibo. Tuwa pa ka suway gamit ani mo, try gyud kay epektibo kay ning atong Wonder herbal oil. Tistingi suway gamita kanang imong sakit stiyan, pwede na sa Wonder herbal oil. Imong labad sa ulo, pwede sa Wonder herbal oil. Imong pamaol, sakitan kag ngipon, igapas, isuksuks bangag, ulian. Grabe ka epektibo gyud. Kanang grabe ka ka stress, ibutang sa imong palad, irab imong palad, simhuta nya iginhawa. Ana apa kalamia. Oh, tilamia gyud murag gibayaw oi. Murag gibayaw sa langit. Nganana kanindot ang Wonder herbal oil. Minawa testimonya sa nagamit sa produktong Wonder herbal oil.
2: Unsay mga epekto aning paggamit sa Wonder herbal oil?
3: Ayo bitaw sir ng imong Wonder.
2: Mm-hmm.
3: Wonder herbal oil. Sa ang akong mga kamot bitaw kaning tunga bitaw na to nga kamot.
2: Mm-hmm.
3: Oh, nya kuan ka ng makungkong bitaw. Nya di na mo balik ug dili na ko abagan sa akong tikas tudlo o tikas kamot. Nya usa pa matul-ed. Mm-hmm. Nya kini pong akong tiil bagtak kaning batiis na ko kining tiil. Murat tupok-tupok kon og dagom.
2: Mm-hmm.
3: Nya sa paghaplas na ko sa kuan Wonder oil. Kuan ka ng uling taha na, kawa na karon, uli ana.
2: Kanunay na nimo gihaplasan sa Wonder herbal oil?
3: Oo, kawa na, oo. Kaya naagal ni, upat na ni kamuti niya akong napalit.
2: Mm-hmm. Unya, kumusta naman?
3: Oo, may ako, oo, may akong gihaplas, buntag, uduhap, may akong libani. Antod karon, wala na.
2: Wala na? So karon, makumkum na nimo imong kamot?
3: Oo, wala na, okay na.
2: Okay na, wala na sakit?
3: Ako, wala na.
2: Okay, sa
3: ang akong babati, ang akong tiil po, wala na po, kalawin sa Diyos. Ako mo po salamatan ang ganang imong produkto, super nindo kids ayo.
2: Thank you, Kaya. Kaya sa ganina itong pangalan?
3: Okay, Andrea Espinido sa Barangay Talibo, Purok 1S. Ang payon, Butuan City.
1: Manana gyud kanindot ang produkto nga Wonder herbal oil. Atong nga pagka-try mo, try gyud pod para nga makahibaw gyud ka. Nindot gyud ay. Kinahanglan nga imog yung malili og tarong kay kanang atong Wonder herbal oil manufactured for RSV kuana Life Care Marketing Incorporated, green ang atong shrinkable film. Unya white nang bottle niya ang taklob green pod. Pag-amping mo bi please. Ay mo patakag palit kay naa gyud daghan kay mga kanang taking advantage ba nga pahimulos sa kasikat sa Wonder herbal oil, no? Kay epektibo man gud ni atong produkto niya. Mao nang makahibaw mi nga naay mga nag-take advantage kay naay makapalit unya mo reklamo. Sir, di na lagi ni ma. Oh, ano ba no? Mao na kay tungod kay naay mga tao nga gapanglingla diha sa mga kabukiran o ubang mga lugar. Mao na nga take good care sa pagpalit og kanini ang Wonder herbal oil kay basin unya og maadto ka sa dili mao nga haplas. Mao na nga to ang Wonder herbal oil. Ana kanang atong Wonder animal vital. Buhi kag baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Epektibo ba ni kayo kaning Wonder animal vita? O ni vitamin sa inyong mga kahayupan? Tanang kahayupan. Way labot ng imong animal nga bana. Tanang kahayupan. Pwede na atong gamitan sa Wonder animal vita. Testimonya. Minata, testimonya. Nagamit ni sa produktong Wonder animal vita.
4: Ako gid mismo ani animal vita. Makapamatuod gid ko kay anay tabo manggod ani na koy baka nga gibatnan.
2: Mhm.
4: Iwang na gid kayo to nga baka.
2: Mm-hmm.
4: Dayon abi na kog mamatay. So ako na lang yung ipaglaom nga igamitan ako sa animal baita kay makita naman yung kagungkong tungod sa kaniwang sa baka.
2: Mm-hmm.
4: So ang ako na lang yung ipaspas na kog painom ang animal baita.
2: Mm-hmm.
4: Ang akong baka nakatong kong binatnan.
2: Mm-hmm.
4: Natambok din siya pinagi tapos sa paggamit sa animal baita. So nagpasalamat po ko sa labaw nga makagagahom.
2: Mm-hmm.
4: O labi na sa itong animal baita nga akong igamit. So akong backup from February to April, nabaligyan ako siya. Mm-hmm. Tambok na ang baka. Tawago na to ang atong mga tigpaminaw.
2: Mm-hmm.
4: Nga mugamit po sila sa itong animal baita dahil gawas sinipurga vitamina po para sa mga kahayupan. Pero ay pupadura ni sa Kalulot Bonifacio ni Samis Occidental.
1: Ingon anak kanindot ang wonder animal vita. Ang wonder ba na ba plus? Pero tinindot apon. Kay katong atong mga kaigsuunan, gusto mo kuan? Kanini ang tambal para anang inyong galison mo sa pagpanghi. Ba na ba? Wonder ba na ba plus? Mutuna po ni mga bukol-bukol kinaam ni Mangustin. Epektibo beginning wonder ba na ba plus? No? Kanang galison og bawas, galison og panghihi. Kana, wonder ba na ba plus? Pagkang ninduta kay liman ka anang kombinisyon sa mangustin og banaba, pagkaninduta na. Katong mga kidney problems. Paminawa, testimonya na gamit og produktong wonder ba na ba plus.
2: Pangalan og address.
5: Adelia Maahito in Retoso. Tagakarangan usang isipi.
2: Ma'am, unsa may imong nabantayan sa paggamit anang wonder ba na ba plus?
5: Pagkanindot yun, sir. Ako namang guling nasurit. Murong tumayo niya na yun. Mayog yun kayo ang resulta. Kasi hindi ako, kung ginati sa ako ang panlayas na hindi ko kasabot. Eh. Ang diagnos ng gulani is kuwan. Heart failure.
2: Heart failure, oh. Dayon, mo na nga nigamit ka aning wonder ba na ba plus?
5: Nigamit ko eh. Kaya nalugog man yun ako niya. Sa tanan akong nagamit, ay magi akong napilihan na wonder ba na ba plus. Mayo na kahit ang taon. Anak siya. Sakit kayo akong kilid o sakit kayo akong puson.
2: Sakit ang imong kilid, sakit ang imong puson. Maunin nga, nagamit ka og wonder ba na ba plus?
5: Oo, maunin siya.
2: Kumusta ang imong pagtumar?
5: Kaluon sa Diyos, sir. Dayon, kuwan na, kanang maayo na ang akong pag-ihi. Dili na sakit akong puson. Di na sakit akong kilid. Naayon ang Diyos kuwan yung produkto.
1: Ingunana kanindot ang wonder ba na ba plus. Kuya, greet ko sa taga-Margo sa tubig sa Buanga del Sur sa mga Saladaga family. Salamat kuya, greetings coming from Anyelin. Pag-aray ko akong papag mama na minaw sa imuha, nagpag-aray si Tawing. Pag-aray ko ni Apple Navarro sa General Santo City from Jan Salano del Norte. Pag-aray ko akong mama Nini, akong papa Romeo, ilabi na sa akong mga anak. Sila Kiking, Biboy, Maymay o Kukoy. From Mama Kaka of San Juan, Hingoog City. Garay ko ni Glory Jane Rubio from Bergy Itchano, iyang lula. Dari sa Tudila, Misamis Occidental. Garay ko Arguilis Paluso family, og Tulin family, og Briones family. Kumbana nga si Marcos Paluso, akong anak nga naminaw ni mo nagpagaray si Marifi Arguilis. Barangay Sinaman, Dipulog City, ang tigpaminawan ninyo tanang adlaw, og ingon man, user sa Wonder Herbal Oil. Vitron Drops, mga bata bago na tao, taman 1-year-old. Vitron Drops ang atong gamiton. Ano'y pinakanindot? Kanang Vitron Drops. Oo, katong mga kabataan niya, gamit ang produkto ng Vitron Drops para sa mga... Kanang mo'y pagkatawag yun, taman 1-year-old. Kanang 1-year-old, kanang 1 day sa di pa magto, 1-year-old pa na, no? So pwede na pa imunod ng Vitron Drops. Epektibo ni kay imong bata ni ma-develop ang brain.
6: Ay, ako dahil si Lunel sa Lungkob, diri sa North Mapang Rizal, sa Wadi Norte.
2: Sultiin mi ma'am kung unsa ka-epektibo ang Vitron Drops sa paggamit niya sa imuang bata.
6: Pagsugod na mo, ani, kanang pagpanganak din ako, nagpalit din ni Vitron, kaya nakadungog lagi mo na inyo ang kuan lagi, programa nga, kanang tubling sa mga garay, mana, among gisulayan ni among ang gamay, sus, karon mga kadwa kadlaw, among gigamitan, din, pag humanad to, nakatulog jud ang, tulog jud kay ang bata, din, di, pagpukaw na, di mga mata, dugay, kahing mata, din, nakuratan ko kay nga naman, yung bata nga, wala naman, hinuning mata, na, pero magnaigo dagoy kay sa kuan ba vitamins ko mata epektibo jud ning kuan kaning Vitron Drops ana ana kumana lagi no kay nga tulgo na hinuon siya pasag din ana ning angay siya sa vitamins ana ko lagi atura ni iko na atura ni continue og painom kay kanang ning angay man siya di karon jud nagupat ka bulan sinangka na timbang siya og kuan 8 kilos siya magupat pa ka bulan then kusog bukay siya mututoy sir then kung nga, sus balik yung dining Vitron, nindot yun siya, ipikto yun.
1: Ngunit na, kanindot ang Vitron Drops. Ba? Vitron syrup, nindot po, para sa mga 2 to 12 years old. Anong doon katuwig yung mga anak, taman 12 anyos? Bugo sa klase, pili ang pagkaon, dali magsakit, dugay matulog. Ha? Ito ba, gana, Vitron syrup kay katapat, ana? Ngana mga bata, bitong nagdugay kay matulog, Vitron syrup. Mga bata, di ka mao sa klase, Vitron syrup. Mga bata, pili ang pagkaon, Vitron syrup.
7: Ako dahil si Regina Sagaana, sa North Mapang, Puro 4. Nagamit ko ang Vitron syrup, tinuod ka ayon ni Ma'am kay, nagamit ko, ani akong anak nga duha ka tuig karon. Maayo naman siya taon, ay siya katulog. Kay ang bitron nagamit ko sa akong dumay. Kay tungod lagi akong na-admit siya nga nagkalibanga. Isulayan ako, ma'am. Karon, kaya ang pagkakalibanga, nauli ana.
8: Ma'am, paggamit og Vitron syrup, gawas nga naulian ang imong anak si ang kalibanga. Kumusta iyang paggaon og iyang pagtulog?
7: Okay na kaayo, ma'am. Ay na ka siya magtulog, usog na ka siya magtutoy. Ug ang last karon, problem tambok na.
8: Ma'am, may mga mensahe para sa atong mga listeners, labi na sa mga mama nga naminaw karon ay pangida na ay mga kabataang gagmay.
7: Ang ikaawha doon sa naminaw, naokunta nga mong palit mo sila o Vitron syrup, kaya maayok ay sa mga bata nga makakabang kayo sa mga pagsaon o sa pagtulog.
1: Ngunana, kanindot ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet, nindot pod. Para mo nis mga 13 anyos patas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe na kalimtanon. Unya, kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanan, imong patulogon, mura na pong minanok, no? Gamay kasikas. Kung anda yun, kininiang mumata da yun, no? Unya, di nakatulog og balik, kadlaong dako, pitok-pitok ang mata. Alas tres pa sa kadlaon, tuwag hinuktok na skilid sa kaniniang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik. O kana ba? Kana nga mga problema. Kung naagyo kay problema sa pagkatulog, pati pa itabi gina. Kung nang kinahanglan, magamit yung ganing produkto nga Vitron tablet. Vitamins plus iron. Ha? Tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit, dali-daling magbalitian. Vitron tablet.
9: Si Maribik Ligan sa Tanggob. Oh, nakatulog na ko.
10: Nakatulog na ka sa una dahi, di ka katulog.
9: Oh, dili ko katulog. Bago magkukupira sa tutoy.
10: Ah, bago ka giupirahan?
9: Oo, oh, atong January, dayon. Ikaduhang upira na ko atong May.
10: Mm-hmm.
9: Dayon, dili kay ko katulog. Na-stress ko sa ako ang kwan ay sakit.
10: Onya, pag-take ni buwan ng Vitron tablet.
9: Ningkwa na ako ang tulog. Oh, nakatulog na ko.
1: Ingunana, kanindot ang produkto ng Vitron tablet. Mga pinalanggang tigpamilya. Mo request ko song para sa taong langga nako. Di nako maingon sa iyaha. Kanang I love you na lang sa tago by Aegis from Siloy Balasid diri sa Tapalan Salo. Karay ko ako mga friends nga silang Rakisa Jamali, Litlit Clemente, Nadine Lostre. Especially ni Barbie Imperial from June Saliling Orasan nga mapagmahal ng Davao Oriental. Great kami dito San Roque, Zamboanga City kay Noel Espinosa Anlin. Daray ko kang Flor Padua, Jason Ubasa, Junjun Ubasa. Roland Ubasa, greetings from Larry Ubasa. Katong mga heblaron ba? Maybe apod maayang magkumpiyansa rong panahon na kay tungod sa pagkaon siguro na to, kalit lang yung atake ng hayblan na. Blimag yung kakong mga atake na, labi nag mapiktahan na yun na imong dagway, muhiwi, imong linakwan, mautro. Ayok sugot maabot ka diha. Kinahanglan mag-inom ka kada adlaw og Wonder Cardio Care para mo normalize ang circulation sa dugo. Diha sa imong lawas makaagi gyud no, aron di mo taas ang pressure ha. O nang mugamit yung gag Wonder Cardio Care. Paminaw, mga heblaron, paminaw mo ron. Kato mga gagmay, bikil, daigsaka ng inyong dugo, niya daigsakit ng tangkugo, na! Pag-inom og Wonder Cardio Care. Dayon, katong atong mga kaigsunang na yung mga almoranas. Okay, kay bawa magyuko nga, di mabuka mo angkon, huwag na kay almoranas. Isa ni almoranas, patas ang kamot! Huwag yung mo angkon, ana. Pero magsikrito na lang kagpalit og Wonder Himo Aid para imong imnon para mukupos ng imong almoranas aron nga dili sakit unya sa imong pagbawas. Dili apektado imong kinabuhi adlaw-adlaw, mag-inom ka anang Wonder Himo Aid. Ha, amina, kung napong kay colon problem, Wonder Himo Aid ang imong gamiton, mga pinalanggang tigpamina. Take note nga atong lawas, dili kamaong muproduce og vitamin C. Wala gyud capacity atong lawas nga mag-produce og vitamin C. Ang vitamin C sa atong lawas, ato ginang makuha outsource. Usahay gikan sa pagkaon, gikan sa prutas. Pero pila naman lang katao karon ang mukaon og prutas kada adlaw, mahal man kaayong kilo, no? Una pila naman lang pun katao karon ang mukaon og mga pagkaon nga puno sa vitamin C, murag wa naman kaayo. Kay naanad naman tag kanang mga instant nga mga foods, no? Mao nang akong advice nimo mag-inom gyud Wonder C Plus nga capsule. No, kay kanang atong Wonder C Plus nga capsule sangkap na sa mga vitamin C gikinahanglan sa imong lawas aron di ka daling hilantan, subawan, ubhon o guban pa. Dapat ay Wonder C nga syrup, no? Katong mga bata nga 2 to 12 years old atong paimnon og Wonder C Plus nga syrup, ha? Ay mo kalimot kay mao nay available nga produkto nga pwedeng gamiton para makalikay ta sa posibleng mga balatian. Kanang Wonder Herbal Coffee. Kanang kape na to yun nga paborito kay Stana, no? Basin na pa'y wak katilaw. Tilaw yun ako ninyo. Paborito kay nga kape gini. Buntag doon hapon, biro yung gaya herbal mangod, no? Mutunog mga bad cholesterol, normalize immune circulation sa dugo. Dili ka mutaas ang sugar, stevia ang gigamit, di ka kulbaan, di po mag-aslom imong kuto-kuto. Dinot yun. May yun yung gamito ni nga to ang produkto nga Wonder Herbal Coffee, no? Basin og gididaan na kapag pangapi, kay imong sugar, protein ang taas, itry ni nga itong Wonder Herbal Coffee kay stevia man eh. Naray ko ako mga bradias di Lawa Bagalanon Family o Gantaw Family. It's me, Mirisa Bagalanon Antao. Garay ko kang Apple Navarro in General Santo City from Jan sa Lanao Norte. Salamat ka inimo, Kuya Cars. Thank you so much. Garay ko ang Mama Uning Tikil Pahi o ni Junjun Tikil sa Cebu, Druhas. Garay na ko ang Magkayano Family, Manlimpang Family, Mandamat Family o Manabon Family. Always naminas yung programa. Salamat sa pagbasa, Kuya More Powers. Yung programa, Tugs Manabon ang Cruising Tugas Carmen Cotabal. Atong hatagag pagtagad ning entry sa balak, no, pinada ni Valenciana Baha. Pinakog address, taga Sitio San Vicente, Kilometer 6, Barangay Luna, Surigao City. Matagpatak sa akong mga luha. Ulbapod, no, atong hatagag kinabuhi, ha? Sa higayon nga ikaw mag-inusara, mualiaot sa imong alimpatakan ang kahawang. Hinahinay manumbalik sa panumduman ang kaning dagmal sa kapalaran. Ugunya dili mo lang ang damhon nga midailos sa lamurok mong aping. Ang mga lusok sa luha nga diindugay na unta nimong gitipigan, dili ka nabuot nga kini mausip pa. Pandili ikaw makahawid kaniya kay siya man ang tuburan sa kahilanman. Pasagdi siyang mudailos paingon sa kapatagan. Abir kun hain idagsa ka mao'y kanay nakahatag og balati. Niagdong mga linalangag iulipon sa mga banyaga. Naglatagaw ang kaisipan hinahinay mong gihapnig. Mataglusok sa sugilanon diin dito na umol. Usa ka tanghaga sulod sa bulang kristal. Ikaw karon usa sa mga taong gilibutan sa tanghaga sama kanila kaniya o kanako. Dili ko gyud mahimong kalimtan ang matagpatak sa akong mga luha. Uning matagpatak sa mga luha, Valenciana Baha, Sitio San Vicente, Kilometer 6, Barangay Luna, Surigao City. Alak riding contest sa tudling sa mga garay.

0: Alang to ka din yung talan. At doon ako'y Kuya Cardo Villaron Timingo ng Diyos atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katauhan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao.
1: Lucky Radio Time, it's 12:30.
2: 94.9 Lucky Radio. Swerte.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga high blood. Usa ka traidor nga sakit nga posibleng ikaw ma-stroke tungod sa mga hypertensions nga angay ninyong bantayan. Usa ang paglikay sa mga ginadiling mga pagkaon nga makapataas sa inyong blood pressure ug makatabang ang pag-inom sa paragi sa Bilabila Herbal Capsule. Usa ka senior citizen nga si Nanay Bebe nga taga Carmen Surigao del Sur nga makahatag sa iyang testimonya nga siya naayo sa iyang balatian.
4: Nagtumar ako sa Bilabila, tapos pilaad to kabuyan, duhaman ako kabuyan, naarang-arang na ako kuman, makapanaw na, tapos ako kamot, naingas-ingas. Tanan an ako kuan, hapyas, Bilabila.
5: Pag-ugiinom, o saan mag-iinom na?
4: Bilabila, sadin ako
5: tag-inom. Kapsol. Bilakapsol.
4: Oo.
5: So, karoon na ulit, na-ulit ka na eh. Pagkalakaw sa una, di ka kalakaw.
4: Oo. Kumanak, makalakaw naman ko. Amo to, gitagaan ako sa ako, bata ng Bilabila.
5: Saan ito sa sigitay na, sada?
4: Na-stroke.
5: Na-stroke ka?
4: Stroke.
5: Pili?
4: High blood.
5: Pili na din mo ganun eh?
4: 70.
5: 70? Taga-asa? Isa itong pangalan?
4: Taga-Puyat.
5: Puyat, Carmen Sorolin. Itong pangalan ay, isa itong pangalan?
4: Si Bebe Yala.
3: Ang pag-inom sa Paragis Herbal Capsule matag adlaw makatabang kini sa pagpalig-on sa atong immune system. Busa mga kaparagis, palit na ug pag-inom sa atong produkto aron atong mga sakit mo alibyo. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Alarap, my love. Mungutama ko ni mo, mahal ko ni mo, o dili?
7: Dili.
6: Puslan lang way nagmahal, may pamatay!
8: RMN Production Center. Budalit ka rin yun yung nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinika.
6: Nganong maoman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae na natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Aron matibway ni kanan.
9: Pwede ko. No. Banda.
6: Bati asa ni mong naong huilak. May oy, masaktan ko sa tadimu.
9: Isamot ka ba timong naong gamihilak ka ba jigaw?
6: Gikan ka rin, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
9: Dugo!
6: Silan ko.
7: Di mo na ko-check ko. Pero, pakasliyon ako. Dato nagwit ka.
6: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
7: Bunsa?
6: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kung dili si Takla.
10: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
6: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog, mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
10: Jeko.

0: board o bibingka. Magkatawang nga maghilat. Main love. Sound engineer, Reiki Bangis Garing. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Board o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ang atong balitian nga sige makabalik-balik og palit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Tanha raw ko andong kanira gyud akong diabetes. Ya, panakit sa lawas maulian man ko. Kana capsule.
4: Ikapila man mo si Imnon?
5: Siya katulo sa isa kaadlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
5: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kong sa kuan oh diabetes. Kani oh. Por nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na. Hantod garon. Eh parang way problema.
4: Haplas nagagamit ka haplas sa nay?
5: Haplas niya. Haplas sa Paragis gamit ko. Susi madagsaan.
4: Tagaasa.
5: Takan upper lima to.
4: Unsa may ingon nato sa atoang mga kaigsuunan na ini nga naminaw kagon?
5: Dapito nako sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian jud ko.
3: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.

0: Ay, hello, pero nga higala, mga higala, kumusta-musta? May adlaw ninyong tanan niya. Niya na sabi niyong higala sa kangin na Ray Arellano. Alam sa ning bago o makalingaw tayong sugilano na pansanili pa. Grading time, shout-out time. Okay, shout-out nga to sa atong manager Nilo Tenio. Ha? Dia si Father Roy Aspera, Ray Hurbuda, Sumipo family o Dumagit family diha sa San Isidro Bohol. O sa talan nga tigpamati sa Tibok Bohol. Inautan family o Gumupas family diha sa Barangay Napo, Alicia Bohol. Kubintino Sumipo Jr. Sa Taguig City. Lady Grace Lucas from Tagbilaran City. Ray Bones sa Luay Bohol. Kanya Ana Marie Diaz Rakasa sa Malungon sa Rangani Province. Talagyuan eh. Gikan to sa shoutout ni Bisay OG Kumpok Rakasa ng among writer director. Okay? Panayon ta ato na yung hinumduman ng mga nangagi nga napungulasan si Nanay Maria pikat sa pangutana ni Nonoy Bahin sa amahan ni Jigo. Kanya sa laing bahin usap gituman dayo ni Jigo ang gisugo ni lalat kaniya. Andam kaya nga magpaulit po lang itong bida sa ngan sa gugma niya ni lalat. Kanya samtang si Takla o si Sima dito sa ospital. Ingon ni ang nahitabo mga ikala. Niya dahil naling sumpan ng itong sugilanon. Bunbun o bibingka! Bibingka!
1: Ma, nagkinahanglan ka ini. Aron pag siguro nga wala gyud kakulian.
2: Pero matod mo nga okay na ko. Ug paspas ang akong recovery.
1: O lagi ma. Pero mas maayo man gud nga makasiguro gyud ta. Mangayo ta og sa kad opinion sa laing doktor nga mohiling nimo.
2: Takla.

0: Bakla, Papa.
1: Sa?
0: Minaw manchian ako at titaklo.
1: Ay, di lang ito buwan. Hey, bulan to ni mo.
0: Papa.
1: Ang itam ko ka.
0: Guto manchian.
1: Aw, kaya na problema ni mo. Kaniyot ha, kaya may kuha ko sa taas.
0: Ang lakaw papatok mo sa kataas amo, bay. Unsa kaya?

0: Nga naman ko, grabe ang gulba ang akong gipati. Natod pang takla nga paspas ko no ang akong recovery. Og sa di madugay, mamaayon ako. Pero nganong lahi ang gibati ko sa akong lawas. Ganong inanay kong naluya. Diyos ko, kanimo ko itugyan ang tanang.
1: Yan!
2: Hala, nana akong papatok mo.
1: Nalako ang maw.
2: Unsa man imong da, Papa?
1: Ata na ka pala, dura lang imong kusubo. O, nawatan eh.
2: Lamaw man ni.
1: Kaya maw man ka, maw kining lamaw mo'y kanam. Pero sa dili pa, ha? Kinihon sa kabaling tubig, ang angay ini, kiniayap!
2: Ay! Ala! Imo yabang siya na sa kabaling tubig! Tugno, Papa!
1: Tugno! Araw malimpyo kang gamay! Kinalimaho na ka!
2: Pwede man siya ang ligo banyo, Papa! Tantanga lang ka din ako kapos siya!
1: Tagtagon! Ano magkasibat ka? Huwag ko ng tagtagon!
2: Papa!
1: Ay, ay, amaw! Kao na! Lamyan ang lamaw niya, amaw!
2: Aluya!

0: unsay sunod nga mahitabo.
1: Testimonya.
2: Oh, kasinarila.
3: 11.7 ang resulta sa imong blood sugar level, mister. Bastas kaysa sa imong misis.
4: Unsay ipasabot ana, Doc?
3: Base sa itong diabetes control chart, excellent og ideal sa usay ka adult nga 2.6 ngadto sa 6.3 og good ang 8.2 ngadto na sa 10.0. Pero ang 11.9 pataas, nagkinanglan na kini og aksyon. Kay delikado kayo ang sakit nga diabetes, gumikan sa mga komplikasyon niini.
2: Doctor!
4: Mo di ay nadali lang kay kumaluya og kapuyon kay diabetic na di ay ko.
2: Parehas kita.
4: Pero may kumuha sa kondisyon.
2: Wa na magay kay ganas kama.
4: Usabi ato buhaton ini day.
2: Matud do likay ta sa mga pagkaon nga sobra katamis sama sa soft drinks og desserts og mga pagkaon nga sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kun malabi ana kini dili na normal ang blood circulation sa atong kalawasan. Needed na sab nato ang regular nga pag-exercise.
4: Husto ka. Wa na tay panahon sa pag-ehersisyo. Pulos na ta panginabuhi.
2: Mainom ta ining Paragis Bilabila Herbal Capsule. Advice ni sa akong kailang nga taga-radyo.
4: Maayo ka na?
2: Atong suwayan.
4: Wow! 6 na lang. Normal nang akong blood sugar count. Pero 7 pa ganito ni atong miaging semana?
2: Og dili kana luspad amado, bana ko.
4: Gibati kong limpyo ang akong lawas. Piskay, himsog.
2: Ya karon, tuo na ka.
4: Proven and tested good.
2: Sa Paragis Bilabila, dili ata mag-agwanta pa.

0: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
1: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud los padto siya karon may nakayo
2: taas din sugar sa mga asawa sa
1: 11.7
2: karon
1: karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud no result
2: uning baba
1: baba na gikan mong kudiha
2: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
1: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bila-bila capsule kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
2: Unsa gani pangalan nato ma'am?
1: Evangeline Caniete.
2: Simong
1: bana Amado Caniete.
0: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug iyang gihampla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
3: Usay mong kasinatian sir?
4: Tatinood lang yun, ako, biyahe-biyahe dyan ko, kaya ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako, maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan, biyahe, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila, kaloy sa Dios mawala gid akong paminaw sa akong kalawasan.
0: Si Dodong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
4: Sa bila-bila haplas gyud kay mao ni makahatag ta katong mag-uuma nga maabtan og ulan init pag uli nyo haplas gyud sa bila-bila barato ra haplas bila-bila tinuod gyud ako na sinati nako karon sa akong paningkamot sa akong pamilya nakahatag gyud kaayuhan sa akong panglawas bila-bila gyud nga haplas gyud bila-bila. Na ako sa Inguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dodong.
0: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bila-Bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
6: Salamat, Doktor, sa kanopinyon ni mo. Arin ako. Ko. Bisan sa sakad opinion, maulang gihapon ang resulta. Nagkinahanglan kito kooperasyon si Mama Simala. Dili. Dili ba himo mapada ako sa kong kahuyang? Kinahanglan magmalikon ko. Dili mahimong makita di Mama Simala na magulanon ko.
7: Oh. Anak, unsa ta?
6: Okay, rikit ka, ma. Suma sa laing doktor nga, gipangayuan na toog sa kad-opinyon. Mamaayo ka na gyud sa dili madugay.
7: Pero, nganong lahi ang gipati ko sa akong lawas?
6: Mama, si Mala.
7: Nagsulti ka kaha sa tinuod, anak.
6: Oo, maoy.
7: Nak, kunukaling, bawion na sa Diyos ang hinuwaman kong kinabuhi. Ayaw payak yung pasanti si Gian, ha?
6: Ayaw na kong magsulti, anak, ma. Mabuhi palagi kag dugay, ma. Buhaton ako ang tanan.
7: Dili kita ang magpuot kung kanusa kita mo panaw, anak. Iyaga na sa kahitasan. Maung andaman na lang ang imong kaugalingon.

0: Lingaw ka ba, Curly?
1: O, Bogart. Enjoy kaayo ko. Ilabi na kay paborito na ko ang salida.
0: Lain si ka malingaw, no? Imping ko umuungo gito. Unya, happy ka ba? Happy ka?
1: Yes, I'm happy. Kay gawas nga gwapo ang kauban ako dinhi sa sinihan. Love pag yun na ako.
0: Oh, I like it! Aha, aha!

0: Nahuman naman tagtanaw og si ni Bogart. Nindot kayong salitang rambutan.
1: Rambutin! Rambutin man!
0: Rambutin, di ay.
1: Oo, rambutin.
0: Onsa man, mamaoli na ta?
1: Unya na. Sabi ni Bum, nindot na sige ang pagkatawa, hindi ka pagaw. Mangusmo ka, hindi ka pagaw. Pero unya, ang tamuoli ha. Mwado na ta sa Lunita Park. Musuroy ta dito.
0: Sige.

0: Wow! Kanindot din he sa Luneta Park, Bogart.
1: Aha, nindot yun. Og, tagang tao din yung tagang pirming tao. Kamantay ka? Muna nga.
2: Tamangin ka sa dinadaanan mo. Ha, talantado, probinsyano. Gusto mo na kaway?
1: Matrikot.
0: Ala.
1: Yoy.
0: Nanimahong away.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila.

0: unsay sunod nga may tabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron, daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta, maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
4: Kay dati man good sir, ka communication dili normal din nagbig ko atong kuan nang gustin na bila-bila paggamit na ko ato magkuan naman ang communication nag 5 days tapos kusog-kusog na ang akong red blood medyo half man kog mata kanang dili na gani siya sir sakit itusok sa adlaw na mga ginati nga kon sa debit ba murag makapool gani kay maghila ba kutukoto na kay mga dagko kayo murag luwas kay inon pero sa paragis pag inom na ako okay man siya, wala mo ko ibati nga load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako sir. Nag-inom man po atong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas.

0: before, nga pagkutkutun ganun kay magtubig, inaplasan na ko. Pag aplas na ko ato, nagkuhan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugagod siya sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Buston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Lucky Radio Time. It's exactly 1 o'clock.
3: Importante nga masairal ang kahalangdon sa maayong panglawas. Inahanglan natong ampingan ang himsog natong kinabuhi. Kauban ang mga produkto sa RCC Herbal Products Training, Rafa Herbal Capsule, Rafa Herbal Coffee, Rafa Herbal Oil o Rafa Eye Protect. Kini ang programang Dugma sa Maayong Panglawas. Dugma sa Maayong Panglawas. Inyong mabati sulod sa pipila ka gutlo. Programang magpasabot, magpahinumdom o magpanayag sa tinuod nga gugma sa atong panglawas. Dugma sa maayong panglawas. Dugma sa maayong panglawas.
4: Mga karapa, kumusta? Welcome nining atong hamubo nga panaguban, pipila ka minuto. Dalit ka ninyo sa maayong tumong sa RCC Herbal Products Trading ang naghimo og nagapod-apod mismo sa mga epektibo kay produkto. Rafa Herbal Capsule, Rafa Herbal Coffee, Rafa Herbal Oil, Rafa Herbal Rub o Rafa Eye Protect. Mga napamatud-an na yun sa katawhan. Nga epektibo og masaligan sa paghatag og maayong pag-atiman sa atong lawas. Kay matod palagi, lawas ragi atong puhunan, busa angay, gyud nato ning ang pingan. Dili kay magpasagad ta. Sa mga bag-ulang mga igala na kabati ning atong tulumanon, Kuya RJ day tuod ni, among ipaila-ila diha kaninyo ang mga produkto sa Rafa mga higala. Doon tay capsule o saka food supplement ni ang Rafa Herbal Capsule. Wa man ni kontra kung atong idungan pag tumaro pag inom sa ubang mga kapsula o bang mga maintenance nato diha ang gipang reseta sa doktor tungod lagi kay high blood ta tungod kay taas sa kolesterol para sa atong heart para diha sa atong mga gibati nga mga sakit sa lawas. Kini mga higala ang produkto nga herbal, pure nga herbal, why side effect, why overdose, di makaguba sa atong atay, atong kidney, safe kaayo. Dayon, wa po'y kontra kung atong idungan pagtumar sa ubang mga produkto. Ang atong Rafa Herbal Capsule naglangkob ni sa spirulina, turmeric, mangustin, malunggay, og ang garlic. Nga effective kaayo, may gala. Daghan kayong mga medicinal properties nga hayan makatabang aron ato mamintinar ang maayong panglawas. I-research sa guna ninyo unsa naka-epektibo ang kanang spirulina, kanang blue-green algae, kanang may galang mangustin, kanang turmeric, anti-cancer may ano eh, napag-garlic o ang malunggay nga nutritious ang kaayo. Uno nis mga vitaminag minerales ang Rafa Herbal Capsule. Daghan na kaayo ang mga nakasulti kung unsa ang dako kay kalainan sa wapas sila migamit. Sa wapas sila mitumar, kunikumpara karong panahuna. Ang kanabang hapsay, malinaw na ang ilaha mga igalang panikaysikay kada adlaw. Wa na may bation, may galang kaluya, wa na may bation nga mga panakit sa kalawasan. Humanag maintain sa pagtumar sa Rafa Herbal Capsule. Unsa man imong gibati diha taas sa kolesterol, panlaban ni may galas high blood, kanang kaluya, pagpanlipong, dili normal ang pagbawas, dili katulog. I-maintain lang hinoon mga nanagtatay lulag lulo. Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Then kita mga Pilipino na andan manginato nga mga pe. Sa buntag, mga pe, na pay kapisod to, hapon o gabi eh. Ayaw nagkabalaka kay ni ay kape nga haom yung kaayo. Natong tanan, Rafa Herbal Coffee. Why sugar may galang asangkap ani? Dili pud acidic. Indot kay kapihon. Lami kang higop-higop. Higop kas kape nga herbal. Nakabalo ka nga doon na kayo maang binipisyo magkuha. Rapa Herbal Coffee ha din kung haplas. Ang atong humot kayo nga haplas. Bugno-bugno, halang-halang. Nindot kay gamiton. Rapa Herbal Oil. Ang kapartner po nini may gala Rapa Herbal Rap. Mga kabuhi-unon kayo, magsuk ka sa biyahe. Dalikay may galang mo atake ang kabuhi. Agoy delikado. Gamit mo Rapa Herbal Oil. Humot na ha, di na bahong haplas. Then ang atong Rapa Eye Protect na kay katarak, glaucoma, makaklaros layo, di kaklaros dool. Napayuban, balipod kay. Then ang uban sa mismo, may gala, makaklaro kong dool, pero di na makaklaros layo. Mga kakulian as mata, gamitin na patuloy natural ng Rapa Eye Protect. Mabatian mo din nga reaksyon sa imong mga mata na ganito'y nasudlan niya matag mga mamang. Kadali ra kayo ay gamitag Rapa Eye Protect na sulban gining taon. Effective manggod ang mga produkto sa Rapa nga hinimo sa RCC, Herbal Products Trading. Asa mapalit na sa mga pharmacy sa inyong mga lugar o sa uban pa mga outlet nga itong gianunsyo. Dugang impormasyon, kontaka ang 0948-129-6249. Natapos sa sabang panahon din sa tuntulumanon. Salamat sa inyong pagpaminaw. Pinagi sa tabang sa Rapa Herbal para yung tas pagatiman sa itong lawas kay kini ang tinuod nga bandi. Ang Ginoo mag-uban ka na ito kanunay. Hangtod sa sunod ni gayon. Bye-bye!
5: Kini ang Lucky Radio 94.9. Moalagad ka ninyo sa musika, kalingawa, o puno sa pagtulunan ng mga programa, labas ng mga balita, o mga hisgutanan sa katilingban. Kining tanan, inyong mapaminawan. Kini sa 94.9. Lucky Radio. Lucky Radio. Lucky Radio. Suerte. 94.9. Lucky Radio.

0: Mga kaigsunan, kumusta? Maying adlaw kanyang tanan. Welcome na usab dinhi sa laing edisyon sa atong pagpanaguban sa Tulumanon. Kinigihapon ng Dear Kuya RJ, makauban na sa kuninyo sulod sa pipila ka mga minuto o kaos sa katakna. Alang din sa atong naandang programa mga higala. Kumusta man mong tanan, asa man mo na himutang karong adlawa, welcome o welcome diri sa atong panaguban sa programang Dear Kuya RJ. Laing adlaw may gala sa atong pagpakikuyog kaninyo sa kahanginan, labi na sa atong mga kaigsunan diri sa Surigao del Sur, dinhi sa Agusan del Sur o mga kasikbit pa nga mga lugar, no? Welcome sa atong programa, mga igsoon. Makauban ko ninyo, ha, Kuya RJ, nasa sa inyong mga radio. Dili na to kalimtan, may gala. Kini nga programa, gihatod sa maayong kabubuton sa Rafa Herbal Products. Epektibo kaayo nga kapsula sa tanang higayon, sa tanang panahon, atong kasaligan. Rafa Herbal Capsule. Aram itong dilita basta-basta diha mahanukan sa mga sakit. Kung atong pasagdahan, may gala ng atong lawas, delikado kaayo. Walang ayaw yun tuguti nga mahitabo, may gala nga mograbi ng imong mga sakit din ha. Tumar kada adlaw, Rafa Herbal Capsule. Imura ko ng minti nun, 20 minutos sa dili pa kamukaon. Kaayuhan sa panglawas, imo yun ng maangkon. Mao ka nang ayon yung sipyata, may gala. Ang paggamit kanun ay sa mga produkto sa Rafa, Rafa Herbal Capsule, Rafa Herbal Oil, Rafa Eye Protect, o ba ng Rafa Herbal Coffee, nakanang upat yun, may gala, hinimo na. Gapod-apod na sa RCC Herbal Products Trading. Perti ka epektibo kayo, manandig good mo, magmahay ang inyo lang ng minti nun. Pinakamaayon na itong buhaton, bisag karon nga wapatay gihambin nga sakit. Ato na ni daang tumaron. Ha, kay dako kay nagikatabang ayo hulating magkagrabi pa ng imong balatian na kay gipang bati diha nga sakit uwa mas maayo mo tumar ka ng daan ani nga maong kapsula agi makonsidera po ning milagroso mga kaigsunan kinato uban mga kaigsunan nato mga user nga kanana ang dili basta-basta ang ilang gisinati nga balatian ha. Pero sa dihang ni gamit sila may gala sa kapsula sa Rafa, pastilan, natagaan yung tao kasulbaran. Oh, dako kay ilang pasalamat, may gala humani gamit sa mga produkto sa Rafa kay perti maginip pagkaibiktibuha mga igsoon. Naganitay tigpaminawan sa San Francisco, Agusan del Sur, taga Bourbon, no? Matod pa niya si Hang Text Kuya RJ, sa una ko nawa pa matumar sa Rafa, maglisod gid siya pagawas iyang hugaw kada adlaw. Pero sa dihang iyang gitumar duha ka kapsula buntag udto o gabi pirmero gani ana usa-usa pa daw usas buntag usas udto usas gabi unya kay nakaangay man siya may man kuno yang tulog banati niya duha ka kapsulas buntag duhas udto duhas pagkagabi basta kay pagkasunod adlaw kuno murag na as unom ka adlaw to ni gaan kuno yang paminaw kinagawas to mga hugaw na pundo di ay sa iyang tiyan. Kay constipated man siya, di normal yung pagbawas ba? Dihang ni tumar siya may gala o kapsul nga Rafa? Ay sus, ni maayo na yung paminaw. Mayan tulog, may na yung pagbawas. Kanya ka nang bawas, yun nga hawod, kaya nga pagkabawas, baka nang taktak yung hunghugaw ba? Dayon, wa na siya nagluya-luya. Singuna na kay piktibo ang kapsula may gala sa Rafa mga kaigsunan. O panormal pag ini sa atong blood pressure, sa atong blood sugar count, aron dita may gala magka mutaas pagayon ng atong sugar din ha. O niya, di gyug ka basta-bastang magkasakit kung mo-maintain kapag tumarani na kapsula. O nakaroon palang daan, bisagwa pa kay sakit mas maayo. Na magtinir na kanidaan ay guhatang ha. Aming mapamangkoy balatian. Ay, wala tao. Okay, adlaw-adlaw ko tagagamit sa atong lawas. Di ba? Dili na kalikayan. Nga makasinati itag balatian may gala. Rafa Herbal Capsule mo'y atong sulbad dihang dapita. Ayaw gina ninyong sipyata, ayaw gina ninyong kalimti, ayaw pod mo diha pagduha-duha. Mo man ang pagduha-duha ay makaingon nga, di na hinun mo makasuway kay Unahon sa uban na kasuway na makusuban nga product, unya wa maepekto. Ilahi ning Rapha Herbal Capsule, ilahi ni suban. Kaepektibo ka ini, busa bitaw nga limay sangkap ani. Gituyo na nga wa kay daghanig sangkap para nga mas epektibo, para maigala mas solido. O, para maigala mas espiso. Para gyud nga matagamtama na to ang kaepektibo, matagamtama na to ang kayuhan, matagamtama na to ang baskog nga kalawasan. Pinaagi sa Rapha Herbal Capsule, no? Kay mas dali man ang epekto gud nini. Dili kadali may galang maluya, di kadali magsakit, di kadaling hilantan, di kadaling sipunon, di kadaling ubon. Sa laktod, protektado ka imong adlaw-adlaw nga pagtumar sa Rapha Herbal Capsule. Mao na mga kaigsoonan ning una na kay epektibo niya, di pod magpaulahin ning atong kape na pod ganitay kape, no? Ang Rapha Herbal products sa mga igsoon na ay kape po na to, no? Kape may galang maangayan gisa ninyo kay epektibo makainin kape hagyon. Dot kay ni kapihon Rapha Herbal Coffee. Makakapi ka na mabaskog pagyog ka. Oh, inana ka nindot Rapha Herbal Coffee. Nya kung haplas pod na atay Rapha Herbal Oil. Napod tay Rapha Eye Protect sa to mga mata. Apaminaw na gunato ni ho usa sa mga user. Ha, sa mga produkto sa Rapha, di lang gid kay usa ka product sa Rapha, halos tanang product sa Rapha ilagyong gigamit mga igsoon. Paminaw na to ning pamahayag may galas iyang pamatuod sa kaayuhan nga hatod sa mga produkto sa Rapha kung unsa gyud. Aron mo makatuo kay kini mong testimonya mo ni basihan kung unsa ka epektibo ang produkto.
1: Prisi da Kipel sa Purok Jes Salvation Bayugan City.
2: Mm. Kasi gigamit yung mga product sa Rapha.
1: Akong gigamit almost ang tanang product niya sa kuan Rapha may akong gigamit. Mm. Kay kini laging edad nato nga katiguang na 70 years old. Gid kalikayan nga ang panan-aw sa mata na magblurred na. Mm. So muna nga migamit ko sa kuan kanang Rapha Eye Solution.
2: Eye Protect.
1: Oh, Eye Protect. Mm. Oh, Eye Protect niya. Nindot baya kay ning clear baya ang kuan ang panan-aw. Mm. Unya kini pong mosay nga akin mga kuan body ache ba unsa kanang mga sakit kalawasan. Mm. Sakit kayong likod. Mm. Ako ang mga kuan bagtak, so nagamit ko ganang kuan katong Rapha nga pang herbal oil.
2: Oh, herbal oil.
1: Oh, herbal oil.
2: Yeah. Kumusta?
1: Okay kaayo. Mm. Okay gid kaayo kay di kay sa halang nya. Kuan ang yang nindot lang suwabik ayo ba. Nya nawagid akong kuan panakit sa kalawasan. Mm. And then kanapong kuan Rapha Herbal Capsule.
2: Alamas liya, herbal capsule.
1: Oo, nag-ansad mi. Daghan namin nahurot nga ko, nga pila nakapak, ang ikaw anda sa kuhan, magpalit mi. Kay, kining nalagi po tayo pamati. Nya, ang ako pong kanihang pares, kuhan po na siya kining tasog sugar. Nya, kaning dali ubhon. Sumuyo ang gigamit na. Nya, basta ang mga product sa Rapha.
2: Kangay mo.
1: Tanang product sa Rapha may ang gamit di karon. Anak ko yung kang babsi yung gaya diha. Nindot yun kayo. Kung satisfied ko sa iyang resulta. Okay. So muna nga, katong wala magamit karon, kanang na yung mga problema sa mga ana, mga tinigulang nga mga sakit, makapasalig ko sa inyo ha nga, suwayin ninyo kay mayig jag epekto. Mayig epekto. So, naot pa unta nga ang tanan po nga nakabati ni karon akong testimony. Musuway sila. Digit sila magmahay. Kaya ako user gig ko sa Rapha. Okay. Sa ingunan na. Oh, kape po.
2: Kape po kape ha?
1: Oh, na kape na. Kaya sa balay karon.
2: Oh,
1: tanan ang kuhan kay ang akong gamit kay kuhan man, nagkuhan mo milk. Karon, kuhan ako kayo mukhan sa milk. Kanang kuhan na lang.
2: Rapha, kape.
1: Oh, Rapha yung kape. Kay ganahan ako sa iyang kuan ning humot kayo ba? Mura magpangamay ang kahumot. Yung ang gatas, di na namo magamit. Amo sahay, butangan na ako. Gatas, pero mas ganahan mo ito. Pure na ko nga kuan, Rapha. Ganahan mo, kuan na ko siya, kuan lang. Pure lang siya nga Rapha yun. Kay mas murag matagbaw ko. Manangkalas kay Emi, kuan. Kapi sa Rapha, kay magkatulo ka upot sa kaadlaw.
2: Ito si herbal man siya, ate, herbal.
1: Oo, herbal man. Yan pa kuan niya, kuan sa, nga ko na matikdan. Kay mag-insomnia ko. Yan mo na, hindi kagabi, dahil nung katog. Kuan na ko, mainom ko sa Rapha. Yan, matuma. Mag-street akong kinatulgan. Nikakadlaon kay rosary time manamon ta na ikakuan. Usahay maliit ko sang pagrosaryo kay makuan mo ko sang pagmata.
3: Dear Kuya RJ.
0: Okay, mga kaigsoonan mo to ha, mga nakabamatod sa kay Piktibo Maygala sa mga products sa Rapa. At to, listen, makasagi mo tong pikion nga. Mga tinudanay, magito nga pagpaambit sa kasinatian. Ah, nga ilan na tagamtaman human sila may gamit sa mga products sa Rapa. Manang kamodi ha, ayaw ninyo sayangi ang matagsegundo minuto sa tong kinabuhi, oy. Nangandoy tang mataas pa nga tong kinabuhi. Sa unsa pamaagi, atong suportahan ang atong lawas. Atong gamitan sa mga product na tinunan ay makatabang na to, Rapa Herbal Capsule, ay nagkalimti. Ang kape po, na kape nga why sugar content, stevia nagpatamlami ni nga kape. Tinunan ay lang. Tinakon ni Ibay Lusuban, Rapa Herbal Coffee. Rapa ay protection sa ato mga mata, o ang Rapa Herbal Oil kung kita manghaplas mga kaigalaan. Naa sa mga piniling farmasya o guban pang outlet sa atong mga lugar. Ingon man usab mga kaigsoonan nito kalimtan ang paggamit usab sa ato ang Rapa Herbal Wrap. Pahidra hupay na. Manindot kayo na ipangpahid na ang rap kay humot. Di sa kamanimaho ana may galang idara na ng atong rap. Doon ay pagkahalang-halang, init-init may gala ito ma-feel. Makapawagtang ana mga panuhot, katul-katul. O pa maayo may gala sa itong biyahe. Dili ka mga higala dagaton. Makatabang po ni sa mga kabuhiunon kaayo ha? Rapa Herbal Rub. Dali po ni magkapaayo sa dunay mga samad. Kato may galang nakasinati di pagpanlipong. Nakasinati di may galang kabuhi. Lagamit mo. Gilabdag ulo. Gilabdag ulo. Gisakitagtian. Mga pangatol-katol, na ay sinus, ubo, sipon, hilana, tuguban pa. Alagamit mo ha, Rapa Herbal Rub. Ay kalimti Rapa Herbal Rub. Inimugya po na sa RCC, mga higala, mapalit sa mga butika. Karantanan ha, produkto sa RCC o pangitaan niyo sa mga butika. Dugang impormasyon, kontak mo sa numero 0948-129-6249. Oh, kanto mga gusto diya may gala, mahimong dealer, authorized dealer or outlet mga higala sa mga produkto sa Rapa, pwede kayo mumukontak ha sa 0948-129-6249. Magnegosyo tao eh kay. May naman lamang ni nga pandugang-dugang sa tong inadlaw-adlaw nga panginahanglan. Tubag na nas panginahanglan, no? Ay, maginansya po't beta, bisa ginagmay lang at least sa duna. O sigurado magimahalin kay amo man ang i-anunsyo dires programa ang ato mga mahimuon yang outlet. So ingon na lagi ka simple og kasayon mga igala. Ang atong buhaton puyita mo tawag or mo text kato mga gusto mahimong dealer o outlet. Tawag or text mo sa 0948-129-6249. Balikon ko mga igala, 0948-129-6249. Sa dugang impormasyon kabahin ni Ana. Bueno may gala laing sugilanon karong higayon na atong tagagpagtagad o sa kalalaki ang atong sender nga si Sir Florendo. Sir Florendo ni Ana ang imong kaagi dire sa programang Dear Kuya RJ.

0: Hello, Day. Kumusta? Nadawat na ba rin mo ang akong gipadala?
1: Salamat kayo, Dong, Florencio. Ako na nakuha dito sa imong padalanan, God. Nakuha ko na.
0: Sige. Mas mainon, Day. Siguruduhan, Day, na ang mga balayro nun sa eskwelahan sa mga bata.
1: Lagi-lagi, ay kabalaka mo ni akong pinaka-priority yun. Aron nga, wala na tayo problema hon.
0: Maulagi, muna yung pinaka-importante, Day. Total ka ng uban, mapangitaan na nagpamaagi. Tod, kumusta mo diha?
1: Okay raman, oy. Ikaw yung noon diha mo yung pangumustahon.
0: Niya, medyo gibatig yung kamingaw na diha sa Pilipinas. Ninibasa-basa niya akong trabaho din eh. Sahay, kapoy ni Kikay Day, labi na kay tungod sa kainit sa panahon, labi na kining nasura nga akong gianian, akong gitrabahoan, pero tinginita kayo. Niya, ang ako ba yung trabaho na ako sa mga heavy equipment?
1: Nasamot ang kainit.
0: Maulagi na. Sige lang. Total, naman mo nga akong inspirasyon. Basta ha, iplastar ba yung gintao na akong mga pinadaan ha? Ang mga bata. Kamu pag palitkin mo kanunay sudan mga maiga pagkaon niya nga aron maka kuan gid mo makakaon mo tarong.
1: Sige dong. Salamat kayo.
0: Sige. Maura to ha kay doon na pa ko
1: Sige. Ampindya kanunay.

0: unsa rays ha? Nganong wa naman? Ha? Di ba bago naman ko nagpada ato nakalabayang si Mana? Unya, muingon ka karun nga nanginhangla na po magkwarta? Asa mas mama ni mo ba kaya akong pakingsultihan?
1: Wala man dyan si mama pa. Nilakaw man.
0: Nilakaw?
1: Oo.
0: Asa man ay padong inyong inahan ha? Nganong ingon sa kadatawag na lang nako, wa siya diha, doon ay lakaw? Asa man ay napita siya nilakaw?
1: Mauto man na si mama pa. Sige lang itong lakaw. Itong ano lang yun naman na ni papa. Kunun siya yung mga inimuan ate. Uy, ay pagpana diha. Aminaw na ba si papa?
0: Mga nakadyot lang ha. O sa ito'y gisambat ni Jinjin?
1: Wala man pa, uy.
0: Doon ay gisambat ni Jinjin, anak, ha? Unsa ka to?

0: Hello, Nay. Kumusta mo dito na, Nay?
1: Ah, niya. Okay raman gahapon kayo, anak. Ikaw, hinuhundi ha mo'y kumusta, ha? Taot-taot ka na ba yung taon niya sa gawa sa nasun? Unsa na ba imong estado niya? Dako ka naman tingalik, Swildo.
0: Ah, igwigo rin taon, Nay. Unsagwi ka dako, Nay, nga may mag-profesional ta, Nay. Nga, inantiguan-tiguro po nato niya itong talento gamay nga na katunan. O na nga, sakto-sakto na sab.
1: Pero anak, bilib ko ni mo, oy. Kay madiskarte ka gyud. Natunong may noon pagtawag ni mo nga wa din ni imong amahan.
0: Hain mo ni tatay, Nay.
1: Ay, tuas buwangan. Namuwang. May nalang ko nung makabihag or makadaog ba. Makadaako nung siya gamong sabunon.
0: Na, makabughat na ba ko nung gikan sa buwangan nga manok na ipanalitag makabihag sa tatay?
1: Di mas ako mukaon, oy. Siya may mukaon na nang iyang madaon niya gikas buwangan.
0: Isda na lang, Nay, ang mas mayo pa inyong sudanon kay mangidara na mo. Toon, Nay, nadawat man mo itong akong padala? Ato nakalabayng mga buwan, God?
1: Padala?
0: Nagtugon ko nga pagahinan mo. Mga upat na kabuwan ang nakalabay. Human nga nakaimpas-impas ako mga utang sa akong pag-aris abroad.
1: Padala?
0: Oo, Nay.
1: Anak. Wala man maka iskot nga nakabangin si itralin mong asawa man makahiskot kabahin nga na.
0: Wala?
1: Wala man gani na maglaglaag din hisok at nga na nilakaw ka. May na nakakatuig niya. Morag, tingali kaduha pa na nakanis balay.

0: Di man gud kinahibong lang ko ba, di pa baya kay dugay ko nagpadaw niya. Ingon nga, wala na ko nun ipalit nila sa project sa eskwilahan, unya wala po ko nun sudan. Kay ang sudan ko nung iyong paliton, igu-igu ra.
1: Upot sa igu-igu. Abinin mo, Florindo, magtibok ko sa pagpamalitoy kada simana. Unya ko mahurot na, mauna nga, wala na yun. Magpaabot na po mi sa imong budget sa sunod buwan.
0: Malagi, pero ayaw po rin tao na tipitipira ang mga bata niya. Uy, kay nanarbaho gani ko din islayo, nag-antos ko alang ninyo. Ha? Basta magamit lang yung sinarong niya, nagkaon lang mog mga lamian niya nga, di lang sad makadaot ninyo. Di ko ningon pilmi magkarnigod. Basta ang mga bata, kanang atong tulog ka mga anak. Ikaw ni mantigo niya, dahil kayo may naadis dool.
1: Di na ko ni mo ang isultihan ka bahay ni anak Florindo.

0: pamilya, oy.
1: Eh, mau ba?
0: Mau gyud. Dila mo makabantay tingali nako. Kay usahay direkta man ako sa bangko gud.
2: Oh, maupo di ay kay usahay ana mamedias mga remittance. Ana mi mo pada na mga pera padala. Og adto na i-receive sa pamilya. Ay, tagsarapotan ninyo makatapok ani. Kada semana kausara, doon ay usahay, masipyat pa yun.
0: Ah, masipyat kayo usahay kung medyo mabisita. Oh, inyo pa niyo, ako amlihan daan. Oh.
1: Kana-kana-kana kay, balkanang bugnaw kayo ba? Okay ka na kakakwano kay, bugnaw kayo. Oh, ako'y amlihan ni usaw.
0: Sige kay, kumpasana ni kay, bugnaw pa kayo. Ako nang i-arok mi.
1: Gabihan ni mo yaruk pa yoy. Huwag mag-ipagduduwa.
2: Bitaw, mo naman yung kanang kamil ba nga giwahaw kipag-ayo?

0: Kuya RJ, iagi na lang sa lingaw-lingaw ang pagkabuwag sa pamilya. Samtang tuwa dito na narbaho lagi sa laing nasod, Kuya RJ. Hangtod nga Pilares Ugilanon, nakauli ko kuya, nagbakasyon, kay mingaw nga mingaw na gigay ko kuya sa akong pamilya. Moto nga usa kay gayon ni ana, ipadayon ko sa pag asoy kining akong sugilanon.
1: Mga anak, kumusta na mo?
2: Ay, okay na pa. Bless me pa.
3: Mabless ka ni mo pa. Paamna ko pa. Kumusta naman ka pa?
1: Mga anak, okay lang ko. Kamu, ha? Kisa inyong kauban?
3: Si Tito pa. Si Tito among kauban.
1: O ba? Hain man siya. Ha? Hain siya, si Tito ninyo.
3: Naara pa ay. Na nagpatulong na din pa.
1: Uy, yan mo si Jason. Son! Ali! O, Noy! Noy! Musta, Noy? Okay lang. Ikaw?
4: Okay na po. Bati na kayo po, Noy.
1: Oh, ayon ba si... manang ni mo?
4: Oh, ambot lang. Huwag man mo ba, Noy? Kamera may gi... kining... kamera may gipasundo sa imagod.
1: Ah, mo ba? Panganak, nganong mo mantod mo sa bayang inyong inahan?
3: Ambot ato pa. Wala man si mo

Eh, darling. Gimingaw lang kay Kulimuday. Kumusta naman, ha? Okay naman. Huwag ka ba malipay din ni anak ko na eh. Nakoy gift ni Monya, ha? Sigurado ko malipay ka. Kay usabi agad na sa imong

0: kasgutan atong panahon nga pa ko makalarga. Ha? Karon nakauli na ko. Ako yung gituman.
1: Oh, unsa man na di ay?
0: Ah, nabagoy. Gift. Surprise nga. Isultidaan. Unya na. Mahibawar ka. Oh.
1: Timba sa.
0: Nganong nagdaot ka man pagayo?
1: Oh, nagdaot?
0: Nagniwang ka pagayo ba? Natakda na magutaon ko sa sinultian sa kumakaubanan itong Cebuano po. Kana magong nagdaot kung dito na Cebu sa Visayas, kana bang nagniwang? Oh, Tod, lagi nga nung ikaw nagniwang makapagayo.
1: Oh, nagniwang bagod, uy. Wa man good, maura man ni akong lawas. Nabaguhan ka lang siguro kay, siyempre, taod-taod naman tang wa magkita. Magka-istorya man, di na ara sa cellphone. Mauna nga, ingon ana ang imong isulti-gisulti. Ang imong pagkakita na ako, nabaguhan ka.
0: Oh, kung sa bagay.
1: Pilagod ka ka to, inginawa niya. Karon pagbalik ni mo, siyempre, babaguhan giyon.
2: Mama?
1: Alik din eh.
0: Oh, Mama? Uy, wala gi ko makabantay ng bata agad ganina. Kinsa man eh?
1: Ah, kuan, anak ni kuan God ni Myla ba?
0: Myla?
1: Ay, anak ko ni Myla. Ako manghud ba?
0: Oh, anak ni Myla? Oh, namabdusa si Myla?
1: Wala di ka kabantay nga. O ba ya? Wala na siguro maka, wala na ka na ako ma-update eh. Na mabdus siya, oy.
0: O ba? Oy, Dong. Please, titito.
2: Kinsa man siya, Mama?
1: Ah, pag please. Si Tito na ni mo. Sige na, please.
2: Sige, mabilis ko.
0: Oh, please good kay... Ano matagang takag-chocolate kay di ka mabilis na? Di yung ka matagag-chocolate.
2: Ingat ako, anak kaon. Kana-chocolate, kalami man na kayo.

0: Kuya RJ, ingon ni adto ang akong pag-iabot diri sa Pilipinas. Malipayon kay kuya kay siyempre gikauban ang akong mga anak, ang akong pinalanggang asawa. Nakaduaw po ko nga tuwila ni nanay tatay. Taon-taon na po din taon yun nga wa maka adto dito kuya kay kining akong asawa manggod. Di po kay tigduaw kung wa ko kuya RJ.
1: Ay, tagsaramang good makaanisi. Idralin kon panahon nga wa ka din he. Sayod na biyagod mo na yung dilikay ko po ko lagan. Unya, madara ko kung naa si Florindo. Mo na makaanhi.
2: Ay, maumitaw yun. Kung makabalik na si Florindo, among anak nito sa gawasan nasun, ali-ali kagun gihapon din he. Umanulangin mo among mga apo kay bigaon may hapon mis mga bata ba. May nalaga makasuri-suri po sila nila.
1: Bitaw, ang ilang mga igagausahay mo anin ni Adlong Domingo, magpangita po sa imo mga anak ka, Florindo.
0: Oh, anin ka din dahil usahay. Bisag di lang good pirmi ka na si Mana, good. Salang-salangon na limugod.
1: Siguro, sige lang na itay pohon mo, anira ko din eh. O, paano na ko ang inyong mga apo? Lagi kay may nalang magkatapok-tapok po. Bahala guwagod si Florindo. Basta at least kamo sa mga bata makaanisab.
0: Oh, sige na eh. Ato sa tagmerkado ta. Kaya mo palitag kilaon tingali dito. Guman pang mga sudano nito mananaw ta.
1: Ikaw?
0: Mohapit lang may unyanay ha? Tay?
2: Sige. Pag-amping mo ha. Kusog ka naman panagan. Huwag ka na naman ana na yung motor.
0: Statay po noy. Huwag ka ba tay? Basa ako tay. Mohapit ako niya dito tay ha tay. Kaya ihapit po na ako. Magpalit ko og sudan na lang ninyo.
1: Sige. Salamat daan kung mau ka na.

0: Oh, pabalit ang resusay mo mga kinanglanon.
1: Sige no, mas maipot tingali kay aron nga.
0: Aron nga ta magbalik-balik ba? Total na naman ta diri. Pabalit na lang niya kay para pustan man. Total, naumlaw man nag kasudlan ng atong motor na may U-box niya. Pwede na po, dog di magkayap. Magpakyan lang ko tag-tricycle niya agad para nga kakargahan.
1: Ah, grabe po na. Uy, magpakyaw yun. Mga sabon naman ang akong pamaliton niya. Mga makaon-kaon sa mga bata.
0: Lagi-lagi kay, gusto na ba ito mga bata nga na ay masima-sima? Labi pa itong imong pagumangkon? Nga, di na ba yun makalikay? Di na magpapugong mo yung yun nga magpapalitong makaon?
1: Lagi-lagi. Di rin siguro tao sa pikas nga instante.
0: Oh, sige, magsunod ako ni mo. Magda ako aning cart, oh.
1: Oo, sige.
0: Uy, Dai! Ikaw mali na, Dai!
1: Bernie?
0: Mayun ako kay imog yung kong nailhan. Kaysa pa manilain, guwapa ni mong amiga. Ako, biyag yun.
1: Ikaw, kid Bernie pa. Imog yung kong pakurat-kuratan.
0: Uy, nibalik yung mong kasiksi ba? Nibalik na yun yung mong kasiksi human sa imong pagpanganak.
1: Bernie.
0: Bitaw, walay halong komedya. Ni guwapa kag samot, Dai. Human imong ipagkatao ang imong anak. Dakunan no. Pilamayin at niya karon.
1: Bernie.
2: Dong, matod sa doktor, kinahanglan siyang operahan.
3: Ayaw na, na ako ipadala diha. Ipatubar ni nanay.
4: Rafa Herbal Capsule, kadaghan na sa ako gitumar.
2: Sunayan na to ni, ug mag-ampo ta sa Diyos. Sige nanay.
5: Rafa Herbal Capsule, pinakabago, pinaka-epektibo. Rafa Herbal Capsule, dunay mga piniling sangkap nga mopaubos sa high blood pressure, constipation, kidney problem, rheumatism, reproductive problems sa kababayen-an, mutunaw sa mga bukol-bukol sa lawas, lung problem, mukontrol sa diabetes, mupakdang sa heart failure, anti-cancer, anti-oxidant, palambo sa memorya ug pagana sa kaon ug tulog.
2: Pagkamaayo gyud sa Rafa Herbal Capsule.
6: Nay, kumusta naman ka?
7: Si Aana, makapanglaban ha, makapanilhig, makatugas na sa uma. Salamat na ka sa imong gipadala nga Rafa Herbal Capsule.
6: Salamat sa Diyos, Nay.
2: Rafa Herbal Capsule, daghag sakit, cure all. Kung nagtumar ka sa Rafa Herbal Capsule.
5: Mapalit sa mga suking butika, authorized dealers, ug niining istasyon.
2: Ang balon, check! Ang gamit sa school, check na check! O sige na anak, dili magkiat ha?
8: Naapakay na limtan ma!
2: Unsa man?
8: Ang Rafa Herbal Oil!
2: Dali anak, kahaplasan ta kang daan!
8: Aron, dili huto yun sa upo. Kung panington, dili panuhot. Kanunay kong haplasan sa Rafa Herbal Oil. Bye, Ma!
2: I love you, anak!
8: I love you, Rafa!
2: Unsa to?
8: Oh, Mama di ay!
5: Rafa Herbal Oil. Adunay mga pinasahing sangkap gikan sa piniling herbal. Giitos, gi-purify, o gihimong epektibong haplas. Ang Rafa Herbal Oil. Dili ka paakulong lamok, makahupay sa panakit sa kalawasan, labad sa ulo, ubo, hilanat, subaw o trangkaso, butod o sakit sa tiyan, panakit sa kabukugan, o nang hubag ng mga kaugatan. Maayong haplas sa babaeng mabdos, pinakan sa mga insekto. Maayog yun ang Rafa Herbal Oil.
8: Di paningot mang kagmaayo, apo. Hutuyon ka na siya, ubo. Dili, lula, oy. Kay haplasan na ko ni mama sa Rafa Herbal Oil.
5: Rafa Herbal Oil. Mapalit sa mga butika, authorized dealers, ug niining istasyon. Gusto kang magkapi? Nang magkapi? Nang magkapi. Pero dili kanila ipakapi. Taas magugkong uric acid.
9: Taas ang akong blood sugar.
10: Di ko kaginhawa, oy. Mohoot akong dughan.
2: Nagpasabot lang ka na nga dili healthy ang inyong kinainom nga kape. wala mang katidi. Basta kanang kape nga magdala o kaayuhan sa atong kalawasan.
10: Naabagod?
2: Naaoy, kinio.
10: Rafa Herbal Coffee? Bago pangalan?
2: O gatong kasaligan?
10: Rafa Herbal Coffee?
5: Kalami nga mutagbaw sa atong kahidlaw sa kape. Para to na, puno pa sa sustansya nga gikinahanglan sa atong panglawas. Kaya ang Rafa Herbal Coffee, adunay spirulina, turmeric, mangustin, moringa o green stevia.
10: Pwede na?
2: Pwede na kaayo. Walay side effect. All natural ang Rafa Herbal Coffee.
10: Kande ba o'y kape? Makatagbaw sa kalami? Makaayo sa atong gibate?
2: Kaya ang Rafa Herbal Coffee, barato, sustansyado o lamian kaayo.
5: Rafa Herbal Coffee, mapalis sa mga butika, store outlets o nining istasyon.
10: Bayad ko, day.
8: 100 ka paninoy.
10: 1,000 na, oy. Modos mo, ha? Ayaw ko gilara.
11: Excuse me, sir. Na-ailinti, oh. Tanawa kong pila.
10: 100 na, day. Ay, sorry, ha? Hindi naman gogo kaklaro.
2: Hanap nga pananaw, mata nga dunay pterygium o cataract. Kini ang ipatak. Rafa Eye Protect. Usa kini ka liquid alkaline solution nga may elevated pH level gikan sa alkaline ionizer nga maoy nagunang sangkap nga mutabang pagpatinaw sa pananaw. Mulimpyo sa atong mata, mutunaw sa cataract o pterygium. Mutabang usab kini sa tear film production sa atong mata. Aron nga maoy mulimpyo, mupawagtang sa luha-luha o di magkatul-katuluhap do sa ngatong mga mata. Rafa Eye Protect.
8: 1,000 malagini. 100 naman to. Hanap kihapon, oy.
10: Klaro na kaayo, day, oy. Ibong kagwapa.
8: Klaro di ay, ha?
10: Agoy.
8: O niya, noy. Klarong aninipon.
5: Rafa Eye Protect. Mapalit sa mga butika, authorized dealers o niining istasyon.
0: Sultihi ko, ha? Sultihi ko!
1: Fiorindo, nasakitan ko na. Imo kong gituok.
0: Sige, ha? Kay ipiton ko ni pag-ayo ang imong liog. Ipiton ko ni pag-ayo ang imong liog. Kung nili ka mo sulti sa kamaturan! Ipatuyo ko ni mo, ha? Gihimo ko ni mong kuanggol? Nanalbaho ko sa gawa sa nasod. Alang sa itong kaugmaon. Sa itong mga anak. Apil ka na. Tungod sa itong mga pangandoy. Apan.
1: Lirindo. Lirindo po ay inako.
0: Undili ka mo ang kwan. Piton ko mag-ayo. Kini mong liog, ha?

0: söylengil pa. Ne wala na kasultini mo pa.
1: Saan man god pa, nga daan man migig na ni mama, nga di dyo daw mi pasultihon sa imo pa.
0: Nugit pa, na ako na dilimay may tabo na mo. Kung tuganan ka na mas tinuod pa. Mga anak, naninkamot ko. Dito sa gawasan na son. Alam ninyo na akong pamilya. Apan, ingunini lang ang iba o sa inyong inahan. Pasailo ako ninyo. Apan, diliog-dili ko na. Diliog-dili ko na mapalabay pa. Kaniadto, nakahimo na po siya sa pagluib nga rin ako. Ikaw po sa, ikaw po sa alang among anak.
2: Mubo po.
0: Doon na sabi siya eh, kabit. Ipalabay lang ako to, kaya dili ko gusto mabungkag ang among nabuo nga pamilya. Apan karon, dili og dili na mga anak.
3: Naragod ni mo pa, unun sa imong plano pa.
0: Nilakaw naman sa si mama.
1: Nilakaw na diyon. Wala na ganiman ang head pa.
0: Ay, mong kabalaka mga anak. Bisan wa siya. Kaya ko kamong buhion. Mas maayo pa na lang siguro nga wala siya diri sa atong panimalay. Nung kanaa, pero iya kong gilimbungan harap-harapan. Iya pang ipatuo. Ngayong pag-umangko ng bata nga niya din niya. Niya din ipapuyo sa itong panimalay.
1: Paamo man itong igsuon.
0: Iya kong himong ututo. Wapag hindi maplastar ang kwarta nga akong kinitaan dito gawa sa nasoda.

Kuya Arj, labihan ka sakit ang akong kasinatian, kuya. Gilimbungan ko sa kong mahal nga asawa. O magig ko mag-expect na mahimo niya pero maumagyoy na padulungan, Kuya RJ. Akong nasairan nga naguban gyud sila sa kong asawa o katong nakamabdos niya. Ang iya ding kabit. Nga gihingan lang og game, Kuya RJ. Ambot, ugasa na sila karon. O manan to, Kuya, nibalik ko abroad niya. Doon na ako katuig pag human, niuli ko, nagnegosyo na lang para mapukusan ako ang pag-atiman sa akong mga anak. Sa ilang tulo. Kuya, ni human na ang Duhas College. Ang usan na lang, may naan nagpabilin ro ng eskwela. Second year college na, ang usa. Naasa dakbayan, Kuya, sa Butuan. Sa karon, wala ko masayo kung saan na kaya status nila ni Adraline sa kong asawa. Kasado mi pero magunsaman ko yang maguban mi nga iyara man kong gilimbungan, iyara man kong giingon sa giwadan og bilis ang kinabuhi kuya. Kaya man kong gibaylo sa lain. Balag maginusara ko. Balag mahimo kong ingunani. Mahimong single na lang hangtod sa hangtod nini akong kinabuhi. Kung asa ko taman mabuhi kuya. Kaysa makiguban ko sa asawa nga maluibon. Karon Kuya RJ, doon ako yung mga babae pong nagustuhan baya pero gipugnan ako kung kagalingon. Nalipay naman ang puko kay Nana Magukuyo sa kaapo, Kuya. Nga anak sa akong anak sa mga lalaki, Kuya. Nga doon na naitrabaho sa pagkakaroon ng panwa pa sila ay gyud hingpit magbinyo. Kuya RJ, manginaot ko ang kini akong kaagi makahataguntag pagtulunan po sa uban. Nabinaa sa mga OFW na nagpaminaon ning imong programa. Salamat kay sa kagayunan nga usa sa mga nahimong usa ko sa mga nakapadaog tampo sa imong programa. Imong letter sender, Florindo.

Bueno, may gala inyo na bati ang laing sugilan ng Dres Aton Tolomanon na pinagi sa atong sender may gala nga si Sir Florindo. Salamat kay Sir Florindo. Inout nga okay ka na karon na human sa mga kasinatian nga dili pod basta-basta gyud sa imuhang kinabuhi o man sa imuhang pamilya, imo mga anak, no? Nanagid na magitay tagsa-tagsa ka mga pagsuway nga mahimong atubangon. Apan ang mahinungdanon nga kita, maisugon lang yun nga makigaasdang mo atubang nining tanan. O ga, syempre, dili magpakawa sa paglaom ang hope yun mo'y pinaka-importante. Nga, syempre, salig pod o mangayo giya sa atong labaw nga makagagaho. Magitay mahimo lagi kung ang ato lang pagkakita, ato lang pagkatawahan o ng atong saligan. Kinahanglan magyud nga mo hangad tangad tuniya sa matag karon og unya tungod sa mga pagsuway nga atong gipangatubang. O problema lagi pud usahay kay disera man sa tamay gala makadumdum niya pag duna na tamay gala ay problema nga giatubang mo punay di sad maayo may gala nga kana bang palandungon sab, no? Sa kanunay kasakit kalipay mo dangop gyud tangad tuniya mga higala. Mga sukitig paminaw, ay kalimot ha ang atong programa nga Dear Kuya RJ. Hatod ka ninyo sa epektibo

Kanita katog og tarong in town. Makatog ta niya putol-putol. Niya kung gamay ra pong kasikas, makamata na inta. Oh, inana nakapait ang insomnia niya. Pagkamata ni mo, di nakakabalik og tulog. Di ba? Mga bukol-bukol sa karawasan, sama sa goiter, cyst, tuguban pa. Kanang mga heart disease niya, kidney problem, urinary tract infection. Kana pong makonstipate, kana minaw nita kabawas, mas tinang lisod kayo na, oy. Bugat kay ispaminaw na kana mga wa nagikinanglan sa lawas iangay unta na ipagawas pero dito di ta kapagawas kay di man normal ang ato pag kana laging ato ang digestion may gala oh ma murag ingon sa nabarahan ba ay mo kabalaka na kay makatabang may gala ang atong adlaw-adlaw nga pagtumar sa Rapha Herbal Capsule makatabang ni pagpahil may gala sa ato mga kakulian sa lawas. Ang Rapha Herbal Capsule manggod antioxidant mo fight pagini-an ang cancer. Anti-inflammatory immune system booster po ni. Munang dili ka magluya ko magteka ani kanunay. Mo pa-reduce po ni sa imuhang blood pressure. Imuhang cholesterol. Imong bad cholesterol yan. Nag-awas-awas na. Ay, kumpiyansa, oy. Oh, ma-prevent po na ni Rapha Herbal Capsule ang cardiovascular.

0: sa adlaw-adlaw nato nga panginabuhi. Ikauban pinagi sa pagtumar, pinagi sa pagpinalipod sa atong lawas, adlaw-adlaw nga tumada Rapha Herbal Capsule. Mapalit may galang Rapha sa mga sukin inyong farmasya at butika. Kato mga hilig po diha mga PAI, mga pita, kauban ng Rapha Herbal Coffee, mapalig-on sa atong kusog adlaw-adlaw. Dili ta ma-stress, di ta magunahuna diag mga negatibo, positibo atong pangunahuna. Aron nga makabot ato itong mga goals sa kinabuhi, ato mga aim sa ato ang kinibang kinabuhi, mga igala. Mga pita kanunay, kaping herbal, natural, way halong artificial o chemical. Ato lang po itambag nga dapat ang atong water, ani, ang atong hot water, tunga lang po sa magkapin, may galing. Ito palabihan kay puno-puno, ha? Kay herbal man, hindi maningon commercial coffee. So, saktuhon na nato sa tubig, timingon na nato, nga ka nang matamtam na ito ay ang kalami. Ang ato pong Rapha Herbal Oil, may gala. Pagkanindot na lang yun, mga haplas, magpamasahi. Kung Rapha Herbal Oil ang ato, may galang gamiton. Ha, Rapha Herbal Oil na pagkalanghalang bugnaw, humot, nindot kayo sa paminaw, may galang. Rapha Herbal Oil. Kapartner po nini atong Rapha Herbal Rabha, ayaw kalimti kanunay. Rabha nang ganing, imong gipangita kining arabo, makatagbaw ni sa imo kay halang, bugnaw, humot, manuhot-suhot, magsunod-sunod, pwede rin hindi na ka magamit og perfume. Oy. Kanina lang atong rab kay humot man kaini. Rapha Herbal Rab, pahidrahupay na. Kuya RJ, nami kakulian sa mata, unsa na gitingan sinyong produkto nga makatabang, ani? Abisan pagwa pa kay kakulian sa mata, makatabang na nidaan para ma-prevent ang kanang glaucoma, pterygium, astigmatism, uguban pa kanang pangatol sa mata, abog-abog, kanang pagpamula. Katabangan ka na igala, pinaagi sa atong paggamit, pagpatulo. Rapha Eye Protect, ha? Ipatulo, usang atos doa kapatakada matabuntag udto gabi. Bisag mo lapas pa na okay ra kay natural mamasangkap, ana. Rapha Eye Protect, pananaw klaro, mata protektado. Mao na yung mga produkto, ha, nga giapod-apod o ginama sa RCC Herbal Products. Ya, kung gusto ka, ikaw nga naminaw karon, gusto ka nga mag-dealer, gusto ka nga mamaligya, gusto ka may mong authorized outlet, sa gamay lang nga puhunan, authorized outlet na ka, i-announce ka na mo diri mo nang matud-an gi kas mga customer sa inyong dapit sa mga users sa Rapha nang ay kabalaka. Contact lang inoon ka para sa dugang impormasyon 0948-129-6249 or sa PICAS linya sa atong Globe Line 0927-147-8893. Magnegosyo ta, makatabang ninyo para sa livelihood usab ang Rapha Herbal Products. Nakabaligya ka na, nakaginansya ka na, mga igala. Nahimong healthy pa imong tibok pamilya kay unay man mo sa paggamit sa mga produkto sa Rapha. Okay, ana lang kasimple niya, gawas ka mapalit sa mga authorized outlet na po diya sa mga parmasya butika gihapon. Duol sa inyuhang mga lugar. Sa Salvation, Rejoice Sari-Sari Store, mapalitan na apod sa Purok 14, Mulabi Street, Poblasyon Bayugan, na apod sa Express Radio La Paz o sa uban pang mga butika. Kinigyapon ninyong Kuya RJ, dengan salamat sa pagpaminaw, hinaut kitang tanan. Sa Dios panalanginan, bye-bye o pag-ayo-ayo. Hangtod sa sunod igayon.
1: Lucky Radio. Suerte.
2: Pasaylo ako. Gibasulan ko lang akong gibuhat. Nagmahay ko.
3: Hain ka sa dihang nagkinahanglan, minibo. Sa dihang nag-ilait mi sa tumang kalisod. Huwag karun, mangayo kang pasaylo. Dili o dili ko ka na mahimo.
2: Maluoy ka.
3: Bahawas ako ang tubangan. Drama lang ang tanan. Ako di ay si Manay Sol.
4: Og ako sab, si Kuya Jeff.
3: Og sasama namong dramatista sa radyo, dapat walay sipon, walay upo.
4: Dili basta-basta mapagaw, kay tingog rin puhunan na. Busa, nagtumarmi sa Rapha Herbal Capsule.
3: Oo, higala. Epektibo mang good ang Rapha Herbal Capsule. Kasaligan gyud nga mudipinsa batok sa mga balatian. Busa, kamudiha, ayaw paulahi samtang wa pay kipati. Tumar permi sa Rapha Herbal Capsule. Rapha Herbal Capsule. Daghag sakit, cure all. Kung nagtumar ka sa Rapha Herbal Capsule.
4: Mapalit sa mga suking butika, authorized dealers, ug niining istasyon.
3: Ang balon, check. Ang gamit sa school, check na check. O sige na anak, dili magkiat ha.
5: Naapakay na limtan mo. ma.
6: Unsa man?
5: Ang Rafa Herbal Oil.
6: Dali anak, kahaplasan ta kang

0: daan.
1: Aron, dili hutto yun sa upo. Kung panington, dili panuhuton. Kanunay kong haplasan sa Rafa Herbal Oil. Bye, Ma!
2: I love you, anak.
1: I love you, Rafa.
2: Unsa to?
1: Oh, Mama, di ay...
3: Rafa Herbal Oil, adunay mga pinasahing sangkap gikan sa piniling herbala. Giitos, gi-purify o gihimong epektibong haplas. Ang Rafa Herbal Oil, dili ka paakulong lamok, makahupay sa panakit sa kawasan, labad sa ulo, ubo, hilanat, subaw o trangkaso, butod o sakit sa tiyan, panakit sa kabukugan o nang hubag ng mga kaugatan. Maayong haplas sa babaeng mabdos, pinakan sa mga insekto. Maayog yun ang Rafa Herbal Oil.
4: Di paningot mang kagmaayo, apo. Hutuyon ka na siya, ubo.
1: Dili, lula, oy. Kay haplasan na ko ni mama sa Rafa Herbal Oil.
3: Rafa Herbal Oil. Mapalit sa mga butika, authorized dealers, o niining istasyon.
5: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa Memo Smart Syrup. Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon ug maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
6: Kung maklaro nimo ang akong tinuod nga panagway, mahalon pagha ko nimo.
7: Uy, mausab sa akong gugma. Bisag hanap ang akong pananaw, tinaw ang pitik sa akong kasing-kasing.
6: Sige, ibuka ang imong mata. Atong patakan.
7: Unsa ka na?
6: Rafa, I protect. Napatakan ko na.
7: Ikaw?
6: Misi ka mangkod ang imong mga mata. Nakuyawan ka sa akong hitsura.
7: Kagwapa nimo. Murag anghel ang imong panagway.
6: Nasobrahan ra sa katinaw ang imong pananaw.
8: Hanap nga pananaw, mata nga dunay pterygium o cataract. Kini ang ipatak. Rafa Eye Protect. Usa kini ka liquid alkaline solution nga may elevated pH level gikan sa alkyon ionizer nga maoy nagunang sangkap nga mutabang pagpatinaw sa pananaw. Mulimpyo sa atong mata, mutunaw sa cataract o pterygium. Mutabang usab kini sa tear film production sa atong mata. Aron nga maoy mulimpyo, mupawagtang sa luha-luha o di magkatul-katulo hapdos ang atong mga mata.
3: Rafa Eye Protect, mapalit sa mga butika, authorized dealers o niining istasyon.
5: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya o stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa papaminod o kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
9: Buhi ko
6: eh. Dili lagi pwede lo. Pabirawan
9: eh. Ayaw kong buti. Buhi lagi ko de dio.
7: Lo, ayaw pag mag-ahi ba? Para rin sa imong kayuhan. Papukong sad.
9: Buhi ko.
4: Naon siya naman siya nag-apuha ninyo?
7: Ay, nagpapadlong na sadla.
4: Kay nga ano ba?
9: Gusto kong mangapi. Ayaw ko din yung pogge. Maluoy mo. Pagkapihan ako ninyo.
4: Ay, shush! Kapira man di ay. Buhi iapo.
6: La, bawal lagi kang lulo.
4: Ngayon ni ako'y dalang nga bago nga kape. Kaniyo!
8: Rafa Herbal Coffee? Wow!
3: Kalami nga mutagbaw sa atong kahidlaw sa kape. Barato na, puno pa sa sustansya. Nga kikinahanglan sa atong

0: Lucky Radio time. It is now 2:30.
1: 94.9 Lucky Radio. Swerte.
2: Help! Alert!
3: Kitang mga Pinoy, grabe gid kahilig sa kape. Sugod ratang di mo kaon, basta may kape. Ang problema, kaya atong di kape, magkadaot man sa atong lawas. Mag-hyperacidity na ta. Magpal-

0: appetite pa ta. Hapdos ang kutukuto o di na noon ta makatulog.
1: Ang maayong balita kay naay kape gamot ang baw sa atong kahidlaw o nagdalapag maayong benepisyo sa atong panglawas.
0: Rafa! Herbal Coffee!
1: Kalami gamot ang baw sa atong kahidlaw sa kape. Barato na, puno pa sa sustansya. Nagikinhanglan sa atong panglawas. Kay ang Rafa Herbal Coffee, adunay spirulina, turmeric, mangosteen, moringa o green stevia.
0: Rafa Herbal Coffee.
1: Busa, kung hilig ka sa kape, mag-Rafa.
0: Rafa Herbal Coffee.
1: Mapalis sa mga butika, store outlets o nining istasyon.
2: Hello, Day. Kumusta si Nanay?
0: Dong, matod sa doktor. Kinahanglan siyang operahan.
2: Ayaw na. Na ako ipadala diha. Ipatumari, Nanay.
3: Rafa Herbal Capsule. Kadaghan na sa akong gitumar.
0: Sulayan na to ni. Ug mag-ampo ta sa Diyos. Sige, Nanay.
1: Rafa Herbal Capsule. Pinakabago, pinaka-epektibo. Rafa Herbal Capsule. Dunay mga piniling sangkap nga mopaubos sa high blood pressure, constipation, kidney problem, rheumatism, reproductive problem sa kababayen-an, mutunaw sa mga bukol-bukol sa lawas, lung problem, mukontrol sa diabetes, mupakdang sa heart failure, anti-cancer, anti-oxidant, palambo sa memorya ug pagana sa kaon ug tulog.
0: Pagkamaayo gyud sa Rafa Herbal Capsule.
4: Nay, kumusta naman ka?
5: Si Aana, makapanglaban na, makapanilihig, makatugas na sa uma. Salamat na ka sa imong gipadala nga Rafa Herbal Capsule.
4: Salamat sa Diyos, Nay.
0: Rafa Herbal Capsule. Daghag sakit, cure all. Kung nagtumar ka sa Rafa Herbal Capsule.
1: Mapalit sa mga suking butika, authorized dealers, o niining istasyon.
0: Ang balon, check! Ang gamit sa school, check na check! O sige na anak, dili magkiat ha?
6: Naapakay na limtan ma!
0: Oon saman?
6: Ang Rafa Herbal Oil!
0: Dali anak, kahaplasan ta kang daan!
6: Aron, dili huto yun sa upo. Kung panington, dili panuhot. Ton, kanunay kong haplasan sa Rafa Herbal Oil. Bye, Ma!
0: I love you, anak!
6: I love you, Rafa!
0: Unsa to?
6: Oh, Mama di ay...
1: Rafa Herbal Oil. Adunay mga pinasahing sangkap gikan sa piniling herbal. Giitos, gi-purify, o gihimong epektibong haplas. Ang Rafa Herbal Oil. Dili ka paakulong lamok, makahupay sa panakit sa kalawasan, labad sa ulo, ubo, hilanat, subaw o trangkaso, butod o sakit sa tiyan, panakit sa kabukugan, o nang hubag ng mga kaugatan. Maayong haplas sa babaeng mabdos, pinakan sa maisikto. Maayog yun ang Rafa Herbal Oil.
7: Di paningot mang kagmaayo, apo. Hutuyon ka na siya, ubo.
6: Dili, lula, oy. Kay haplasan na ko ni Mama sa Rafa Herbal Oil.
1: Rafa Herbal Oil. Mapalit sa mga butika, authorized dealers, o niining istasyon.
0: Kung maklaro nimo ang akong tinuod nga panagway, mahalon pa ka ko nimo.
4: Uy, mausab sa akong gugma. Bisag hanap ang akong pananaw. Tinaw ang pitik sa akong kasing-kasing.
0: Sige, ibuka ang imong mata. Atong patakan.
4: Unsa ka na?
0: Rafa, I protect. Napatakan ko na.
4: Ikaw?
0: Misika manggod ang imong mga mata. Nakuyawan ka sa akong hitsura.
4: Kagwapa ni mo. Murag anghel ang imong panagway.
0: Nasobrahan ra sa katinaw ang imong pananaw.
8: Hanap nga pananaw, mata nga dunay pterygium o katarak. Kini ang ipatak. Rafa Eye Protect. Usa kini ka liquid alkaline solution nga may elevated pH level gikan sa alkaline ionizer nga maoy nagunang sangkap nga mutabang pagpatinaw sa pananaw. Mulimpyo sa atong mata, mutunaw sa katarak o pterygium. Mutabang usab kini sa tear film production sa atong mata. Aron nga maoy mulimpyo, mupawagtang sa luha-luha o di magkatul-katulo hapdos ang atong mga mata.
1: Rafa Eye Protect. Mapalit sa mga butika, authorized dealers o niining istasyon.
9: Help alert!
10: Kitang mga Pinoy, grabe gid kahilig sa kape. Sugot ratang di mo kaon basta may kape. Ang problema kay ang atong di kape magkadaot man sa atong lawas, mag hyperacidity na ta, mag palpitate pa ta, hapdos ang kutukuto o di na noon ta magkatulog.
1: Ang maayong balita kay naay kape gamot ang baw sa atong kahidlaw ug nagdalapag maayong benepisyo sa atong panglawas.
0: Rafa Herbal Coffee.
1: Kalami gamot ang baw sa atong kahidlaw sa kape. Barato na, puno pa sa sustansya. Nagikinhanglan sa atong panglawas.

0: kay ang Rafa Herbal Coffee, Adonai Spirulina, Turmeric, Mangustina, Moringa o Green Stevia.
1: Rafa Herbal Coffee.
2: Busa kung hilig ka sa kape, mag-Rafa.
1: Rafa Herbal Coffee.
2: Mapalis sa mga butika, store outlets o nining istasyon.
3: 94.9 Lucky Radio.

0: Kiling bahina, hatol tila ko sa Rafa Herbal Oil. Rafa Herbal Oil, maayong solusyon sa pamaol, sakit sa ulo, tiyan, sakit sa kalawasan, rhinoma, arthritis, stiff neck, varicose, bugas-bugas, maayong haplas sa mga babaeng buntis, gipanuhot, adunay kagid-kagid, kuto, kaspa, ug uban pa. Manghaplas kita sa Rafa Herbal Oil. Rafa Herbal Oil. Rafa Herbal Oil. Rafa Herbal Oil. Wala ang kakapoy.
1: Kini ang Lucky Radio 94.9. Moalagad kaninyo sa musika, kalingawa, o puno sa pagtulunan ng mga programa, labas ng mga balita, o mga hisgutanan sa katilingban. Kining tanan, inyong mapaminawan. Kini sa 94.9. Lucky Radio.
2: Lucky Radio.
1: Lucky Radio.
2: Lucky Radio.
1: Suerte. Radio.
3: Imperial Appliance Plaza, I'm number one.

kapayuganon o mga kasikbit na lugar, abli na karon ang Imperial Appliance Plaza. Imperial Appliance Plaza. Imperial Appliance Plaza. Bisitahin na. Manahimuta at bang sa LTO. Doon sa Gaisano Grand, Porok 24, Nara Avenue, Poblacion, Bayugan City. Imperial Appliance Plaza.

0: Sige na, tay. Imnananigin mong tambal.
1: Ayaw na, anak. Wa may epekto.
0: Ayaw pagpagawa sa paglaom.
1: Dawato na lang nato ang kamatuoran.
2: Manoy, ganigani mo'y suwayo.
0: Rafa Herbal Capsule tiha.
2: Nadunggan ko ni sa radio. Suway lamang!
3: Rafa Herbal Capsule. Pinakabago, pinakaepektibo. Rafa Herbal Capsule. Dunay mga piniling sangkap nga mopaubos sa high blood pressure, constipation, kidney problem, rheumatism, reproductive problem sa kababayen ana, mutunaw sa mga bukol-bukol sa lawas, lung problem, mukontrol sa diabetes, mupakgang sa heart failure, anti-cancer, antioxidant, mupalambo sa memorya, ug pagana sa kaon ug tulog.
0: Pagkamaayog yun sa Rafa Herbal Capsule.
2: Ay! Naguyod ka bang gudaan ang kabaw?
1: Magdaro ka.
2: Mabughat ba ya ka, Doy?
1: May balik ng kalagsik sa kong lawas. Pagka-epektibo sa Rafa Herbal Capsule.
0: Rafa Herbal Capsule. Daghag sakit, cure all. Kung nagtumar ka sa Rafa Herbal Capsule.
3: Mapalit sa mga suking butika, authorized dealers, ug niining istasyon.
4: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
5: Dako pasalamat sa mong produkto, sir. Kita po kayo katabang na mo, sir. Nasamad ko, sir. Dako kayo akong samad. Nasap-sap akong kamot na ang kuko. Nahurot yung kuko. Ako rin di aplasan. Pasalamat ko, sir, sa Wonder Herbal Oil kay nakatabang sa kuwa. O sa akong mga anak. Sakitang tiyan. Sakitang nipon. Ako gagamitong, sir, haplas. Ipainom na ko. Itagol ko tubig. O grabe ka efektibo, sir, sa Wonder Herbal Oil.
4: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Rayuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
1: Katok daw sa panahon. Kalamig higop o mainit nga.
0: Bing! Ang kape!
6: Di arati! Saluwa!
0: Rafa! Herbal Coffee!
3: Kalamig nga mutagbaw sa atong kahidlaw sa kape. Barato na, puno pa sa sustansya. Gagikinahanglan sa atong paglawas. Kaya ang Rafa Herbal Coffee, adunay spirulina, turmeric, mangosteen, moringa o green stevia.
1: Kalamig ba aling nga kape? Oy!
2: Rafa, manggod, pinasyahe, pinalami, pinakabarato,
0: og sustansyado kaayo.
1: Oy, si Darna!
0: Dili, ako, si Rafa.
1: Ay, mauba.
6: Ate!
0: Beng, ang kape!
6: Di arate!
0: Rafa! Herbal Coffee! Makatagbaw sa imong kahidlaw og makatabang pa alang sa himsog na panglawas. Kay sa Rafa Herbal Coffee, nagkape ka na, basko ka pa!
3: Rafa Herbal Coffee, mapalis sa mga butika, store outlets, og niining istasyon.

0: La la la.
1: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Krap Gold bay.
1: Ha? Sa Krap Gold bay? Pag-sure da bay. Ngano good?
0: Sukad nga ni gamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Krap Gold bay?
0: Wala pa day ka masayod bay. Ang Krap Gold daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormone. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakaninot sa Krap Gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Krap Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag o ipugas. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Krap Gold bay?
0: O bay, ang Krap Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mupalit kong Krap Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Krap Gold na ta.
3: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule, gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
4: Kung maklaro nimo ang akong tinuod na panagway, mahalon pa ka ako nimo.
5: Uy, mausab sa kong gugma. Bisag hanap ang akong pananaw, tinaw ang pitik sa akong kasing-kasing.
4: Sige, ibuka ang imong mata. Atong patakan.
5: Unsa ka na?
4: Rafa, I protect. Napatakan ko na.
5: Ikaw?
4: Misi ka mangkod ang imong mga mata. Nakuyawan ka sa akong hitsura.
5: Kagwapa nimo. Murag anghel ang imong panagway.
4: Nasobrahan ra sa katinaw ang imong pananaw.
6: Hanap nga pananaw, mata nga dunay pterygium o cataract. Kini ang ipatak. Rafa Eye Protect. Usa kini ka liquid alkaline solution nga may elevated pH level gikan sa alkyon ionizer nga maoy nagunang sangkap nga mutabang pagpatinaw sa pananaw. Mulimpyo sa atong mata, mutunaw sa cataract o pterygium. Mutabang usab kini sa tear film production sa atong mata. Aron nga maoy mulimpyo, mapawagtang sa luha-luha o di magkatul-katulo hapdos ang atong mga mata.
7: Rafa Eye Protect, mapalit sa mga butika, authorized dealers o niining istasyon.
8: Nindot na ginay mong sliding window o screen door, pre. Asa man ka nagkapataod, ana?
9: Ay, pre. Adto ko nagpataod sa Virgo Glass. Kaya ang Virgo Glass magod, pre. Gawas na barato. Mabiyabihon pag yun ang tagdumala.
8: Aha, mawa, pre. Ah, sige, pre. Bihaan siya kanako kay mo. Adto ko sa Virgo Glass.
9: Mga higala, bisitahe karon ang Virgo Glass. Virgo Glass. Sila mo serbisyo sa tanang aluminum and glassworks. Nahimutang sa Libre Street, Barangay Tagdatawan. Ning atong dakbayan sa Bayugan. Pangitaa lang ilang mga personal sa pagpanguna sa tag-iya ni Mr. and Mrs. Bubong and Joy Santa Ana uban sa ilang installer nga si Sherwin Choi. Matawagan sa 0930-447-3771 o kaha sa 0991-430-4100. Virgo Glass!
4: Sige na tay, imna na ning imong tambal.
10: Ayaw na anak, wa may ipik.
4: Ayaw pagpagawa sa paglaom.
10: Dawaton na lang nato ang kamatuoran.
11: Manoy, kanigani mo'y suwayo.
4: Rafa Herbal Capsule tiha.
11: Nadunggan ko ni sa radyo. Suway lamang.
7: Rafa Herbal Capsule. Pinakabago, pinakapiktibo. Rafa Herbal Capsule. Dunay mga piniling sangkap nga mapaubos sa high blood pressure, constipation, kidney problem, rheumatism, reproductive problem sa kababayen anda, mutunaw sa mga bukol-bukol sa lawas, lung problem, mukontrol sa diabetes, mupakdang sa heart failure, anti-cancer, anti-oxidant, mupalambo sa memorya, ug pagana sa kaon ug tulog.
11: Pagkamaayo gyud sa Rafa Herbal Capsule.
12: Ay, naguyod ka bang gud anang kabaw?
10: Hey, magdarok ka.
12: Mabughat ba ya kadoy?
10: Mibalik nang kalagsik sa kong lawas. Pagka-epektibo sa Rafa Herbal Capsule.
11: Rafa Herbal Capsule. Daghag sakit, cure all. Kung nagtumarka sa Rafa Herbal Capsule.
7: Mapalit sa mga suking butika, authorized dealers, o niining istasyon.
3: Lucky Radio. Suerte.

0: Lucky Radio Time. It's 3:30.
1: Kining a portion hatod kaninyo sa Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Tumara 20 minutos sa dili kapamukaon, makatabang sa lain-laing mga balatian sa panglawas. Batasan ang pagtumar. Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Di ka na mahasol, di ka na maguol, mga sakit di ka duol. Rafa Herbal Capsule. Mapalit sa nagkadayang farmasya, dinha sa inyong lugar.
2: 94.9 Lucky Radio. Suwerte.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
5: Mm-hmm.
4: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuha. Namang mo po'y mga melasma sa face.
5: Mm-hmm.
4: Murag dark spots siya, ana.
5: Mm-hmm.
4: Tapos ning-lighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala na mga punti ah.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Kung maklaro nimo ang akong tinuod nga panakway, mahalon pagkako nimo.
7: Uy, mausab sa kong gugma. Bisag hanap ang akong pananaw. Tinaw ang pitik sa akong kasing-kasing.
6: Sige, ibukang imong mata. Atong patakan.
7: Unsa ka na?
6: Rafa, I protect. Napatakan ko na.
7: Oh, ikaw?
6: Misi ka mangkot ang imong mga mata. Nakuyawan ka sa akong hitsura.
7: Kagwapa ni mo. Murag anghel ang imong panagway.
6: Nasobrahan ra sa katinaw ang imong pananaw.
8: Hanap nga pananaw, mata nga dunay pterygium o cataract. Kini ang ipata. Rafa Eye Protect. Usab kini ka liquid alkaline solution nga may elevated pH level gikan sa alkyon ionizer nga maoy nagunang sangkap nga mutabang pagpatinaw sa pananaw. Mulimpyo sa atong mata, mutunaw sa cataract o pterygium. Mutabang usab kini sa tear film production sa atong mata. Aron nga maoy mulimpyo, mupawagtang sa luha-luha o di magkatul-katuluhap doon sa ngatong mga mata.
9: Rafa Eye Protect. Mapalit sa mga butika. Authorized dealers o niining istasyon.
10: Hans, laptop and accessories. Hans, laptop and accessories.
11: Laptop nga brand new para sa pag-eskwela o trabaho, ayaw na og problema higala. At tuin na dayon ang ANS Laptop and Accessories kay naa sa ila ang brand new og second hand nga laptop sa bisan unsa nga brand. Brand new printer, Epson, Brother og Canon, bond papers, inks og uban pang mga accessories para sa inyong laptop sa parato lamang nga presyo. Aduna usab kini warranty sa tanang unit og naa usab silay kaugalingong technician nga anda mo alagad sa laptop repair, laptop cleaning, apps installation, SSD replacement, virus removal o daghan pang uban. ANS Laptop and Accessories. Pwede ninyo kontakon alang sa dugang inquiries 0966-783-8518 or 0930-395873. Pwede usab ninyo bisitahon ang ilang nahimutangan sa Kabarubian Space Rental, Purok 1, Valbueco Street, Poblacion, Bayugan City, Dalan, padulong sa Bayugan City Night Market. ANS Laptop and Accessories. Gidumala o gipanagiyahan ni Miss Julian Mahinay Suliman. ANS Laptop and Accessories.
8: Ang balon, check! Ang gamit sa school, check na check!
12: O sige na anak, dili magkiat ha?
13: Naapakay na limtan ma!
12: Unsa man?
13: Ang Rafa Herbal Oil!
12: Dali anak, kahaplasan ta kang daan.
13: Aron, dili hutoyon sa upo. Kung panington, dili panuhot. Kanunay kong haplasan sa Rafa Herbal Oil. Bye, Ma!
12: I love you, anak!
13: I love you, Rafa!
12: Unsa to?
13: Oh, Mama, di ay...
9: Rafa Herbal Oil. Adunay mga pinasahing sangkap gikan sa piniling herbal. Giitos, gipurify, o gihimong epektibong haplas. Ang Rafa Herbal Oil. Dili ka paakulong lamok. Makahupay sa panakit sa kawasan. Labad sa ulo, ubo, hilanat, subaw o trangkaso. Butod o sakit sa tiyan. Panakit sa kabukugan. O nanghubag ng mga kaugatan. Maayong haplas. Sa babaeng mabdos. Pinakan sa maensikto. Maayog yun. Ang Rafa Herbal Oil.
13: Di paningot mang kagmaayo, apo. Hutuyon ka na siya, ubo. Dili, lula, oy. Kay haplasan na ko ni Mama.
5: sa Rafa Herbal Oil.
9: Rafa Herbal Oil, mapalit sa mga butika, authorized dealers, o niining istasyon.

0: sa kooperatiba ang pagtanong og kahoy duol sa linya sa kuryente. Suportahan ta ang kooperatiba. Bayaran ta ang atong konsumo sa kuryente sa tukmang panahon. Kini nga pahinumdum hatod kanato sa Aselco, ang kaabag sa atong pag-uswag.
1: Paminawon ta ang testimonya sa makapabatuod kun unsa ka epektibo ang Vitron Syrup.
2: Ako si Dandan Pahe. Diri sa paglista, palitan na kuha ko ako og Vitron Syrup kay giganahan kaon. Makaon man siya pero timi-timi ba? Ako ni partik sa og Vitron Syrup. Abtik na magkaya mang itag kaon. Nagpasalamat ko sa produktong Vitron Syrup.
3: Vitron Syrup Multivitamin.

0: Aron dili na tabahasol,
1: dili maguol,
0: mga sakit,
1: dili kaduol.
0: Rafa Herbal Capsule, mapalit sa mga butika o authorized dealers sa inyong dapit. Sa Rafa, himsog ka!
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na ako ni siya nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, makita na na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun siya sa iyo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa iyo ang skin nga. Musmus siya, tapos basta maglugid ang iyong skin kung mga
2: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa Memo Smart Syrup. Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon o suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase. Dali magkataon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar. Ang Memo Smart Syrup, mas haitang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. Nakasinati ka ba? O kalit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
5: Oh my! Look!
2: Core Music 94.9 Lucky Radio. Suerte.

0: Samahan yung paglawas.
1: Ariana.
2: Mga karapa, kumustag may ngadlaw kaninyong tanahan? Welcome nila nga itong hamubo nga panag-uban. Atod sa mayang tumong sa RCC Herbal Products Trading, ang naghimo o nagapod-apod sa mga epektibo kayong mga produkto. Rapa Herbal Capsule, Coffee, Herbal Oil, Herbal Rub o Rapa Eye Protect, mga kaigalaan. Mga epektibo kayo na, kanang itong kapsula. Nabantog na ba ikid na may galas kadaghanan kung unsa na kay epektibo? O ka na bang naila na gina nila ba? At tested and proven na gina mga igala sa kadaghanan. Kung unsa na kanindot o epekto sa atong lawas. Labi pag high blood ka, diabetes ka, doon na kay taas ka kolesterol, o sa'yo dito makasabot sa itong lawas kay kalitraman tagkaluyang o umtatay trabaho, ay kumpiyansa na. Kay magsugo di ay diha mga higala ang mga seryosong balatian. Nga ato lang pasagdan, kay lagi magtuotag kanang wara ba. Pero di ay diha na ang sinugdanan kung atong pasagdahan. Tumar kada adlaw 20 minutos. Dili ka pamukaon, Rapa Herbal Capsule, mga pinalanggang tigpaminaw. Lakmitan sad nato ning atong Rapa Eye Protect, ha, kay hamubo raman ning atong panag-uban. Kining Rapa Eye Protect, mga higala, makatabang ni sa lain-laing kakulian sa mata. Oo, labi na ka-expose na karon sa gadget, cellphone, tablet, laptop, desktop computer, o bisa niya ng television. Grabe, mga higala, og kadaot sa mata, oy. Nang ayaw mo kumpiyansa, mga kaigalaan, siguraduha nga makapatulo tas ato mga mata ning Rapa Eye Protect. Sabi na mga idara, no, kay kasagara mo atake ning kakulias mata pag tiguwang na. Ha, makigbatok ning Rapa Eye Protect ni anang katarak, glaucoma, pterygium, sore eyes, eye stress, blindness, astigmatism, sudden loss of vision, computer vision syndrome, bisag ka ng diabetic retinopathy, mga igala. Mahimo na itong i-apply ang Rapa Eye Protect o sa katulo, o sa nga tusdua katulo, kada mata, katulos o sa kaadlaw, buntag, udto, o maskin gabi, may gala, before pata, matulog. Huwag na nagyay grabe nga kakulian ninyong mata, pwede po ninyo na i-hot compress, no? Atong i-hot compress, kuha tag-towel, atong i-humol kadyot sa init-init, unya, pigaan, ipiyong na itong mata, ipaibabaw din ang towel o niya humana na itong ipatuluan sa Rapa Eye Protect. Sigurado yung makatabang ni sa ato mga higalang mga mata, mga kaigsuunan. Nindot kayo ni gamiton, makatabang pagpahupay niya ng kapula sa mata, manalipod niya ng mga gagmayng ugat sa itong mga mata. Sensitibo ba yun na itong mata, no? Nang ayaw ginanyo lugod-lugura, kay ka ng paglugod-lugod, usasad na sa makaguba, hinoon yun sa atong mata. Panalip din ang mata kay mag-unsa na lang simbakog mabuta ta, ha? Rapa Eye Protect gamiti para nindot clear ang atong pananaw, mga pinalangga o mga minahal na itong ating paminaw. Ang ato pong haplas ayaw kalimti, doon ay virgin coconut oil. Humot kayo nga haplas, di ka manimahong idaran aning haplasa ni Rapa Herbal Oil. Ay katul-katul diha na ang mga igalay panakit sa hawak, labad sa ulo, ubo, pinaakan sa mga insekto, sakit sa ngipon, arthritis, rayuma, sinus, uguban pa. Gamit mo Rapa Herbal Oil. Gusto po mo grab, doon na po tayo Rapa Herbal Rub. Makatabang sa ninato, kanunay ang atong Rapa Herbal Rub. Mga pinalanggang tigpaminaw. O niya, panahon sa buntag, udto, hapon, o bisas gabi, eh. Kita mga Pilipino, di man sa magkumplito itong adlaw, di ta magkapangapi. Mga pigan ni Tadiris Kapi nga Herbal, Rapa Herbal Coffee, ha? Why sugar, stevia, nagpatamis, ani? Nili mga igala, makapahaplo sa tuntian. Anti-stress, makatabang pagyod, pa-boost sa atong immune system. Aron di ta magluya, adlaw-adlaw. Likay ka sa stress. Kung kape man o galing, mga pi man lang galing ka, kanang kape nga dunay maayong dulot sa imong lawas. Rapa Herbal Coffee. Kining tanan, produkto sa RCC Herbal Products, mapalit sa mga parmasya, butika o guban pang otorisadong outlet. Sa inyong mga lugar.

0: Natapos sa sabang panahon din sa itong tulumanon, salamat sa inyong pag-uban. Pinagi sa tabang sa Rafa Herbal para itas pagatiman sa itong lawas. Kay kini, ang tinuod gabahan din. Ang Ginoo, mag-uban ka na ito kanunay, hangtod sa sunod gayon. Bye-bye!
1: Suerte!

0: Like a radio time, it's exactly 4 o'clock.
1: Kini ang Lucky Radio 94.9. Moalagad kaninyo sa musika, kalingawan, o puno sa pagtulunan ng mga programa, labas ng mga balita, o mga hisgutanan sa katilingban. Kining tanan, inyong mapaminawan. Dinhi sa 94.9. Lucky Radio. Lucky Radio. Lucky Radio. Lucky Radio. Suwerte.

0: produktong hatid sa inyo ng SED Marketing Incorporated.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadalik kaninyo sa kasikas sa panglawas. Kasikas sa panglawas.
2: Luzon, Visayas, Mindanao sa kamayong adlaw, welcome sa atong pagpanag-uban. Adana pud kining atong tulumanon karon sa maayong panglawas. Atud kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay mga pagtabang. Ang mga kapsula igsuon dili kalimtan, mao kini ang mas makatabang sa atong kalawasan gumikan kay napuno kini siya sa mga bitamina, minerales ug usab mga sangkap nga napamatud-an gayon nga maayo ang pagkakombinasyon para lamang makatabang sa atong kalawasan. Ang ato ang SED Panyawan Plus Mangosteen, ang ato ang SED Panyawan with Garlic, apil panini ang atong SED Kogon Herbal Capsule, and of course, dili po nato kalimtan ang atong kape nga lamian kayo, ang SED Panyawan Coffee Mix. Talagsaong matang sa kape, higalag isuon, gumikan kay ang kunini ang mga sangkap nga napamatud ang makatabang sa mas maayo nga kahimsog. Ang purple corn, kung ginatawag nato ang mais tapol, aduna po kinay cinnamon o saka bark nga diin napamatudan. Nga dili lamang maayo nga isagol sa mga pagkaon, kung dili makatabang po kinay siya sa pagkontrol sa sugar level. And of course, aduna kinay siya mangosteen, nga napamatud-an nga taas ug antioxidant level, and of course pinagi lamang sa atoang panyawan nga tanom, nindot kayo ang pagkontrol sa atoang mga problema nato sa kalawasan. Diba ni kanuna igsuon nga ang mga produktong herbal sa SED Marketing napamatud-an nga maayo kaayo sa atong mga kalawasan. Alang sa katong mga kaigsuon na nato diha karon nga dunay pagtaas sila hang bad cholesterol, diba ni kanuna nga kining atong lawas nagkinahanglan man kini siya og cholesterol, no, gumikan kay moment kini siya ang atong ginasunog para mamahimo kining enerhiya sa atong kalawasan. Ang problema, kung kita mahiligo na kaayo sa mga pagkaon nga mamantikaon, kanabang namahaw ka o naniudto o usab na ni hapon, nga dunay pinirito, no? Na ay mga ginisa sa atuag. Sa kana sa mga makaingon nato nga delikado pud kayo sa atong lawas. Kaya ang mantika,

On nga ang sebo, apil pa niini ang sobrang mantika, musagol nga to sa itong mga dugo. Hinungdan nga doon ay pagtaas atong kolesterol. Now, mga higalagiso, na doon na may duha ka mga matang sa kolesterol sa lawas. Ang ginatawag na itong good kolesterol, nga may itong ginasunog para mamahimo na itong enerhiya ang kolesterol. O usap ka rin ginatawag na itong bad kolesterol. Ang bad kolesterol, con low density lipoprotein o sa kamatang sa kolesterol higalagiso nga maghatag o dagkong problema ka na ito. Abisan pagaling ang pag-angkon sa atake sa kasing-kasing o baka ka ng stroke o baka ka ng mga pag-angkon o mga heart diseases o guban pang mga major and chronic diseases, posible na itong maangkon. Tungod lamang kay taasa nga ito ang bad cholesterol. Atong i-control ang pag-consume nato sa mga mantika, mga higalagisuon. Kinahanglan nga at least kung mukaon manggali kita o mga mamantikaon nga mga pagkaon, kabulupod kita kung saon nato pag-controlar. No, ilabi na, pananglitan ka ng mga kaigsunan nato nga mahiligon sa soft drinks, ka ng mga bugnaw nga mga juices, ka ng mga bugnaw nga mga ilimnon, no? Ka ng bisag-bisag cold water lang. Kung ikaw magkaon o mamantikaon nga mga pagkaon, and then pag humani mong kaon, mo inom din kag bugnaw, kay nga tubig, imagina on sa mahitabo, sa imong gikaon nga mantika, di ba, mukaging to siya, mugahi. No? Karon mga higalagisuon, dako kay to siya ang faktor para mamahimong masagol sa atong mga dugo o usab mamahimong makadaot ka na to. And we're speaking about like mga tagas nga duration sa time. Mga pipila na katuig ni mong kinaon nga imong nana, ininom o bugnaw ng tubig. Hinungdan ni higalagisuon, posibleng magtaas ang bad cholesterol. Aga to ang said na panyawan with garlic, makatubag para ni ana. Munang kung ikaw igsuon na doon na kay problema sa ama ni ana, mga higalagisuon, timani kanunay, nga ang said panyawan with garlic, makatabang ug dako alang sa masmayong kalawasan. Timani kanunay, ang said panyawan with garlic, adunay ahos, banaba ug panyawan, nga di na pamatudan nga makatabang ug dako alang sa masmayo natong kahimsog.

0: Celebrity Kajik Soap ug said Celebrity Beauty Soap. Kasigas sa panglawas at ang ilang gihapon kini sa sunod ngay gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Mga kapanyawan, ani ang buhing pagmatuod sa kayuhan hatod kanato sa said Panyawan Garlic Capsule. Si Ma'am Lolita Longo, nagka-gallstones ni gamit sa said Panyawan Plus and said Panyawan Garlic Capsule.
2: Usa tong kinainom nimo?
3: Said Panyawan with garlic sir ug kaning said Panyawan Plus. Mao tong natunaw to ako ang gallstone niya. Ato ako ang fatty liver nag-stop pud og kasakit. Nagbalik kog pa ultrasound, nakita didto kay wala naman to ako ang gallstone. Lolita Longo, Barangay Lampugon, Lake Cebu South, Cotabato.
1: Basta tatak said marketing, tatak kining magaling.
4: Ang said marketing incorporated nga tigama sa said Panyawan Plus capsule, said Panyawan with garlic capsule, said Kogon capsule, said liniment oil, said Panyawan coffee mix, said Celebrity Kojic soap, said Celebrity with glutas soap.
5: Mudali taw sab kaninyo ning laing sugilanon. Mihilak na si Fanny.
6: Gigugma ta ka ma'am. Bisag pobre ko. Pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka.
7: Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag paagi aron mahatag ko nimo og karuway.
8: Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. Era, mga musimus, mga kakatuka. Wa mo'y katungod na mahigugma nako. Mahimong muhawag mo nako, pero dili sa aping, kung dili sa akong lapalapa.
9: Palayon ako. Dili ikaw ang akong kikinahanglan.
8: Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako.
9: Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma.
8: Wa mamatay si Fanny. Ni ako rinan.
9: Wa ko maginahanglan mo. Palayo! Palayo!

0: gặp mày khi lồn đất của
1: nga. Husto na, husto na, basta kanta niya, tabay ko may balik sa kani.
0: Dili na ka na mahimo kay patay ka na.
1: Buhi ko, huwag ko mamatay, buhi si Fanny.
0: Patay na si Fanny. O dili ka si Fanny. Ikaw si Panyang.

Me

Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanaw?

0: og karon ani ala isumpay ni atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha.
1: Padyang? Kalimpiyan ang tanahon sa susapayag. O, ang akong kasunis, ginabahan na. Panyang?
2: Di ako sa likod sa payag. Rinan, balik diri.
1: Nga nun na ka diha? O say...
2: Tanawa, naghimo ko garden palibot sa payag. Ninutramang tanahon, Rinan, ha? Kini mga buwak na akong gitanom, ako nagikuha dito sa dapin sa sapa. O kini mga bagon nga nagkatay-katay sa ibabaw, mga bagon kini sa panyawan, ang epektibong tambal sa mga sakit. Dili ba laing tanahon ang palipot?
1: Oh.
2: Rinan, nganong gitutukan ko nimo? Ingon ana, huwag ka ba makauyon sa kong gipuhat? Bati ba, ha? Rinan? Huwag ka ba makauyan sa kong gipuhat? Nasuko ka ba?
1: Nagkahibo ka ini nga, ikaw ra? Huwag ikaw ba nga nanguha ini mga bagong sa panyawan? Huwag ini mga buwak?
2: Huwag ko ikaw ba? Ako rang usa. Nasamad manggani ko sa dihang nagkuha ko sa mga bagong sa panyawan. Kay lisod man, may katkapam ko sa kahoy nga gilatayan ini.
1: Nasamad ko?
2: Pero gamay ra noon. O ani kaso, ang importante nga, napurmagid na ko ang garden nini sa likod sa payag. Pero, kung wak ka makauyon, di lang ko rin ipadayon. Ako ning gupon.
1: Ayaw gupa. Nakauyon ko. Nindot kayong tanawon.
2: Oh, ha?
1: Nindot kayong tanawon ng mga ihas ka mga buwak. Nga, gipandungan sa mga bagong sa panyawan. Dasig kayong tanawon.
2: Salamat ka, nakauyon ka. Og dinapa ko ilaing giandam para nimo. Dali,
1: ha?
2: Dali.
1: Unsa naman?
2: Basta dali lang, maihatag ko nimo. Dali sa tupayag.

0: Oh. Sige, kaon. Nabaw ko ganahan ka ini. Ato ni kakun. Imo na bahin, oh.
1: Apali?
0: Oh, apali. Ako na yung nakautan dito sa may isa pa. Miturok lang tingali ni iya diha. Tambo kay kunod. Og may kinakong pagkaluto. Dili hilaw, dili sadlata. Kamao naman ko.
1: Mo, kaon sa bagay ni?
0: Sa una, dili ko mukaon ini. Pero karon, pag dilaw na ako, lami man dahi kaayo. Ah, sige na, kaon na. Ato ni hotdo na.
1: Oh, sige, hotdo na ni. Ganahan kay kuning apali.

0: Ay, hala, Ma'am Caroline. Nagsuka-suk ka naman sad ka.
1: Baho diyan ang luna. Ay, padiulay ko. Magsuka ko si Ma'am Baho. Ludon ko si Ma'am Baho.
0: Unsa? Oy, parehas man na. Ako sad sa una, ludon sad ko sa imong baho.
1: Leche ka! Ay, kung bugal-bugal, ha? Baho diyan! Palayo! Kay musukay ko sa imong baho kung muduol ka!
0: Ah, ngiga! O niya kay parehas man ta. Kinsa may unang mo palayo ini nga parehas man ta ang giluod na to.
1: Bawa lagi! Bawa!

0: arinan. Gipus na di kang sutan o kanon o. Imuning baon. Inig at tulimos katubahan. Ah, di ka na molis inyo.
1: Um.
0: Di ba kasagaran sa mga... Busa

0: ni kang ubang ka na mo pirmi kay sa di madugay at sundiro naman ka
1: mamilyon na
0: pero nga nung dahon man saging nang iputo si mambaon muna ipabaon na ni Ma'am Caroline mo saman
2: di man si Ma'am Caroline ang nagputos kong baon wa na ko mag-antuan sa sinda
0: oy
3: nakong balita
0: uy si Luna
4: Luna
3: nakong balita tinood good na magdus ang ubaabot ni mong asawa may anak na mo si Ma'am Caroline
2: na Luna ang say buot may pasabot
3: dito Miss Doctor gahapon gabi na gani ming nauli among gipacheck up si Ma'am Caroline kinagsigig suka-suka og ang doktor mismo ang misulti mabdos si Caroline may umaabot ka nagyong anak amahan ka nagyod rinan
5: said health testimonies. Si Mrs. Concepcion Entrina, 61 anyos, tagalaak, Davao de Oro, nagpa-check up sa doktor. Migawas nga naghubag matud pa ang iyang tinai. Niinom siya og Sen Panyawan Capsule with Mangustin na alibyuhan.
6: Ang pending sa doktor mao tong hubag akinae. Sige, palit na lang ko si Panyawan.

0: Na ang mga produktong herbal sa SED Marketing makatabang gayud sa kalawasan. Ilabi na gayud kaning atong SED Kogon Herbal Capsule. Ang kapsula nga dunay gahom sa Kogon Plant, aduna pud kini siya'y banaba ug panyawan. Atong paminawon ang testator nga natabangan sa SED Kogon.
1: Actually sir, ang sakit na ko UTI. Sakit kayo ng likod sir. Tapos nagkurog-kurog na ko. Wala kayo ko ihi. Gamay kayo ihi. Hindi ako makatulog sir. Napailagnat.
2: Ano bang naramdaman mo? Hindi ka makatulog?
1: Sakit kayong likod nako.
2: Magbagihi ka.
1: Sakit kayo.
2: Sakit kayo.
1: Oh, tapos na inangatag sa ko ang acid kogon na kumbayaw. Mga itong giinom na ko. Mga itong nag-ayo ko, sir.
3: Nagakurog siya tapos nagahilanat. Tungod sa iyang UTI. Oo, ingon ko na unsa ka. Ingon siya nga kuan ng UTI daw ang iyang sakit. Nag-ingon po ko na tama-tama kayo may gihatag si kagawad na bulong. Amo to gihatagan ko siya sa kapak. Amo na to ang resulta na ayo ma siya.
2: Ano bang produkto na ginamit mo, sir?
1: Acid kogon, sir. Acid kogon.
2: Kogon. Sige po. Ano ang mo sir?
1: Richard Agan Lampino.
2: Taga din man.
1: Barangay Lampugon, Alex Cebu.
0: Ang SED Kogon Herbal Capsule na pamatudaan nga makatabang sa ato ang mga kaigsoonan. Ilabi na katong adunay problema sa urinary tract infection. Basta UTI igsoon. Usa lang ang atong sandigan, SED Kogon Herbal Capsule.
4: Inyo nabatian ang programa nga magahatod ka ninyo dugang impormasyon o kaalam. Hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay pagtabang, ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, ug ang SED Panyawan Coffee Mix. SED, alang sa kahimsog. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghan salamat sa inyong pagpaminaw.
5: Para sa kaharuhay nga way sama. Usara ang talagsaon. Kung haplas ang hisgutan, SED Liniment Oil ang tubag ni ana. Aduna kini saktong kainit ug kabugnaw nga nagadala og kahupayan. Natural, puro ang mga sangkap ug kini adunay nindot nga kahumot. Busa, dinhi na kita sa natural. Sa SED Liniment Oil, tangtang ang agay. SED Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma ug giapod-apod sa SED Marketing.
6: Dinagyod ka makalikay rin na. Mahibaw kung wa kay gugmaan ang Caroline. Pero wa ka na'y mahems. Kay mabdus naman gid siya. Imo man gid ng anak ang naasa iyang sabakan. Mauna na. Resulta na na. Imo man gid yung gihilabtan. Milihay unta ka. Kay wa man ka kay gustoan ng babayhana. Nagpabantang manoon ka. Naigo noon si Ma'am Caroline. Maminyo noon kag dili oras rinan.

0: sabak ka na yung mahimo. Emong anak ka nang gisabak ni Ma'am Caroline. O ako nang apo. O di ka musukot na yung pasagran ka ng bata.
1: Itabangi ko. Huwag ko'y gugmani ko, Ryan. Huwag ko'y gugmani.
0: Ang imong obligasyon sa bata mo yung una. Unsa ka mong taon, oy. Kung huwag kay gugman ni Ma'am Caroline, ang imong anak, saman. Huwag sa kay gugmas bata. Hupo-hupol mo dayon. Huwag ka na ikalikayan, oy. Naanag ka na rinan. Hubisagun sa pabuhaton mo. Doon na ka na ikakuhan. Dili ni mo mahimuli kayan. Rinan, kabus lang ta. Huwag maura na atong ikap po si Garbo. Mga responsablit ang tao. Muna yung mong naunaon niya, may mo itang responsabling tao. Huwag dilitan mo sa likway, sa bis, anong obligasyon, ngayon sa angon na ito. Usahan na yung mong huna-huna do. Pagkasli, si Ma'am Caroline, duwata siya nga, imong asawa, kay nagsabak siya sa inyong anak. Asa naman siya ka? Mula ka urobo tayo, Renan!

Ang siya pagsikrolayan sa mong anak. Pero bisa ko sa ano kong nauna. O ako may numdong gamay. Gamay nito po na mo. Bisag kubog ko. Pero imposible hindi ko magkamatkun. Bisag gamay. Di rin may tabong malimot ko sa tanan. Sabay ko mo hatun. Kung tinunod ka kong anak ang iyang isabag. Kasi may tabo sa bata. Libo ko. Libo. Ito ko may boss kong buhay doon. Ang tanan palos o yun kakong pagkaslan si Ma'am Caroline. Bisig si tatay, masuko kung hindi ko magpagkasal. Oh, uy. Uwan. Nag-uwan naman eh.

0: kani. Nanglot ako kipos ang tanan akong bilapan. Una nakapundat ang uwan. Kakusok ini uwan na. Ang karasunis na rin ang akong bilapan. Nabasag yung kamay. Pero maukara niya. Ako ning ilain pagkayay. Sirinan. Hain ka siya rin. Dili kitingali siya makaanhikay. Kusok pa ng uwan. Dili pa kamuto ning among payak mo. Dahon sa pulira man ang giatot ni Rinan ini. Uy!
1: Palyang!
0: Rinan! Ah. Meri ba lagi ka? Kabasa ni mo! Ah.

Sige, sige, talikod. Drapuhan kong imong likod. Katong imong t-shirt akong gilaban. Uga naman to. Wa to mabasa sa uwan. Mag-ilis. Ang karisunis, basa-basa to gamay. Pero, may mga to nimong gamiton. Natrapuhan na ta ka. Sige na, pag-ilis tayo, nakuka. Aron di ka panuhuton. Kadiyat ha, akong kuhaon.

0: Nakaluto naman ko.
1: Panihapon na lang ta. Dugay pa tingaling mo tuang ning uwana. Tao na, aron makapahuway kag sayo. Nauwanan ra pa ka. Rinan? Rinan, ayaw na pagkatug. Bangon una. Mga on-una ta. Kahit... Rinan? Kainit ni mo! Init kay ka! Gihilantan ka, Rinan!
2: Mga igala, kini si Gulyat. Aduna ko'y bag-ong na-discovery nga produkto sa SED Marketing. Kini mao ang SED Panyawan Coffee. Siguradong ganahan ka kay gawas nga labian, isog, suabi o ispiso ang timpla nini. Ang SED Panyawan Coffee, usa ka timpla lang nimo kung tinto ka na. O kini, makapalagsik sa atong kalawasan. Ang mga sakol, natural o epektibo. Busa, mag-SED Panyawan Coffee na kita. SED Panyawan Coffee, produkto sa

0: produkto sa Shade Marketing Incorporated.
1: Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ning sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitayang bruha, gidalit ka dato sa maayo ko bubuton sa Shade Marketing.
2: Nganong epektibo ang Kogon Herbal Capsule sa Shade Marketing? Kini gumikan kay nagaangkon kini sa mga sangkap nga napapatud-an nga maayo sa lawas. Aduna kini Kogon Grass. Banaba ug makabuhay ang Kogon nga nagaangkon sa mga antibacterial properties. Diuretic kun makatabang sa maayong pagpangihi, makatabang sa hypertension, ug usab ang pagsaka sa sugar level. Ang banaba nga antioxidant ug napamatud-an makapakubo sa bad cholesterol ug ang makabuhay kun panyawan nga all around nga makahatag og overall wellness. Mao kini nga kung ikaw naka-Shed Kogon, lawas nimo luwas sa balatian. Matabangan pa ka alang sa mas maayong panglawas. Basta Kogon, lawas bas Kogon.
3: Lucky Radio Time, it's 4:30. Kining bahina, hatol tila to sa Rafa Herbal Oil. Rafa Herbal Oil, maayong solusyon sa pamaol, sakit sa ulo, tingal, sakit sa kalawasan, rhinoma, arthritis, stiff neck, varicose, bugas-bugas, maayong haplas sa mga babaeng buntis, gipanuhot, adunay kagid-kagid, kuto, kaspa, ug uban pa. Manghaplas kita sa Rafa Herbal Oil. Rafa Herbal Oil. Rafa Herbal Oil. Rafa Herbal Oil. Wala ang kakapoy.
4: 94.9 Lucky Radio. Suwerte.
5: Atong paminawon ang nakatumarna ug magpamatuod sa kaepektibo sa Rafa Herbal Capsule.
6: Ako taga Purok size ko sa Agsor. Unya, ako ngalan Linda Beth Mendoza.
7: Unsay kasulti nimo sa paggamit sa Rafa Herbal Capsule?
6: Akong kuan, sa una gipa-admit na ko akong bana. Unya pag kuan, isa mi kasi mana didto, wala na na alibi. Unya ang iyang gibati sa iyang baga nga mag-ubos siya, unya gahi ungahan siya. Karon nga nag-try ko Rafa Herbal Capsule, naulian siya. Mao nga kamo nga naminaw karon sa Rafa Herbal Capsule, try gyud mo niya ng Herbal Capsule. Kaya epektibo kaayo ang Rafa Herbal Capsule. Maura.
5: Pagtumar sa Rafa Herbal Capsule, aron dili na tamahasol, dili maguol, mga sakit dili kaduol. Rafa Herbal Capsule, mapalit sa mga butika o authorized dealers sa inyong dapit. Sa Rafa, himsog ka!
3: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
8: Di ka kaginawa, murag ka gitook, naminod mong lawas. Then ang imong gigamit, Wonder Herbal Oil?
9: Oh, yeah.
8: So may giinom, gihaplas na ni mo?
9: Ako gihaplas na, gitatak na ako sa mga bata.
8: Niya, salamat kay ni mo, sa tingalan ni mo.
9: Ayun, neta kayo to na.
3: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, rhinoma goodbye.
10: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
11: Hege, hegop, hehe, kalame, ade.
12: Wow, super salap. Gaip ko.
13: Oh, unsa na inog higop-higop niya, ha?
14: Hala, may pulis!
13: Ah! Unsa na, ha? Unsa na?
11: Dali, sir! Apel di rin higop!
13: Uy, kahumot ko na, ha? Unsa ba na?
11: Igot, ane kahumot ang Rafa Herbal Coffee, sir!
13: Rafa Herbal Coffee?
12: Tilawi ka ni, sir! Di ba ganahan ka?
13: Baby, kalami! Kalami!
12: Rafa! Herbal Coffee!
5: Kalami, ngamutagbaw sa atong kahidlaw sa kape. Barato na, puno pa sa sustansya. Gagikinahanglan sa atong paglawas. Kaya ang Rafa Herbal Coffee, adunay spirulina, turmeric, mangustina, moringa, o green stevia.
11: Sir, higop na siya dya.
13: Unsa?
11: Sa Rafa Herbal Coffee.
13: Sige doy, timplahi!
5: Rafa Herbal Coffee, mapalis sa mga butika, store outlets, o nining istasyon.

0: mga bayuganon o mga kasikbit na lugar. Abli na karon ang Imperial Appliance Plaza. Imperial Appliance Plaza. Imperial Appliance Plaza. Bisitahin na. Manahimuta at bang sa LTO. Duol sa Gaisano Grand, Porok 24, Nara Avenue, Poblacion, Bayugan City. Imperial Appliance Plaza.
1: Imperial Appliance Plaza, ang number one suki ng Bayo.
2: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule, gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic ug usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado nga bag-o ang produkto nga imong mapalit, pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
3: Kung maklaro nimo ang akong tinuod nga panagway, mahalon pagkako nimo.
4: Uy, mausab sa kong gugma. Bisag hanap ang akong pananaw, tinaw ang pitik sa kong kasing-kasing.
3: Sige, ibuka ang imong mata. Atong patakan.
4: Unsa ka na?
3: Rafa, I protect. Napatakan ko na.
4: Oh, ikaw?
3: Misi ka manggod ang imong mga mata. Nakuyawan ka sa kong hitsura.
4: Kagwapa nimo. Murag anghel ang imong panagway.
3: Nasobrahan ra sa katinaw ang imong pananaw.
5: Hanap nga pananaw, mata nga dunay pterygium o katara. Kini ang ipata. Rafa Eye Protect. Usab kini ka liquid alkaline solution nga may elevated pH level gikan sa alkyon ionizer nga maoy nagunang sangkap nga mutabang pagpatinaw sa pananaw. Mulimpyo sa atong mata, mutunaw sa katarak o pterygium. Mutabang usab kini sa tear film production sa atong mata. Aron nga maoy mulimpyo, mapawagtang sa luha-luha o di magkatul-katulo hapdos ang atong mga mata.
6: Rafa Eye Protect, mapalit sa mga butika, authorized dealers o niining istasyon.
7: Papaminog sa gamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: 94.9 Lucky Radio.

0: 94.9 Lucky Radio. Suerte.
1: Importante nga masairal ang kahalangdon sa maayong panglawas. Kinahanglan natong ampingan ang himsog natong kinabuhi. Kauban ang mga produkto sa RCC Herbal Products Training, Rafa Herbal Capsule, Rafa Herbal Coffee, Rafa Herbal Oil o Rafa Eye Protect. Inyong mabati sulod sa pipila ka gutlo. Programang magpasabot, magpahinumdom o magpadayag sa tinuod nga gugma sa atong panglawas. Dugma sa maayong panglawas. Dugma sa maayong panglawas.
2: Mga karapa, kumusta? Welcome nini nga itong hamubo nga panaguban. Dalit kaninyo sa RCC Herbal Products Trading. Ang nagamaog nagapudapod sa mga epektibo kay nga mga produkto sa Rafa, doon na kitay Rafa Herbal Capsule, ang atong Rafa Herbal Coffee, Herbal Oil, Herbal Rub o Rafa Eye Protect. Mga napamatud-an na giniskatawhan nga epektibo og masaligan sa paghatag og maayong pagatiman sa lawas. Inaot pa nining higayuna, mahatag ang taninyog panahon nga makapaambit sa mga maayong balita o kasayuran mahitungod sa mga produkto sa RCC Herbal Products Trading. Tingali, bag-o kayo sa inyong pandungog ang ato mga produkto, no? Bag-o kayo sa inyohang panghuna-huna kung unsa ang mga produkto sa RCC Herbal Products Trading, mga kahigalaan. Ang atong Rafa Herbal Capsule, makatabang kaini sa ato ang lawas aron ma-maintain ang maayong sitwasyon ini. Palayo tas mga balatian ba? Manay pinaka-importante diha. Ang Rafa Herbal Capsule, usa ni ka food supplement, may galang, di basta-basta gyud ang formulation ni ini. Kumikan kay giagi, mangidi may gala sa makuting nga pagtuon, makuting nga pagsusi, una ni may gala gipagawa sa market ang Rafa Herbal Capsule, mga kahigalaan. Napamatud-an na ni sa daghan may gala nga mga laboratorio, mga iladong laboratorio sa Mindanao bisan sa kauluhan, mga kahigalaan. Una nga dili ta mabalaka sa atong pag-take ni ini kada adlaw kay safe kini kaayo, mga kahigalaan. Ginama gud ni RCC Herbal Products sa trading. Unya gisangkapan ni spirulina, duna sad mga higalay turmeric, mangustin, ingon man ang moringa og ang garlic, mga binating tigpaminaw. Una nga dili basta-basta, epektibo kay pang-research sa gunaon sa mga sangkap. Una nga kining Rafa Herbal Capsule, mga igala, makigbatok ni sa mga balatian. Unsa may sagad karon, mga igala, high blood, di ba? Mumuna kasagaran karon. Taas nga kolesterol, ingon man mga igala, diabetes. Unya kanang mga gibati di nga kaluyahon sa panglawas. Makatabang gikay may galang atong adlaw-adlaw nga pagtumara, Rafa Herbal Capsule. Epektibo kasaliga na pamatud-an na ni may gala sa daghan kay katawhan ang kaepektibo sa kapsula nga Rafa. Unang atong pangitao na, di ba sabas ko ni mga sangkap spirulina lang daan, malunggay o kamunggay, ilado kay na. Kargados mga vitamin at minerales plus na pagidulaw or kining turmeric, anti-cancer bayan na plus ang garlic, ilado kay ng pagpakunod sa blood pressure o kolesterol. Makapalig-on pagyod sa atong kasing-kasing o makibatok niya na mga impiksyon. Muna sa pangutan ng nganong Rafa Herbal Capsule man akong tumaron, kuya, tungod sa kombinasyon ni ining mga sangkap. Ang Rafa Herbal Capsule o sa kakusgan nga natural nga suplemento para makatabang pagpalig-on sa atong immune system. Pagpakunod sa peligro sa high blood pressure o diabetes. Mutabang po ni paglimpyo sa atong lawas aron matangta ng mga toxins. Maghatag og kusog og proteksyon sa atong tibok lawas adlaw-adlaw. Labi na tayo makakauntag mga bawal. Unya, wapag ito exercise. O, di ba? Muna yung usas mga hinungdan. Sige pag ikabilar. Tumar kita kada adlaw. Rafa Herbal Capsule, mga kaigalaan. Kato mga nanginahanglan po diya or nangita po coffee kay di lagi may gala makumpletong adlaw guway kape. Ang kape nga lami may gala o niya herbal. Nagkape ka na baskog ka pa Rafa Herbal Coffee. A Rafa Herbal Coffee. Mapalit sa ning Rafa Herbal Coffee sa mga parmasya at butika doon sa inyong mga dapit, ha? Pangita alang, Rafa Herbal Coffee. O ba ng Rafa Herbal Oil, Rafa Herbal Rub. Doon sa kanyang Rub. O nga itong Rafa ay protect pananaw. Klaro, mata protect. Natapos sa sabang panahon diri sa Tulumanon. Dagan salamat sa inyong kanunay nga pag-upagatiman sa atong lawas kay kini ang tinuod nga tud sa sunod gayon. Kini ang inyong karapa Kuya RJ hangtod sa sunod atong panag-uban diri sa atong Tulumanon. Dagang salamat. Bye-bye.
3: Lucky Radio Time. It's 5 o'clock.
0: Kini ang Lucky Radio 94.9. Moalagad kaninyo sa musika, kalingawa, o puno sa pagtunuan ng mga programa, labas ng mga balita, o mga hisgutanan sa katilingban. Kining tanan, inyong mapaminawan. Dinhi sa 94.9. Lucky Radio. Lucky Radio. Lucky Radio. Suerte. Radio.
4: Uy, oras na para mo tumar sa Rafa Herbal Capsule.
1: Labas ng mga balita, impormasyon nga angayan masayran sa katawhan, gikan sa Rafa News Center. Ania ang Rafa Newsline. Newsline. Rafa Newsline. Newsline. Rafa. Rafa Newsline.
5: Ni ato mga headlines sa tugkadato sa Rafa Herbal Capsule. Himsog og protektado ka.
1: Rafa, Rafa Newsline.
5: Rafa Herbal Oil. Nawasayahay sakit goodbye.
1: Rafa, Rafa Newsline.
5: Rafa Herbal Coffee. Nagkapi ka na paskog ka pa.
1: Rafa, Rafa Newsline.
5: Rafa Herbal Rub. Pahidra hupay na.
1: Rafa, Rafa.
5: Og sa ato ang Rafa Eye Protect. Pananaw klaro mata protektado.
1: Rafa, Rafa Newsline. Headline. Headline.
5: Luhang tudling sa itong mga naguna nga mga balita, unata sa itong mga dagko nga mga balita ng lokal.
1: Rafa, Rafa Newsline.
5: Sa balitang lokal, drug bypass operation sa Surigao City. Suspek niya, nangilog og armas sa usa pulis patay, samtang usa-usab ka pulis ang samaran.
1: Rafa, Rafa Newsline.
5: Dugang ta sa tumanag ko nga mabalita sa balitang regional magtiayon. Samaran human gitig ba sa hubog nga silingan? Sus lagi ning hubog ba kalami gapuson.
1: Rafa, Rafa Newsline.
5: Balitang nasyonal kay Presidenta Bongbong Marcos Jr. Ihatag og mensahe labi na sa mga bag-ong henerasyon, mga bag-ong tubo ato pa i-improve ang kahibalo lakip na usab ang pagkasulundon sa balaod sa Pilipinas. Uyaw kas bibii mo.
1: Rafa, Rafa Newsline.
5: Balita nga abroad, President Donald Trump kampanting hapit na mahuman ang gera tungod sa pag-review na sa Iran sa US peace proposal. Lipay na si Donald Trump po. Salamat, ilan ang gireview. Pag-ando ani. Lingo-lingo na pong Iran. De, kay di mayo ni. Ah, suko na po si Donald Trump. Bumba! Tagdili, no?
1: Rafa, Rafa Newsline.
5: Og sa ito ang balitang paugdat sa kusog kay si Alex Ayala. Abanti na sa ikadong hugda sa Italian Open.
1: Rafa, Rafa Newsline.
5: Og sa balitang pang-artista kay si Enrique Hill o Kim Domingo. Matulpa.

0: gichikang adunay relasyon. Okay raman ni kay dalagag ulitaw man. Samtang sa mong balitang kakaiba kay mga estudyante dito na pita Singapore. Tugutan na ang mga magtutudlo nga mugamit og corporal punishment para idisiplina ang mga estudyante. Goy, grabe ba ka brutal?
1: Rafa, Rafa News Live.
0: Samtang sa atong health news mga ka-Rafa. Atong siren karon ang kamanduan sa Department of Health lambigit aning total ban sa paggamit ni makadaot nga vape product. At ang usap ang pinakulahin nga winner bulletin sa pag-asa atong lantawon ang pagkans panahon ning sayong kahapunon.
1: Rafa, Rafa News Live. News Live.
0: Mga ka-Rafa, maayong hapon adlaw karong Huwebes, Mayo 7, 2026. Ako ang inyong newscaster, ako si Karafang Julius Lasir, ang Rafa Newsline Afternoon Edition. At huwag natin sa Rafa Herbal Capsule na pamatunan na sulayan na epektibo nga herbal dietary supplement na makahatag o kalaski sa atong panglawas. Mabatukan ang mga balatian, mabuhos atong immunity, tumar, untag, utog hapon. Rafa Herbal Capsule, himsog, uga, protektado ka. Detalye na ta sa itong mga balita, musunod. Gilayon!
1: Rafa! Rafa! News Live! Rafa! Balitang Lokal! Lokal!
0: Arangkada na ta sa itong mga nagko nga mga balita. Una ta sa itong balitang lokal. Nakabsan sa kinabuhi samtang usah ang ana sa ospital. Ang usa ka pulisa ug ang ulo sa ang kauban. Niini. Sana tigayong pagpamusil. Kinsa ang suspect na kailog og armas sa dihang gihimo ang drug bypass operation sa may sityo Kayutan, Barangay 2, Barangay Kanilog, Surigao City, alas 10:30 kagabi. Base sa impormasyon na naila ang namatay nga pulis nga si Police Senior Sergeant Police Staff Sergeant Sarito Kipulya, 38 anyos, nagpuyo sa Barangay Magallanes, Claver, Surigao del Norte, samtang ang Samaran naila nga si Patrolman John Paul Lismuras, 26 anyos nga taga Linintilan, Kantilan, Surigao del Sur. Base sa impormasyon na nagilusad ang anti-drug operation sa kapulisan ngadto na sa inilang suspeke si alias Run Run Maturan. Imbis na uman na matod pa ang transaksyon o gipusasa ng suspeke, nakahimo matod pa og ilog og armas sa ang dinakpan na rason nga nagapabuto kini og naigo sa tuong bahin sa tiyan ng biktima samtang sa pagsulay og dakop sa suspek na pusilan usab si Patrolman Lismuras nga naigo sa tuhod og tuong abukton. Gidala sa Caraga Regional Hospital apan pag-abot sa alas 12 sa tutungang gabi, gideklarang patay si Hipula sa ating physician na si Dr. Paulo Tatada. Karon, panayon ang manhunt operation sa kapulisan batok sa maong suspek nga miikyas human sa maong hitabo. Kasi bat pagyuday o? Oh. Yawal ni Tawala eh.
1: Rafa! Rafa! News Live! News Live!
0: Dugang ta sa itong balitang lokal. Gideklara na karong Hunyo 1 ngadto sa Pizza 5 ang paghimo og Brigada Eskwela 2026 subay sa gipagawas nga Brigada Eskwela Implementing Guidelines nga nagtinguha nga masiguro ang kaandam sa mga tulunghaan sa school year 2026-2027. Doon na kinitima nga sama-sama para sa bayang makabansa, para sa bayang bumabasa. Matod pa ni Luisito Hipi sa School Governance Operation Division sa Butuan. Atol sa gipagayong press conference na ang lima kadlaw ng aktibidad nakatutok kini sa pag-ayo paglimpyo o isiguro ang mga classroom nga andam ang matagtulungaan ay sa magsugod ang klase sa umabot Hunyo 8. Dini, yung ginasi kay mga ginikanan, estudyanteng mga magtutudlo, kauban ang kapulisan o kasundaluhan apil ang komunidad o mga volunteer na musalmot alang sa kayuhan sa mga tagsa-tagsa katulungaan. Samtang, hugtanon usaba, nagipahimunuan nga bawal mga yung donasyon gikan sa magigikanan o mga partners organization. Dili usabhin mo ang rason nga mapakyas ang Brigada Eskwela para sa dili dawaton nga enrollment ng mga estudyante.
1: Rafa Newsline.
0: Katapusan tang hanig sa balitang lokal. Usang gilusad karon sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD Caraga, pinagi na sa mga beneficiaryo sa 4Ps kung Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Kauban ang Department of Human Settlement and Urban Development kung DHSUD Caraga Region ang pabahay alang sa mga 4Ps beneficiaries ng rehiyon. Nasairan na nga nahimong prioridad nga isgutan ang posibleng oportunidad nga pabalay alang sa mga beneficiaryo sa 4Ps dinhi sa Caraga Region ilawom sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino kung E4PH. Uban ang inisiyatiba niini ngadto sa gobyerno. Disintro sab sa Pragtigom ang pagpatuman nining Joint Operation kung Memorandum Circular 2025-001 tali sa DSWD o DHSUD na katuyuan ng paspasan ang pag-access sa mga beneficiaryo sa 4Ps ngadto sa E4PH. Rason na para maka-avail niini nga maong pabahay program gikan sa gobyerno.
1: Rafa Newsline. Rafa Balitang Regional.
0: Balitang regional na ta mga karapat ug kanato sa Rafa ay protect protektahi atong mga mata kontra sa mga balatian. Rafa ay protect pananaw klaro mata protektado.
1: Rafa Newsline.
0: Una ang detalye sa balitang regional. Padayon karon nga nagpaalim sa balay tambalanan ng usa ka magtiayon na humanggitigba sa usa ka hubog nga suspek dito napitas sa Barangay San Fernando Bukidnon ato na kalabay nga adlaw. Dito mao sa investigasyon sa kapulisan nga pauli na unta gikan sa uma ang mga biktima sa Maypurok 5 sitio Abihid sa diag ilang nakasugat ang suspek nga si alias Bibib 40 anyos ang edad ug nasayran nga impluwensyado kini sa ilang makahubog. Ang suspek ug armado sa sundang sa dihang nagtagbo na mainitong lalis tali na sa duha ka po ang mitumaw. Sa kalit na lamang ni atake ang suspek kinsa nakaangkon og seryosong sama tinigbasan sa lawas ug bukto lang bala samtang samaran usab ang asawa sa tudlo sa dihang misulay kini pag-ilog sa hinugiban. Mikagyaw ang suspek dala ang gamit kay sundang human sa insa panghitabo. Sa karon, gilusad na sa San Fernando Municipal Police Station sa Bukidnon ang hot pursuit operation batok sa suspect samtang palayon pang nagpalim ang biktima sa Bukidnon Provincial Hospital.
1: Rafa Newsline.
0: Katapusan tang detalye sa balitang regional. Nagating kagols karon sa silda sa kapulisan ang 33 anyos kamahan. Human nagmaoy kung nagpasalba siyang armas at tungkadlaon sa Martes. Ito napitan na itabo sa Barangay San Isidro, Dakbayan sa Talisay, Provincia Sugbo. Ang suspect na ilang si alias Bunjubi. Uy, yawa. Racker gudin eh. Habal-habal driver nagpuyo sa mga lugar. Sa report sa otoridad nga nagsugod o kasuko si Bunjubi. Yang-yang nasairan nga niyang anak nakakita o gaway. Ingong inay nga badlungon, ginapatan hinoon sa amahan ang gikaaway nga anak ka. Hinungdan nga wala makapugong sa iyang kalagot si Bunjubi. Ug gisulong sa ilang panimay ang iyang silingan. Tungod sa kapungot, nibunot sa ilang dalang armas sa ang suspek si Bunjubi ug napasalba. Hinungdan nga nahadlok ug nanagan pa ang mga silingan sa maong lugar. Rason sa nga respondi ang usa ka pulis nga nakabati sa kaguliyang sa maong nga dapit na nakpan o napusasan si Bunjubi, dinakuhaan siya o gausa kapaltik nga 38 revolver na dunay duha ka mga buhing bola. Mato pa ni Bunjubi ang iyang gihimo pinagi lang sa pag-ingon o igo lang niyang ipalalipda ng iyang anak batok sa kalaban niini. Mato pa niya sa iyo pa iyang gihimo sa iyang silingan tungod kay inay husayon ang away sa mga bata. Ginapatan malinoon niya ang anak ka. Kuya, polis Bunjubi deh.
1: Rafa Newsline. Balitang nasudnon.
0: Dinhi na tayo sa itong dagko nga mga balitang nasudnon. Balitang nasyonal na itong kanato sa Rafa Herbal Oil. Pagpahaplas, pagpahilot. Adunay sakit sa kalawasan, kayang-kaya yan. Rafa Herbal Oil, lawasayahay sakit. Goodbye.
1: Rafa Newsline.
0: Detalita sa balitang nasyonal. Ang ngayang mas mo improve pa ang matag henerasyon sa mga Pilipino. Kini ang pagdasig ni President Ferdinand Marcos Jr. Na kini ang hinungdan kung anong nakatutok ang administrasyon sa programang makapaayo sa edukasyon ngadto sa kabataan-unang Pilipino. Usab nga hinungdan sa padayong pagpatuman sa presidential eskalan diin na higahinan daog na kumpundo sa taglima ka mga eskalan sa matag barangay. Ini ang pamahayag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Atul sa usa ka kalihukan ko diin iagihat ang mga estudyante Pilipino nga tutukan ang pagtuon para sa kalambuan sa matag henerasyon o labi na sa ekonomiya sa Pilipinas. Ano ka nakaingon ni si President BBM? Kaya ito paminahon ang pamayag ni President Bongbong Marcos Jr.
2: Dapat mas magaling kayo sa amin. Hindi po pwedeng mas bababa ang galing ng mga sumusunod na henerasyon. Dapat pagaling ng pagaling. You have to be better than us. And that's only way to do that. At least where you are now is to get a good education. So take advantage, work hard, mag-aral kayo mabuti, come home with your diploma, use it to the best advantage that you can, and we will see that not only will you be helping yourself, not only will you be helping your community, you will be helping the entire country.
0: Ang pamahayag ni President Bongbong Marcos Jr.
1: Rafa Newsline.
0: Katapusan na tayong detalye sa itong balitang nasyonal. Itambong sa plenary session sa Kamara si kanhi House Speaker Martin Romualdez, bisan pa sa nagpadayong isyo may kalabutan sa namalusong flood control project. Nakita si Romualdez na tibong may appeal sa sesyon, kundiin in gitimbaya siya sa pipila niya ka mga kabuanan ng mapabalaud sulod sa plenary hall. Bisan pa sa iyang giatubang isyo sa mga nagunang balaod, ang iyang gipagamahanan mao ang House Bill 8466 sa ilang National Land Use Act na naaprobahan sa ikatulong katapusang pagbasa sa Kamara. Tumong nini ang paghimo sa usa ka komprehensibong plano paggamit sa yuta sa nasudnong pagpalig-on sa flood security, paayo og ang disaster preparedness ug masulbal usab ang problema sa mga Pinoy-anan ug imprastruktura. Matod pa ni Romualdez, ang sugyot usa ka reporma aron mahiusa ang nagkalain-lain nga usahay magkasumpaki ang matag palasiya lambigit sa land use sa nagkadaiyang sektor. Pakita gyud siya.
1: Rafa Newsline. Rafa Balitang International.
0: Balitang international na ta mga ka-Rafa. Tutun natin siyempre sa tuang Rafa Herbal Rub. Pahidra hupay na. Available lang atong Rafa Herbal Rub sa mga parmasya at butika na dugul sa inyong lugar. Hingda lang Rafa Herbal Rub. Detalye na ta sa balitang abroad. Malaumon karon si United States President Donald Trump. Nga dunay makabuot nga kasabutan tali sa Iran tungod sa mayong dagan sa paghinabi rason na posibleng matapos na sa labing daling panahon ang gera ilabi na kay gi-review na sa Tehran ang peace proposal gikan sa Washington. Sayo usab pag-atubang sa mga reporter sa White House, gipadayag ni Trump nga gusto sa Iran ang kasabutan nga kung magkaabot na dili na dayon na kung nadali na makabuot ang nuclear weapons pagsurrender. Mayo matod pa ang dagan sa negosasyon sa kalabayang 24 hours sa Luzon. Kadako ang posibilidad na adunay makabuot nga nindot nga kasabutan tali na sa Iran ug Amerika. Mayo, ay gira. Tag matuman yung giingo ni Trump. Maluwi ang tas Ginoo para mahuman na ng gira in town.
1: Rafa Newsline.
0: Katapusan tanghali sa itong mga dagkong mga balitang abroad, balitang international. Usa kada kong mega tsunami ang namugda dihang ang usa kabahin sa bukid sa Alaska na hugno. Ngadto sa dagat kansa mao kinay kaduhang labing taas nga natala rason nga nagpahinumdum karon ang mga scientist nga ang risgo nga dala sa natulaw nga mga glacier dumduman nga miaging sa miaging tinginit. Usa-usab kalapad nga balud ang misalibay sa usa kahilit nga party sa 3C Arm Forgered sa may sidlakang bahin sa may Alaska ug nagbilin ug kadaot sa likod din nini kansa halos wa na report sa panahon nga nahitabo kini. Apan ang bag-ong mga scientist analysis nagpakita na kini ang hinungdan sa usa ka dako nga landslide. Dili katuhan nga moabot 64 million cubic meters nga bato kansa bugti kini sa 24 kadagkong pyramid ang nahulog ngadto sa tubig ubos nga bahin hinungdan. Nasulod lang sa usa ka minuto nakahimo kini halapan nga balud nga moabot sa halos 500 meters sa gitason. Nahitabo kini sa sayong buntag rason na ang mga barko ng turista na nag-cross nilikay sa maong lugar. We are going to Alaska ba? Ay, resulta po sa climate change.
1: Rafa, Rafa Newsline. Rafa, balitang paugnat sa kusog.
0: Balitang paugnat sa kusog na ta mga ka-Rafa. Tugan na to siyempre sa itong Rafa Herbal Coffee mga pita. Kaping herbal, natural, Rafa Herbal Coffee, nagkapi ka na baskog ka pa. Unang detalye sa itong detalye sa balita sports. Nakalusot na sa kanang hugna ang Italian sa Italian Open. Ang Filipina TV star nga si Alex Ayala, kinihuman. Iyang gipildi si Magdalena Frech sa Poland sa tulo ka sets nga 6-0. 3-6 ug 6-4. Dili maayo ang pagsugod sa unang set apan nakabawi ang Polish tennis star sa ikaduhang set ug sa pagsulod sa ikatulong set. Ang 20 years old nga si Ayala nagpakita sa intense kadula hangtod nga nakalusot siya sa ilang away. Nalipay usab ang French si French sa gipakita sa kahanas ni Ayala na iyang giingon nga dili hitupngan. Sulod nga tubangon sa world number 42 nga si Ayala, ang world number 33 nga si Wang Jingyu sa China kinsa nakadawat og bye sa unang hugna. Ano sa maning bye?
1: Rafa, Rafa Newsline. Rafa, balitang pang-artista.
0: Artista news na ta mga ka-Rafa, tugan nato sa Rafa Herbal Oil. Pagpahaplas, pagpahilot gamit ang pinaka-epektibong herbal kung ato ang Rafa Herbal Oil. Lawas ayahay, sakit goodbye. Naugichikang in love. Matul pa karon si Enrique Hill. Apan dili siya ang iyang leading lady na si Andrea Brillantes. Kundi sa usa kanila kakauban sa maong teleserye na matul pa si Kim Domingo. Unang namatikdan sa mga marites sa pagputambong nini sa February na kalabing adlaw ng simana tungod kay matulpa twinning matulpa ang outfit sa duha si Kim Domingo ug si Enrique Hill. Nasundan pa kini sa usa ka event sa ilang teleserye kundiin maklaro ang ilang special connection. Sa kasamtangan, lovely si Enrique Hill samtang nalink usap kaniadto sa usa ka basketball player sa ug politiko si Kim. Dumduman kanaling si Kim kang Coco Martin dihang nihimo siyang kabahin sa dugay ng teleserye sa aktor nga ang probinsyano hawa man si Coco di eh Julia magyuyaha sab ang kumakalis pa rin Coco kung minuang pa pa rin Coco.
1: Rafa, Rafa Newsline. Rafa, balitang kakaiba.
0: Balitang kakaiba na ta mga ka-Rafa. Tugan nato sa Rafa Herbal Rub. Pahidra hupay na. Now, ang mga ginikanan ani di mo sugot siguro kung rinis Pilipinas sauce. Kadaghan siro mga maestra ang mga priso. Pero, dito napita Singapore mga ka-Rafa itugutan. Ang mga Singapore nga mga maestra mga mo gamit o corporal punishment isiporma kinis disiplina sa mga estudyante. Kini ang gibutyag sa Ministry of Education sa nasod. Matupan ni Singapore Education Minister Desmond Lee ang mga matutudlo mamahimong mugamit og disiplina pinagis pagbunal sa mga estudyante nga nag-edad og siyam pataas. Apan, ubos kini sa istrikto nga lagda aron masiguro nga dili kayo masakitan ang bata. Bunalan, di masakitan? Masakitan yun kay bunalan. Giuyon na usab sa pipila ka mga principal og school administrator kay kabahin kini sa pagpatuman sa disiplina ngadto sa ilang eskwelahan. Sa karon, ang mga mababalaod sa Singapore nagtrabaho sa usa ka pagbalangkas or framework alang sa standard student discipline policy nga gilauman nga ipatuman sunod tuig. So pinunalay pa karon kay wa pa may policy ang sakto. So.
1: Rafa News Live. Sumaayong panglawas. Panglawas.
0: Now, diri na ta mga karafa sa itong Rafa sa mayong panglawas. Dapat healthy kita kanunay ha. May kayi ang mga bisyo, mga nagunang mga makadaot sa itong lawas. Kaysa karon ang Department of Health, gipaning kamuta na nga mapatuman kining total ban sa vape sa nasud. Tungod ka sa epekto nini, labi na sa mga kabatanunan. Matupan ni DOH-OIC Director Dr. Dominic Madumba. Kung dili kini mapugan ang total ban, kinahanglan ang plain tobacco flavor lamang ang tugot sa vape aron dili kini makadani sa mga minor de edad. Padayon usab ang ahinsa sa pagpahimangno sa publiko kabahin sa risgo sa paggamit sa vape. Dapat di good oy kay makadaot is lawas. Instead nga mag-vape mo palit na lamang tao gamayos atong lawas ang atong Rafa Herbal Capsule. Para nindot kayong pamahon-pahon. Labi na ka na mabataon diha. Paliti ang inyong nanay tatay. Lulog-lula. At tumusbuti ka, ina. Pinangga magkani mo imong lulog-lula. Paliti ang Rafa Herbal Cup Coffee. Para mangapin ang imong lulog-lula. Nindot ang panglawas. Kini atong Rafa Herbal Coffee mga batanon ha. Palitis tanlig tatay, lulag lolo, hapit og butika. Para duna kay irigalo ni lulag lolo. Langga magka nimo. Rafa Herbal Coffee para ang imong lolo nagkapina Pasko pa. Ana ba?
1: Rafa, Rafa News Live. Rafa Weather Update.
0: Now, dili na ta mga karapa sa itong weather update. Dagan sa panahon na ning sa iyong kahaponon at itong kumustahon. Mga pag-asa. Kung ang itong dagan sa panahon karon na okay pa ba? Pag-asa, kumusta karon ang sitwasyon sa dagan sa panahon na dinis Caraga Region?
3: Itong mga pag-asa. Area of responsibility. Ang maong low pressure area makaapekto sa atong rehiyon sa Caraga o magdalagdaghang panganod o mga pag-ulan.
4: Samtang sa gawas sa atong Philippine Area of Responsibility, aduna kita ginamonitor na usa ka bagyo nga na international name nga Tropical Storm Hagupit. Anakin ni sa kadagatan sa gilayang 2015 km east of northeastern Mindanao. Posible kani musulod sa atong Philippine Area of Responsibility between Saturday sa gabi or Sunday sa buntag. O kung musulod kani sa atong Philippine Area of Responsibility, pangalan kani og bagyong Kaloy.
3: O sa atong pagbanabana sa lakat sa panahon sa rehiyon sa Caraga, ang Butuan City, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Islands, Surigao del Norte o Surigao del Sur, makasinati og mapanganuro na kalangitan, inubanan sa katagatag na mga pag-ulan, kilat og dalugdog. Nagpasabot kini na daghan o puno og panganod ang kalangitan og taas ang tsansa nga makasinati og mga pag-ulan og dalugdog ang dakong bahin sa rehiyon. Gabisuhan ang tanang katawhan labi na ang naa sa low-lying o flood or landslide prone areas nga mangandam sa mga posibleng pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa masinati nga mga pag-ulan sulod sa komunidad o sa may upstream, sa ibabaw o sa may bukid sa inyong lugar. Magbantay sa mga peligro nga gikan sa dalugdog. Gabisuhan ang tanang katawhan nga mangandam sa delikadong mga pagkilat, makusog nga hangin o kalit nga pagbaha o pagdahili sa yuta kung adunay dalugdog na masinati sa inyong barangay. Magatang sa thunderstorm advisory, rainfall advisory, heavy rainfall advisory o uban pang information services na posibleng ipagawas gikan sa Mindanao Pag-asa Regional Services Division o sa Pag-asa Weather Division.
0: Salamat Pag-asa sa pinakulay nga weather bulletin. Dali bagyo din nga gibantayan sa Philippine Area sa Gawas, sa Philippine Area of Responsibility.
1: Rafa! Rafa! Newsline!
0: Mga ka-Rafa, matong tibuok ka hadit detalye sa balitang lokal, balitang regional, balitang nasyonal, balitang international, balitang pamunat sa kusuga, showbiz news, pagkatulusap ka nato sa balitang kakaiba sa tuwan. Health news sa lambigit sa pagbawal na sa VIP unta, total ban, lakip na usap ang paghatag nato sa detalye sa pinakulahing weather bulletin. Gikan sa Pag-asa, hatog ka nato siyempre sa tuwang mga partner, Radax mga karafa.
1: Nabati ang mga balita hatod kanato sa RCC Herbal Products. Tigama og tig-apod-apod sa epektibo og kasaligan ng mga produkto. Rafa Herbal Capsule, Rafa Herbal Coffee, Rafa Eye Protect og Rafa Herbal Oil. Mapalit sa mga suking butika.
0: Sakit ka ba? Mga karapa mo itong tibuok hanig niya. Detalye sa itong mga dagunang nga mabalita sa itong Rafa Newsline Afternoon Edition. Adlaw Huwebes, Mayo 7, 2026. Ako, ang inyong newscaster. Ako si Karafang Julius Lacerda. Magamping, Mayong Adlaw, ug dalaygon ang Diyos.
1: Inyong nasairan ang mga balita sa Rafa Newsline. Rafa Newsline. Daghang salamat. Lucky Radio Time. It is now 5:30.
5: 94.9 Lucky Radio. Suwerte.
6: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sige og huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
7: Let's get ridiculous.
6: Hudya ka sa kahanginan.
8: Kauban si Lady Antonia.
9: Yes, hudya ka sa kahanginan na. Yes, maayong adlaw, may udto, may buntag, may gabi, may hapon. Sa ato mga sugin, di ba minaw? Sa ato programa, ang hudya ka sa kahanginan, kauban na po ninyo si Lady Antonia. Shout out sa tuang mga nagkamas-kamas na Diyos kadalanan. Sa tuang mga nanay tatay nga hantod karon mga kaudyaka, kamulo pa o sideline sa ilang pag-adlaw-adlaw. Shout out dyan kaninyong tanan na ingon man. Sa itong mga kaubanan na kamulo na o garay-haray karon sa ilahang mga tagsa-tagsa kapanimalay. Shout out dyan kaninyong tanan mga kaudiyaka ha. Salamat kay gipili po ninyo nga pag-amaminaw sa itong programa. Ang Udiyakas Kahanginan. Shout out mga hanginon! Damayon ta na lang mo sa kahanginon. Sagdi lang kaya katong kahanginon mga kaudyaka, di mat mo na ito pasubraan. Tama-tama lang ba kung sa electric pan pa maroon ikan number 2 ra siya. Di na ito ay number 4 kaya pero tinag yung kusuga basin mga palid na pila ito mga piloka. Kumusta man mo? Sa main yung ginabuhat? Manginaot kami nga okay ra kadiha. Ang importante man nga okay ka basin magyag napugos ra kadiha mga kaudiya kasama aning pagpaminaw ani atong programa ha. Shout out po sa to mga chikiting. Shout out sa tuang mga kamulo in town dihag hugas og plato sa tuang mga chikiting tabang in town kay nanay tatay. Ingon man sa tuang mga mamag papa diha karon. Sa atong mga sa tuwa pong mga karon pa lamang nakapaminaw sa itong programa ha. Ang udyakas kahanginan mga hanginon, madungog yung ninyo mga hanginon. Pero lay-lay nga oras. Ay pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time. Ang inyong mga pa-udyaka o pa-joke time namantay numero. I-text ninyo ang 0997 0965-9923. O, mao na ito meron sudyakas kanginan, ha? O, kato po dayong o, gusto makabalo sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Piting baga, matag programa na ako, mag-mention ko mga parmasya sa inyong mga lugar. O, parehan eh, karong takna, kung i-mention ang kanabitang mga parmasya diya sa may Sambuanga, Sibugay. Sa sunod na po nga mga programa na ako, lahi na po nga mga parmasya. Timanin ninyo ha, kung i-mention karong takna o karong programa ha, o diya sa may Sambuanga, Sibugay. Eh, dagan gusto ga pangita diya sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ang uban mo, yaw-yaw, muingon na ba, Antonia? Sige lang kang promote na yung produkto, dahil gaya namin kapalit, dere! Asa man ka nagpalit tay? Di ane ko din sa hardware, waman lagi! Pwede man yung taon mapalit og hardware niya mong produkto, ay? Di man yung taon ni... Kuan, di man yung taon ng lansang? Mga kuan man yung taon ni... Mga pangpabrait man yung taon ni... Pangpaugnats kosog? Pangpawas sa... Kalipong? Pampawas sa kanabitang wak mahilisi. Mga man itong programa, ito ang mga produkto, mga kadyaka, di man intawon mapalit sa hardware, ha? Bantong nasuko kay tatay. Sige, siya balik-balik hardware, nangutana na siya na bakuno ang kuan, kanang Nerveplex capsule, kay abi man niya pangpaugnats, kusong ning pangkuan sa ugat. Oh, grabe ginis tatay. Oy, basta kay ipadangat ninyo yung pa-joke time mo po diya ka 0997-765-9923. Paspas ra ko mo hatag numero o kamo mo hinay kay mo toplok sa inyong cellphone. Ingon, bitaw ko nga inyo ra nang isulat sa inyong dingding sa inyong balay kay di pa na mawala. Gawas ko lang katon sa inyong silingan yung dingding. Mubalik ra po, Lady Antonia!

0: And we're all in it together.
1: Makarelate yun mes imong sonata lininton niya, ma-remember nako. Dili lang ko pa ilani mo, basta naara ko deres na buntora. Mao ba? Kinsa man ka tagad na buntora? Shoutout dyan kaninyo, hinaot na enjoy ninyo atong tukar karon nga makahatag o glingaw labi na gyud sa mga karaang tawo. Nakanindot ani atong sonata mga kaudyaka kamuramay. Sige na magun mug hawak mo ang bit. Hawak mo ang bit, hawak ang bit. Shoutout po! Labi na gyud sa mga taga Sambuanga ha. Isgutan na ito ng Verticure Capsule para ni sa inyo ha. Muna niya akong giingon mataga takna. Kaning Verticure Capsule sa mga nangita diha. Sana all photogenic. Kita ni po ito bulanghoy. Regalin taong Antonia. Unya malipong pa. Natay gitawag nga Verticure Capsule. Makatabang sa pakunon o kahilo ha. Agi baka mong lipong-lipong. Unya out of balance baka ka. Wa ka mabalansing. Unpang brother. O niya, gusto ni mo nga mabalansi ka, maligo ni mong pagbalansi, ligo ni mo mga toho, di mong panguna-una, makakanabitaw nga feeling ni mo nagtuyok ang palibot, wa mo nang takipatuyok, pero feeling ni mo mga kaudyaka nga kalipong yun ka, natay Verticure Capsule. Kani nga kapsula, 18 pesos per capsule lang ni. The best kay ni para sa inyo ha, Lady Antonia, kondisyon na ikumot og nawong karong, oy! Unsa? Kondisyon kuno kay ikumot og nawong karon. Unsa man maabot na nimo imong nawong kumuta ron naguna.
2: Napakaloka.
1: Kondisyon makuno kay mo kumot. Tisingi sa nagkumot imong dagway tanan nato unsa bateon pa nimo. Unsa may kaaway nimo intawon di ha? Oga, syempre po natin, Memo Smart Syrup. Shout out po sa itong mga chikiti nga nagpapalit yun silang mga ginikanan og Memo Smart Syrup. Lindot ka ni Memo Smart Syrup, mga kaigalaan. Labi na itong mga bata, bitaw nga di kayo makasunod sa leksyon, di kayo makasunod sa sugo. Unya, sige lang, higda-higda, mga kaudyaka, magsigig silpon. Unya, pag-abot sa eskwilahan, katulgon. Muraga unsay gibilaran may tag ang lesson gibilaran ang kuan man day dula. Testingin ninyo gamit ay patesting o gamit og Memo Smart Syrup na inyong anak. Ang Memo Smart Syrup kay brain supplement para sa mga bata sa makatabang pagligon silang memorya concentration.

kini aron mas dali makasabot o maka recall sa ilahang kuan kanang gitun-an. Unya mas maayo ang performance sa eskwelahan. Unya moingon ni kas imong anak, "Day, paniguro lagi gi eskwela, day kay puhon ka pangandoy be ka madato, day. Pareha makakagusto nga pareha imong makita sa television nga mura nag prinsesas ka dato, day." Tubag din bata, "Hay kapoy kay study oy. Mag-study ka, gusto magkakamudato." "Anong? Anong mag-iwi pa-study pa taoy?" "Aron pohon, pag mudato na ka, pag makakita kang trabaho, makuha man mo imong gusto. O muna pohon, muna mag-study ka karon, o niya ipatumar sa kag-memo smart syrup." "Sabi ni si Papa, oy, nganong pohon pamanta mo dato, nga gamitono naman ron. Karon naman ato gamiton, nganong pohon paman?" Na buting bataan ni naliwat. "Sa imo, ikaw may nag-ingon." Muna yung problema diha. Shout out na Maria Evelia Cahes, ha? Sa itong mga OFWs, bebeng manatad peras. Ingon man, Sir Istong, mayong kundes. Kani bitaw si Eljo na mukat ka to Grandi Santisas. Matag-takna, ginila ako maminsyon sa akong programa. Ano man? Una, ginis lang mo comment o una sa itong FB Live. Grabe ni mga tawhana, murag hulat gyud ni pirmi signal mo yaw yos Antonia. Daniel Abelia Dias Antipas, Sherry Vivas, Jerry Vivas, Diras Malalaga, Davao del Sur. Shoutout ko sa akong mga amigo ug miga sa akong asawa Antonia Mario Cruda. Shoutout ingon man ni Anel Sen Sene Senente. Ngano man kung ibali gud ang apelyido? Etnenes. Shoutout Antonia sa akong asawa naglungag. Kani bitaw si Johnny. Johnny, malipay kuno imong asawa Johnny, gipanganlan po na nimo Johnny. Karon di man nimo mapanganlan imong asawang naglungag.

0: Daubi kay sa pag-atang niya mga kaudyaka, unom na kuno kabas ang miagi, wagit siya hunungi. Wagit siya hunungis bas.
1: Ay, naunsa naman niya. Ay, huwa magyong ko hunungis bas. Oy, ikaw unom naman tong bas milabay. Ano bang gagawin ko?
0: Perte, ginintaon niyang gula kay wagit siya hunungis bas.
1: Ay, unsa kag muhigda na lang ko tunga-tunga aning kalsada ba? Siya rode ko hunungan aning mga bas bang? Muhigda na lang ka ko tunga-tunga sa kalsada. Hunungan siguro kung muhigda na ko derebe. Siya rode ko makita nga puti mani akong karsones. Puti po niya akong polo. Ah, sige be, higda ro ko derebe.
0: Dawi pagkataod-taod kaya na siya'y madungog nga nagdahunog.
1: Kani murag bas na siguro ni lapas unahan. Ah, kani gadagunog murag tingog ginis bas.
0: Di niya maklarong unahan kay layo paman pero nanay gadahunog ko ng mga kaudyaka.
1: Buhigda ko be. Buhigda ko.
0: Wa madugay na lang yun yung padol, lang yung dagahunog.
1: Kani kusog yung kayong dahunog, bebe. Kani, higda, kani. Doon lang yung dagunog, kakaklaro na ganda akong saba.
0: May higda, pabitaw na siya mga kaudyaka.
1: Makauli, naging ko ane, kay nanay, mabantayan magkusbas kay mo. Bukuan, makudiristo nga, siya ro, alang ligsan ko, bebe.
0: Kusog na nga dagunog, yun na dungog. Paghigda niya mga kaudyaka, pagkataod-taod siyang paghigda, naamay dako kayong eroplano milabay siyahang paghangat.
1: Ay, yung saman eh, eroplano man yung nilabay. Asa mo mga bas?
0: Kaluoy, basadanin eh. Pagbaklay na lang dahi ka kuya ginahinaya. Kaloon, napala. Sabi ito mga panahon, mga kaudyaka, kung kailan tagadali ba? Kung kailan tagadali, gadugay-dugay ang sakyanan. O ba? Kung kailan gakalate na ta mga kaudyaka, diha po'y gara-gara po sa mga rela, mga multicab, mga jeep, ito'y tuyok po ta sa tibo kalibutan. Mungkin akong nabantayan mga kaudyaka. Ay, napot ay gitawag mga kaudyaka, ha? A Memo Smart Capsule. Yes, kaning Memo Smart Capsule, kabalo mo, kanabitang usahay, bitang sobra kay kabisis trabaho, dagan kay deadline, meetings, report, dali ra ka makalimot sa mga importanteng task.
2: Napaloka.
0: O, salayin ninyo ang Memo Smart Capsule, ha? O, para alerto ang utok o panguna-una o efficient sa inyong mga trabaho. Huwag mahinumduman ang mga assignments, report, meetings, anniversary, mansare, desare, menetsare, sekansare. Huwag inuman pa ang mga sari-sari. Para di mo kalimot nga namoy sukleonon, namoy hatagonon, naamoy bayaranon, naamoy paninglanon. Importante kayo nga natin saktong panguna-una, labi na long term. Okay, paglikos, memorya, maning gitawag ang Memo Smart Capsule. Makatabang, mas dali ni mo may namduman ang mga importante, mga butang. Unya, pangpataas sa focus o konsentrasyon. Oh, nindot kayo, alerto kasi mong trabaho, mamaligya ka mag-isda, bulada.
2: Nakaloka.
0: O baka utan nun, prutasan, bibingkahan. Unsa, bugasan, barbecuehan, balutan, bikirihan. Asa pa may wala ko na mention. Nabakas vulcanizing siap, barber siap. Oh, kanang tanan. Tanan lagi nga trabaho gagamit ta og utok. Gagamit ta og panguna-una. Unya importante kay nga di ta kalimot. Sa mga importante kay nga mga butang. Una kung gusto mo o nga naa mo kanang mo suportas brain function.

Nemo Smart Capsule. Mauna siya. Unya makapukunod bagay sa stress. Tungod sa kalimot, mamalimot pa ta, ma-stress pa ta. Unya nakatabang siya sa overall brain brain health mga kaudyaka. Nganong pohon, nganong pohon paman nga naa may karon. Di na ta mangutana anto niya kung asa ta nagkulang. Kaysa tulog palang daan, kulang naman ta. Apils kaon. Mangutana pa ka, asa man ay kung nagkulang, nagihatag naman ako. Tana. Helam, kakulang anang panutbras ni ma. Namunay problema diha mga kaudyaka. Shoutout Marjo Cabang diha sa may poblasyon sa Salog sa Mohan del Norte. Ingo may na Vina Jenrica Frente. Shoutout sa akong asawa, life. Sa akong life na mudragon usahay. Magbuga, lugar kakalayot eh. Shoutout ako sa akong family, Stigbaw. Gimingaw na ko ninyo, Jenna Valdez. Conchano Jr. Valdez, Frank Valdez. Shoutout ako ninyong tanan mga suking tigpapino. Ipakiot eh sa muha, kaya di man maayo ni masitag yaw-yaw. O ba ni, mga, di ba ikan ko sa inyo mga karaan atong tukar? Apirting karaan na. O di ba, kiay na!

Obladé, oblada, oblada, obladé. Ah, shout out Lady Antonia, nalipay gid kami nga nakapaminaw na po sa imong programa gid intawon. Oh, shout out ya kaninyo ha. Ingon man ni Kuan o ni Tisi Sarbida. Shout out sa iyang palalabs Mateo Paas from Tata Sarbida. Ingon man ni Hilbert Ganancia, Linda Simania, ingon man ni Dieter Simania Joseph. Edna Palasula, Bunani, shout out kang Larkta, Clark Jarens. Oh, naghangyo nga i-greet na sa daw siya kay idol kay kaniya Antonia. Uy, salamat sa akong

sila, di maminaw sa iyong explanation. So be it. Ay, nag-explain. Muabot talaga yung panahon, mga kaudyaka, nga bisan wa ka nag... bisan wa mo nag-explain, wa sila nang explanation. Ikaw, gusto ka muhatag. Unya ko muhatag ka, di sa sila mangayo. Ayaw na. Ba. Siyempre po, ang kanibitong gitawag nga Nature's Agi Purple Corn Coffee. Support us, gut health.

0: Aga siyang pikinig ang oras kini nga programa. Getod ka na ito sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, ang Verticure Capsule, Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Nerflex Capsule, o Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kini si Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahanginan!
1: Kini ang Lucky Radio 94.9. Moalagad ka ninyo sa musika, kalingawa, o puno sa pagtulunan ng mga programa, labas ng mga balita, o mga hisgutanan sa katilingban. Kining tanan, inyong mapaminawan. Dinhi sa 94.9. Lucky Radio. Lucky Radio. Lucky Radio. Lucky Radio. Suwerte.

0: The angel of the Lord declared unto Mary,
1: and she conceived by the Holy Spirit.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen.
0: Behold the handmaid of the Lord.
1: Be it done to me according to your word.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen.
0: And the Word was made flesh,
1: and dwelt amongst us.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us, O Holy Mother of God,
1: that we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.
3: Giling bahina, hatod kila to sa Rafa Eye Protect. Protektahi kalunay ang atong mga mata gamit sa natural nga solusyon. Rafa Eye Protect. Sa adunay hanap nga pananaw, gabon o sa magaw, dunay glaucoma, cataract, astigmatism, sore eyes o daghan pang uban. Ani ana ang solusyon. Ipataklang sa mga mata. Rafa Eye Protect. Rafa Eye Protect. Epektibo.
4: Radio.
5: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
6: Windy nga sa mga suwata gabinitinan, bali nga sa Misamis Oriental. Na-disgrasya ko din, nasamad ako ulo, naigo sa batu. So nag-ingon sila sa ako nga, itry daw na ako ang Wonder Herbal Oil kaya makaayo gidi ay. Okay. Eh siya, ayun ko nga, naayo gidi ang akong ulo. Ang iyang samad, ni ugagid siya, dili na sakit.
5: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Rayuma goodbye.
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
8: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa lugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Angko ng ahos, banaba ug panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
9: Bayad ko, day.
10: 100 ka man inoy.
9: 1,000 na, oy. Modos mo, ha? Ayaw ko gilara.
10: Excuse me, sir.
9: Na-ailinti, oh. Tanawa kong pila. 100 na, day. Ay, sorry, ha? Hindi naman gog ko kaklaro.
10: Hanap nga pananaw, mata nga dunay pterygium o katara. Kini ang ipatak. Rafa Eye Protect. Usa kini ka liquid alkaline solution nga may elevated pH level gikan sa alkyon ionizer nga maoy nakunang sangkap nga mutabang pagpatinaw sa pananaw. Mulimpyo sa atong mata, mutunaw sa katarak o pterygium. Mutabang usab kini sa tier

0: Kaong Production sa atong mata aron nga mo'y mulimpyo, mupawagtang sa luha-luha o di magkatul-katulo hapdos ang atong mga mata. Rama Eye Protect!
1: 1,000 malagin eh! 100 naman to! Hanap kihapon, oy!
2: Klaro na kaayo, day, oy! Ibong kagwapa!
1: Klaro di ay, ha?
2: Agay!
1: Onya, noy? Klarong aninipot?
3: Rafa Eye Protect! Mapalit sa mga butika, authorized dealers o niining istasyon. Atong paminawon ang nakatumarna ug magpamatuod sa kaepektibo sa Rafa Herbal Capsule.
4: Maribig, dumating
5: sa buhan. Pag-aasa?
4: Sa
5: langustin. Ay, magigamit ka to half glass o kapsul.
4: Oo, painog ka sa tumbana.
5: Kumusta may siya?
4: Okay, kaayos, sir.
5: Ang rapa?
4: Mm-hmm.
5: Lindot?
4: Lindot.
5: So, gusto mag-ibati niya?
4: Kung yung tiil na bumbog din ay pagsusertosya sa pagkargada.
5: Mm-hmm.
4: Tapos, itong nakakuan ko sa radyo. Radyo na po nga. Pitway daw ang rapa kapsul ko ka na half glass.
5: Oo, sa Yolitos.
4: Salamat, Lord. Ganaan din di rin.
5: Kapalit. So, isa ka pa din kapalit?
4: Nagbili na pagkugahapon.
5: Ah, so, Mayo ang guwan.
4: Okay, tayo nawas niya.
5: Okay.
4: Oo, okay.
5: Yeah, kumusta? Mayo na makumbati?
4: Ayos, kaayok.
5: Kumbati na?
4: Oo, ha?
5: Pag inong rapa.
4: Okay, kaayok din.
3: Pagtumar sa Rafa Herbal Capsule aron dili na tamahasol, dili maguol, mga sakit dili kaduol. Rafa Herbal Capsule, mapalit sa mga butika o authorized dealers sa inyong dapit. Sa Rafa, himsog ka! Gusto kang magkapi? Nang magkapi? Nang magkapi! Pero dili kanila ipakapi! Taas magugkong uric acid.
6: Taas ang akong blood sugar.
2: Di ko kaginhawa, oy. Muhoot akong dughan.
6: Nagpasabot lang ka na nga dili healthy ang inyong kinainom nga kape. Wala mang katidi. Basta kanang kape nga magdala og kaayuhan sa atong kalawasan.
2: Naabagot?
6: Naaoy, kinio.
2: Rafa Herbal Coffee? Bago pangalan?
6: O gatong kasaligan?
2: Rafa Herbal Coffee?
3: Kalami nga mutagbaw sa atong kahidlaw sa kape. Parato na, puno pa sa sustansya. Nagikinahanglan sa atong panglawas. Kaya ang Rafa Herbal Coffee, adunay spirulina, turmeric, mangustin, moringa o green stevia.
2: Pwede na?
6: Pwede na kaayo. Walay side effect. All natural ang Rafa Herbal Coffee.
2: Kandi ba o'y kape? Makatagbaw sa kalame? Makaayo sa atong gibate?
6: Kaya ang Rafa Herbal Coffee, barato, sustansyado o glamian kaayo.
3: Rafa Herbal Coffee, mapalis sa mga butika, store outlets o ngining istasyon.
7: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpalig-on sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: Mix Music 94.9 Lucky Radio. Suerte.

0: Lucky Radio time, it's 6:30.
1: Kining a portion hatod kaninyo sa Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Tumara 20 minutos sa dili kapamukaon, makatabang sa lain-laing mga balatian sa panglawas. Batasan ang pagtumar. Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Di ka na mahasol, di ka na maguol, mga sakit di ka duol. Rafa Herbal Capsule. Mapalit sa nagkadayang farmasya dinha sa inyong lugar.
2: 94.9 Lucky Radio. Swerte.
3: Ang balon, check. Ang gamit sa school, check na check. O sige na anak, dili magkiat ha.
4: Naapakay na limtan ma.
3: Unsa man?
4: Ang Rafa Herbal Oil.
3: Dali anak, kahaplasan ta kang daan.
4: Aron, dili huto yun sa upo. Kung panington, dili panuhot. Kanunay kong haplasan sa Rafa Herbal Oil. Bye, Ma!
3: I love you, anak!
4: I love you, Rafa!
3: Unsa to?
4: Oh, Mama, di ay...
5: Rafa Herbal Oil. Adunay mga pinasahing sangkap gikan sa piniling herbal. Giitos, gi-purify, o gihimong epektibong haplas. Ang Rafa Herbal Oil. Dili ka paakulong lamok, makahupay sa panakit sa kalawasan. Labad sa ulo, ubo, hilanat, subaw o trangkaso. Butod o sakit sa tiyan, panakit sa kabukugan, o nanghubag ng mga kaugatan. Maayong haplas sa babaeng mabdos, pinakan sa mga insekto. Maayog yun ang Rafa Herbal Oil.
4: Di paningot mang kagmaayo, apo. Hutuyon ka na siya, ubo. Dili, lula, oy. Kay haplasan na ko ni mama sa Rafa Herbal Oil.
5: Rafa Herbal Oil. Mapalit sa mga butika, authorized dealers, o niining istasyon.
6: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase. Dali makatuon ug maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
7: Oh my!
2: Look! 94.9 Lucky Radio. Suerte.

0: Malarkey Radio.
1: Importante nga masairal ang kahalangdon sa maayong panglawas. Kinahanglan natong ampingan ang himsog natong kinabuhi. Kauban ang mga produkto sa RCC Herbal Products Training, Rafa Herbal Capsule, Rafa Herbal Coffee, Rafa Herbal Oil o Rafa Eye Protect. Inyong mabati sulod sa pipila ka gutlo. Programag magpasabot, magpahinumdom o magpadayag sa tinuod nga gugma sa atong panglawas. Dugma sa maayong panglawas. Dugma sa maayong panglawas.

Mayong adlaw kaniyong tanan. Welcome na usab din nga itong hamubo nga panag-uban. Hatod sa maing tumong sa RCC, Herbal Products sa Trading. Ang naghimo og nagapudapod sa mga epektibo kaayo ng mga produkto, Rafa Herbal Capsule, Rafa Herbal Coffee, Rafa Herbal Oil, Rafa Herbal Rub og ang Rafa Eye Protect. Kini mga produkto haba, napamatud-an na gyud ni mga higalas katawhan nga epektibo og masaligan sa paghatag og maayong pag-atiman sa atong lawas. Munang labing maayo nga kita sa niini may gala mag-maintain gyud. Kaya ang Rafa Herbal Capsule may gala, daghan kay benepisyo alang sa kayuhan sa atong lawas. Tungod laod-laod ni makigbatok ko niya ng high blood, cholesterol, kidney problem or diabetes.

0: Ang Kuya Dod Herbal Products dinhi sa Bayugan City, inyong mapalit sa Purok 14, Mulavi Street, Barangay Poblasyon, Bayugan City. Unahan lang sa daan ni ining outlet duol sa simbahan sa JIL. Sa dugang kasayuran, makontak 0948-129-6249 or 0927-147-8893. Palit na!
1: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina nga makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Animal Vita.
3: Ikaw tong nakagamit og Animal Vita?
4: Oh, nagamit ni Kuya, nagamit. Okay. Among baboy pud nagi dogan, among sagulag Animal Vita lagi na dagko na bay karon.
3: Dagko na.
4: Tulo ka semana pa ko naggamit ani. Ipatan-aw po na ako kung baksin sa ila ba.
3: Anya, nakita gyud nila ang resulta.
4: Nakita gyud nila resulta nga gyud mukaw nang mga baksin.
3: Sige, Sir Ilmar Lahoy-Lahoy.
4: Oo.
3: Taga-upol, misamis arindag.
2: Animal Vita, a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
6: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
7: Mm-hmm.
6: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuha. Namang ko yung mga melasma sa face.
7: Mm-hmm.
6: Murag dark spot siya, ana.
7: Mm-hmm.
6: Tapos ning-lighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala namang punti ya.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
8: Oh my! Look!
5: Core Music 94.9 Lucky Radio. Lucky Radio. Suerte.

0: Lucky Radio Time. It's 7:30.
1: 94.9 Lucky Radio. Suerte.

0: lara kami nut. Pag itanaw na ko sa akong kamutula, yun siya nagpula.
1: Wow. Niya, nakalabag, idain ka.
0: Nakalabar ako.
1: Hadlok ato nga di ka kalaba.
0: Oo, hadlok hindi ko kalaba ato. Nahidagan mo ko labo nun niya. Napasok ko. Pengong diris akong kamut, gikan. Pengong diris ako ang tiil.
1: Tiil ni mo.
0: Nayaban sa lugaw, nga bago pang haon. Basta. Namang dukot ba? Mm-mm. Akong lugaw kay akong lahog sa baboy.
1: Mm, so the best po ng atong rapa sa mga paso.
0: Mm-mm.
1: Ah, okay. So, say kasulti ni mo, ma'am.
0: Dagang salamat sa rapa yun. Ah. Kaayod siya sa ako ang kuang paso.
1: Okay, thank you kayo, ma'am.
2: Mapalit sa inyong mga suking parpasya o butika, ingon man sa ubang mga outlet.

0: Lucky Radio Time, it's exactly 8 o'clock. Kining bahina, hatol kilato sa Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Mupanormal sa dagan sa atong lawas. Palig-unon ang atong resistensya. Aron dili daling mataptan sa nagkalain-laing balatian. Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Maayong kapsula, makatabang sa constipation, high blood, diabetes, kidney problem, stroke, heart disease. Mupaubos sa cholesterol level. Mupanormal sa atong pagkatulog. Anti-cancer usab. Ug daghan pag-aayong benepisyo nga atong maangkon sa pagtomar kana adlaw sa Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Ang Rafa Herbal Capsule mapalit sa inyong mga suking parpasya o butika, ingon man sa ubang mga outlets. Sa dugang impormasyon, kontaka ang numero 0948-129-6249. Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Ang mga sakit, dili kaduol.
1: Kini ang Lucky Radio 94.9. Moalagad kaninyo sa musika, kalingawan, o puno sa pagtulunan ng mga programa, labas ng mga balita, o mga hisgutanan sa katilingban. Kining tanan, inyong mapaminawan. Dili sa 94.9. Lucky Radio. Lucky Radio. Lucky Radio. Suerte. Lucky Radio.
2: Mare, siya lang natin gidala sa ambulansya, uy.
3: Ay, si Enteng Mare, kalit lang na tumba, nakuyapan. Unsa?
4: Ginaingon, ngalawas ray punan, usa at imanon, og dili pasagdan, apat unsa o nalang, kung wata kabantay, naigon na dieta sa balatian, ang imong gitigom, ang imong gipundar, mahurot sa pagpatambal, higala, ayaw paabuta, nga mo grabe ang atong sakit, samtang sayo pa, pag-Rafa,
1: Rafa, Erbasul.
4: Dunay mga piniling sangkap nga mopaubos sa high blood pressure, constipation, kidney problem, rheumatism, reproductive problem sa kababayen anda, mutunaw sa mga bukol-bukol sa lawas, lung problem, mukontrol sa diabetes, mupakdang sa heart failure, anti-cancer, antioxidant, mupalambo sa memorya, ug pagana sa kaon ug tulog.
2: Pagkamaayo gyud sa Rafa Herbal Capsule.
5: Ay pre, kumusta?
6: Arang-arang na pre, lagsik nang lawas. Salamat sa Ginoo kay naay Rafa Herbal Capsule.
5: Unay nakaayo sa kuha pre.
2: Rafa Herbal Capsule, daghag sakit, cure all. Kung nagtumar ka sa Rafa Herbal Capsule,
4: mapalit sa mga suking butika, authorized dealers ug niining istasyon.
2: Ang balon, check. Ang gamit sa school, check na check. O sige na anak, dili magkiat ha.
7: Napakay na limtan ma.
2: Unsa man?
7: Ang Rafa Herbal Oil.
2: Dali anak, kahaplasan ta kang daan.
7: Aron, dili hutto yon sa ubo. Kung panington, dili panuhot. Kanunay kong haplasan sa Rafa Herbal Oil. Bye, ma.
2: I love you, anak.
7: I love you, Rafa.
2: Unsa to?
7: Oh, mama, di ay...
4: Rafa Herbal Oil. Adunay mga pinasahing sangkap gikan sa piniling herbal. Giitos, gipurify, o gihimong epektibong haplas. Ang Rafa Herbal Oil. Dili ka paakulong lamok, makahupay sa panakit sa kawasan. Labad sa ulo, ubo, hilanat, subaw o trangkaso. Butod o sakit sa tiyan, panakit sa kabukugan, o nang hubag ng mga kaugatan. Maayong haplas sa babaeng mabdos, pinakan sa maensikto. Maayog yun ang Rafa Herbal Oil.
7: Di paningot mang kagmaayo, apo. Hutuyon ka na siya, ubo. Dili, lula, oy. Kay haplasan na ko ni mama sa Rafa Herbal Oil.
4: Rafa Herbal Oil. Mapalit sa mga butika, authorized dealers, o niining istasyon.
8: Kadako na sa imong kausaban. Dili na ikaw ang kanhing lalaki nga. Anda mo unong kanako. Labi ng pag-ukumali ko.
9: Oh, hinaot na masabtan ko ni mo.
8: Masabtan? Nga onsa? Nga luya ka na? Ugwa na'y ikabuga?
10: Kabata pa di mo?
9: Ula Ginoy, may pangwati. Mukha ito'y pagmaputol. Pero kini, bisan paglagtikan. Di na yun mapuslan. Ikaw noy, pero may mga kapanghampol si Manang. Onsa may sekreto?
10: May lain pa ba? Sama sa ilang gigabit? Nga akong gigamit o murag ikaw nalaywa pagkagamit. Kanido, Bomberman?
8: Kadako sa imo.
9: Sa akong kausaban?
8: Nausab lang kini. Ngano man eh?
9: Tungod kay doon ako'y isaligan ang epektibong kaabag na mong kalalakihan.
8: Onsa ba na?
9: Kiniday ang Bomberman.
0: Bomberman, kusog mo arangkada. Bomberman, dili ka maluya. Bomberman, ang imong kasaligan. Busa, kung medyo luya na, ayaw paabuta nga maulawan ka. Pag Bomberman, aron siguradong tunay ikabuga. Bomberman, Bomberman!
8: Dung, bombahi pa kubi.

0: Lucky Radio Time. It's 8:30.
1: 94.9 Lucky Radio. Suerte.
2: Dong, pagbugha sabi.
3: Unya ra day, kapoy kaayo.
2: Pa, himo ay nakompratik pa.
3: Gikapoy lagi ko day.
4: Dali na oy, daghan pa taga ko tundad do.
3: Ikaw lang sa taybi, luya man oy.
2: Kung igod anak katapula ng imong bana, may pagbiyaan ni mo na.
5: Ambot na tawhanan ay oy. Pero may mang kapoy, luya,
2: lus pa diba?
4: Matubaran na grapa herbal capsule.
6: Rafa Herbal Capsula, pinakabago, pinakaepektibo. Rafa Herbal Capsula, dunay mga piniling sangkap nga mopaubos.

0: nga na mukha diha.
1: Hutdon ko lang ni Day. Paghuman ani, mamasaad na sad ko.
0: Pahuway sad oy. Ayaw po suwang lawas.
1: Na ako'y gisaligan. Na ako'y panglaban. Ang Rafa Herbal Capsule.
0: Rafa Herbal Capsule.
1: Mapalit sa mga suking butika o

0: yon sa upo kung panington dili panuhuton kanunay kong haplasan sa Rafa Herbal Oil. Bye, Ma!
1: I love you, anak!
0: I love you, Rafa!
1: Unsa to?
0: Oh, Mama, di ay...
2: Rafa Herbal Oil, adunay mga pinasahing sangkap gikan sa piniling herbala. Giitos, gi-purify, o gihimong epektibong haplas. Ang Rafa Herbal Oil, dili ka paakulong lamok, makahupay sa panakit sa kawasan, labad sa ulo, ubo, hilanat, subaw o trangkaso, butod o sakit sa tiyan, panakit sa kabukugan, o nang hubag ng mga kaugatan, maayong haplas sa babaeng mabdos, pinakan sa mga insekto, maayog yun. Ang Rafa Herbal Oil.
3: Di paningot mang kagmaayo, apo. Hutuyon ka na siya, ubo.
0: Dili, lula, oy. Kay haplasan na ko ni mama sa Rafa Herbal Oil.
2: Rafa Herbal Oil. Mapalit sa mga butika, authorized dealers, o niining istasyon.
4: Kadako na sa imong kausaban. Dili na ikaw ang kanhing lalaki nga. Anda mo unong tanako. Labi ng pag-ukumali ko.
5: Oh, hinaot na masabtan ko ni mo.
4: Masabtan? Ngaon sa? Ngaluya ka na? Ugwa na'y ikabuga?
6: Kabata pa di mo?
5: Ula ginoy. May pangwati. Mukha ito'y pagmaputon. Pero kini, bisan paglantikan. Di nagyod mapuslan. Ikaw noy. Pero may mga makapanghampol si Manang. Unsa may sekreto?
6: May lain pa ba? Sama sa ilang gigabit? Nga akong gigamit og murag ikaw nalaywa pagkagamit. Kenedo Bummerman.
4: Kadako sa imong
5: sa akong kausaban.
4: Nausab lagi ni ngano man ni
5: tungod kay doon ako'y gisaligan ang epektibong kaabag namong kalalakihan.
4: Unsa man ha
5: kiniday ang Bummerman.
2: Bummerman, kusog mo arangkada. Bummerman, dili ka maluya. Bummerman, ang imong kasaligan. Busa, kung medyo luya na, ayaw paabuta nga maulawan ka. Pag Bummerman, aron siguradong tunay ikabuga. Bummerman, Bummerman.
4: Dung, bombahi pa kopi.
2: Bummerman.
7: Animal Boyta.
8: Ako si Clarita. Sabuero, Padayhag, taga Punta Silo, Mantika. Nag-testimony ko sa Animal Vita nga among gigamit karon sa among baboy nga sa tuhod o gagmay pa tayo sila. Tuloy sa Ginoo, maayo kayo ng ilang pagkaon o maayo po ilang pagtubo. Bisan tuhod nga na sila gitambati among mga baboy. Gikalibang among baboy. Pag-inom sa Animal Vita, nga ulianin saan sila.
7: Animal Vita,
9: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.

0: sangatong mga mata.
1: Rava Eye Protect.
2: 1,000 malagi ni. 100 man to. Hanap gihapon, oy.
3: Klaro na kaayo day, oy. Ibong kagwapa.
2: Klaro di ay, ha?
3: Agoy.
2: Onya, noy. Klarong aninipon.
4: Rava Eye Protect. Mapalit sa mga butika. Authorized dealers. O niining istasyon.
5: Paminaunta ang testimonya sa makapamatuod kung unsa ka epektibo ang Vitron Drops.
6: Inalis sa Cuevas, taga Aurora, Tagulalo, sa Buanga del Sol. Pagkatawa niya akong bata, taga nakaingon nga palur, ay pati ko na kayong gamanya, kanang may unong makalakaw, ang dali-dali, dahil na encourage kayo ko sa Vitron Drops. Dahil kung ano ang mga masalingan, nga, nindakaw na kung ang bata, dahil na unura na dahil, ang ganado kayo siya matulong, mukaon.
4: Vitron, subok na!
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Buhi ikaw
2: eh! Hindi lagi pwede, lo. Pabirawan eh.
3: Ayaw kong buti. Buhi lagi ko din yun.
8: Lo, ayaw pong mag-ahi ba? Para rani sa imong kayuhan. Papukong sad.
3: Buhi ikaw!
2: Naon siya naman siya nag-apuha ninyo?
8: Ay, nagpapadlong na sadla.
2: Kay nga, no ba?
3: Gusto kong mangapi. Ayaw ko din yung pogi. Maluoy mo. Pagkapihan ako din yun.
2: Ay, shos! Kapira man di ay. Buhi iapo. La, bawal lagi kang lulo. Ay, ni ako'y dalang bagong at kape. Kaniyo.
0: Rafa Herbal Coffee? Wow!
4: Kalami nga mutagbaw sa atong kahidlaw sa kape. Barato na, puno pa sa sustansya. Nga kikinahanglan sa atong panglawas. Kaya ang Rafa Herbal Coffee, adunay spirulina, turmeric, mangustina, moringa o green stevia.
3: Ang kalami makatagbaw, baskog pa ang paminaw. Rafa Herbal Coffee ang timplaha perme.
0: Uy, rap-rap man si Lolo.
3: Eh, siyempre, kaya ka Rafa Herbal Coffee man, lami.
4: Rafa Herbal Coffee, mapalis sa mga butika, store outlets, o niining istasyon.
9: 94.9 Lucky Radio.

0: Lucky Radio Time. It's exactly 9 o'clock. Kining bahina hatol kila to sa Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Mupanormal sa dagan sa atong lawas. Paligunon ang atong resistensya. Aron dili daling mataptan sa nakalain-laing balatian. Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Maayong kapsula. Makatabang sa constipation, high blood, diabetes, kidney problem, stroke, heart disease. Mupaubos sa cholesterol level. Mupanormal sa atong pagkatulog. Anti-cancer usab. Ug daghan pa kaayong benepisyo nga atong maangkon sa pagtumar kana adlaw sa Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Ang Rafa Herbal Capsule mapalit sa inyong mga suking parmasya o butika, ingon man sa ubang mga outlets. Sa dugang impormasyon, kontaka ang numero 0948-129-6249. Rafa Herbal Capsule. Rafa Herbal Capsule. Ang mga sakit, dili kaduol.
1: Kini ang Lucky Radio 94.9. Moalagad kaninyo sa musika, kalingawan, o puno sa pagtulunan ng mga programa, labas ng mga balita, o mga hisgutanan sa katilingban. Kining tanan, inyong mapaminawan. Dinhi sa 94.9. Lucky Radio. Lucky Radio. Lucky Radio. Lucky Radio. Suerte. Lucky Radio.
0: Importante nga masairal ang kahalangdon sa maayong panglawas. Kinahanglan natong ampingan ang himsog natong kinabuhi. Kauban ang mga produkto sa RCC Herbal Products Training. Rafa Herbal Capsule, Rafa Herbal Coffee, Rafa Herbal Oil, o Rafa Eye Protect. Inyong mabati sulod sa pipila ka gutlo. Programag magpasabot, magpahinumdom, o magpanayag sa tinuod nga gugma sa atong panglawas. Dugma sa maayong panglawas. Dugma sa maayong panglawas.
2: Mga karapa, kumusta? Welcome din ang atong hamubo nga tulumanon. Atod kaninyo sa RCC Herbal Products Trading. Ang nagamaog nagapunapod sa epektibo kay mga produkto Rafa Herbal Capsule. Kini nga kapsula, labihan ka epektibo, proven and tested na gyud. Sa dagha mga nakasulay nga nagpasalamat o nahauyon gyud sila ba sa paggamit ani nga maong kapsula. Karong panahon naman gud, labihan kadaghan na kay mga produkto, mga kaigalaan. Maglibog tag-asa ta mo salik. Maglibog tag-kiyakin sa epektibo, gumikan kay parihamang ni-claim nga epektibo. Pero kini nga to, gawas pa nga kita nagbutyag ng epektibo, mas labing maayo nga masulayan ninyo ang atong Rafa Herbal Capsule. Sabayan ninyo regular nga ehersisyo may gala o niya saktong tulog. Matagamtaman gyud ang taas nga kinabuhi. Kaya ang Rafa Herbal Capsule, gimugna ni siya mga higala. Pinaagi sa taas nga pagduki-duki, pagtuon kung unsagi mga mamahimo niyang isang kap. Una nga migulwa may gala sa pagbansay-bansay, pagtimbang-timbang nga kining spirulina o ingon man inubanan sa turmeric, malunggay, mangustin o garlic mo o sakto kaayo nga sangkap nga mahimong epektibo ang usa ka kapsula. O ano po kay nidaganing sangkap kay kung daganog sangkap pila na lang kapudyot mga kaigalaan. So para nga solido siya, para nga solid siya, enough yun sa atong panginahanglan sa lawas. Munang gigama ang Rafa Herbal Capsule sa lima may gala kasangkap. Hindi basta-basta nga mga kasangkapan. Ha? Matago sa kasangkap mga higala, pero tindaghan na kayo benepisyo nga mahatod sa atong lawas. Una nga, aron nga dilita makatagamta, makasugat og kaluyahon, labi na karon nga doon na gihapon yung mga bantayanan, kaya niya pa'y virus gihapon may gala, o ba mga nasod gani karon gipahugta na po ng ilahang pag-monitor, kaya na na po'y katong Nipah virus, no? Ikabalakan mga higala nga mukatap na saan. Nausa may rason, may gala nga mabalakat na kung ligo na nga tong lawas, kung ligo na nga tong immune system, di ba? Kung naka-Rafa Herbal Capsule ka, angay ka ba mabalaka? Di, oy kay protektado man ka mga kahigalaan. O protektado man ka So, taas noog yun ta mga higala nga manikay sikay adlaw-adlaw pag nakarapa herbal capsule. Nya sa mga nanay po diyan nagpasuso mo, padaghan po ni mo, paabunda po ni sgatas. Ha, kay naman ni Malunggay ang atong Rapa herbal capsule niya na kanindot manggod kay Y side effect. Kay herbal manggod ni, imang kamadaot, ani, di mapiktuhan ni mong atay, imong kidney. Sa lactod, safe, yung kaay siya nga tumaron. Bisan si Kinsa, nanay, tatay, inday, dudong, auntie, uncle, mga senior citizen, gimugna yun ni, aron makatabang sa kinabagang katawhan. Binas panahon karon bawal gid magkasakit kay mahal kayong mga palaliton. Kanang imuhang 2,000 pastilan. Laboratorio pa lang na, wapay na ilabot sa pag-i-consultation, di ba? Pastilan na lang yun muna nga mag-amping ta kanunay. Then, ang ato pong Rapa Herbal Coffee, may gala, ayaw kalimtis kanunay ni. Kay wa man ni sugar, kato mga ipangbawalan niya mga piki. Kini, yung kapihon herbal. Niya safe kayong kapihunik. Kaya huwag yung kay mabatian ini nga di may epekto kundi puro yun kayuhan. Rapa Herbal Coffee with spirulina, gyapon ni turmeric, mangustin, moringa, and stevia. Ang nagpatamis niya is stevia. Monang why kabalaka. Rapa Herbal Coffee. Gusto po maghaplas, may galang epektibo kayo na isagol nga bukado na ay himag na may galay sangkap mga kaigalaan nga virgin coconut oil, muna mo amping po si mong panit, na lemongrass, na sambong, na guava extract, o dagan pang nindot nga makasangkapan, Rapa Herbal Oil, ha? Ato pong Eye Protect, natay Rapa Eye Protect, kakulian, mga diferensya sa inyong mata. Patakinag Rapa Eye Protect, pananaw klaro, mata, protektado. O ang atong Rapa, humot kay nga Rapa, nindot kay gamiton, Rapa Herbal Rapa, pahidrahupay na. Mga tigpaminaw! Natapos sa sabang panahon din sa tuntulumanon, dagan salamat sa inyong kanunay nga pag-uban. Pinagi sa tabang sa Rapa Herbal, parayin ta sa pagatiman sa itong lawas, kay kini ang tinuod gabahan di. Ang Ginoo mag-uban ka na ito kanunay, hangtod sa sunod ngayon, kini ang inyong karafa, Kuya RJ. Hangtod sunod ngayon, bye-bye!
1: 94.9 Lucky Radio.

0: gikan sa piniling herbala, giitos, gi-purify o gihimong epektibong haplas. Ang Rafa Herbal Oil, dili ka paakulong lamok, makahupay sa panakit sa kawasan, labad sa ulo, ubo, hilanat, subaw o trangkaso, buton o sakit sa tiyan, panakit sa kabukugan o nang hubag ng mga kaugatan. Maayong haplas sa babaeng mabdos, pinakan sa mga insekto. Maayog yun ang Rafa Herbal Oil.
1: Maong ako, mubogha o kahoy, tungas bukid, mudyageng pane, o mudrive sa bisag sa gabi eh.
2: Lolo ha?
1: Sa taxi, basta nakahaplas sa Rafa Herbal Oil, lagpot sakit, lagpot panuhot, lagsik nga lawas, walay aray.
0: Sukad karon, manghaplas nako sa Rafa Herbal Oil, aron lagsik pirmi.
2: Testingan ko nun ato, be?
3: Sana ah.
0: Rafa Herbal Oil, mapalit sa mga butika, authorized dealers o niining istasyon. Atong paminawon ang nakatumar na o magpamatuod sa kaepektibo sa Rafa Herbal Capsule.
4: Sino pangalan na matay?
5: Pani Kunas. Taga? Taga Barangay Usmeña.
4: O sa'yo magipalit ka rin na amok ang naaktuhan din sa Uritos Pharmacy. Sa'yo ipalit mo.
5: Rafa Herbal Oil o ka ng capsule. Rafa Herbal Capsule. Kay mo amang kuya kung gi-maintain. Asta sa akong asawa, mo po'y gi-maintain niya kay magkurog bitaw siya. Magkurog siya niya. Mga na amang gi-maintain. Kuhan mga plus. Niya, tomorrow capsule. Pero maintain na siya mo na nga. Mata may dirigin mo sa Yulitos Tagogon. Palit.
4: Okay na kasi palit diri.
5: Oh sige na mo palit diri.
4: Kasi pagkini mo sa pagtumartay. Kada kapila man.
5: Kuhan sa isa ka adlaw, kaysa raman akong asawa mo, kuhan niya, apel po ko mo tumar. Duhami mo tumar.
4: Niya, kumusta?
5: Marang-arang naman. Kani nga akong bati ka, mawamali ka rin akong yaplas.
4: Ah, kana katol-katol niya.
5: Oo, katol-katol. Mawamali akong yaplas. Muna na kuhan siya na, kuhan na ayaw na siya. Oo. Sakit rin akong kalawasan. Oo. Muna akong gimintin.
4: Okay. So, epektibo yun?
5: Oh, epektibo yun kayo ka. Mawagan ang Rafa Herbal Oil o kalang Rafa Capsule. Mawag na akong gimintin yung akong tumaroon.
4: Okay. So, hari-hari na po kakaroon kayo nagkaglistahan. Palit na po.
5: Oo, kung mapalit na po kakaroon kay dito sa San Francisco, Gikan, nautan man dito, dili lang ko sa Yulitos kay dili man ko magpalitan po.
4: Sige tayo. O, sa ikasultin mo na yung mga naminaw ron, bahin sa Rafa.
5: Oo, maigay lang magamit mo sa Rafa Herbal kay mga katol-katol sa iyong kalawasan o gibati. Makaayog yun. Natistingan na naman yun ako ni. Sige, magpapalitan ni.
4: Okay.
5: Mo'y ako maintain.
4: Si tatay?
5: Ako si tatay, si Pani Ikunas. Taga Barangay Usmeña, Lapas.
0: Pagtumar sa Rafa Herbal Capsule, aron dili na tamahasol, dili maguol, mga sakit dili kaduol. Rafa Herbal Capsule, mapalit sa mga butika o authorized dealers sa inyong dapit. Sa Rafa, imsug ka!
1: Bayad ko, day.
2: 100 naman inoy.
1: 1,000 na, oy. Modos mo, ha? Ayaw kong ilara.
6: Excuse me, sir. Na-ailinti, oh. Tanawa kong pila.
1: 100 na, day. Ay, sorry, ha? Hindi naman gogko kaklaro.
2: Hanap nga pananaw, mata nga dunay pterygium o katara. Kini ang ipatak, Rafa Eye Protect. Usa kini ka liquid alkaline solution nga may elevated pH level gikan sa alkyon ionizer nga maoy nagunang sangkap nga mutabang pagpatinaw sa pananaw. Mulimpyo sa atong mata, mutunaw sa katarak o pterygium. Mutabang usab kini sa tear film production sa atong mata. Aron nga maoy mulimpyo, mupawagtang sa luha-luha o di magkatul-katuluhat do sa ngatong mga mata. Rafa Eye Protect.
7: 1,000 malagin eh. 100 naman to. Hanap gihapon, oy.
1: Klaro na kaayo, day, oy. Ibong kagwapa.
7: Klaro di ay, ha?
1: Agay!
7: O niyan, oy. Klarong aninipot.
0: Rafa Eye Protect. Mapalit sa mga butika, authorized dealers o niining istasyon.
8: 94.9 Lucky Radio.

0: Lucky Radio Time. It is now 9:30.
1: Kini ang Lucky Radio 94.9. Moalagad ka ninyo sa musika, kalingawa, o puno sa pagtulunan ng mga programa, labas ng mga balita, o mga hisgutanan sa katilingban. Kining tanan, inyong mapaminawan. Kini sa 94.9. Lucky Radio. Lucky Radio. Lucky Radio. Lucky Radio. Suerte.